0: Tuhaka kai ke ana tare da DRC to FM ni ta 90.6 da fata mai sauraro zai hakuri sama da wannan yan karamin tangarda da muka fuskanta tana na'urar namu ta ma har yanzu koma ya daidaita mu ci gaba da kasancewa da DRC to FM ni ta 94.6 kuma kada manta da misalin karfe 6 dai lokacin da za a saurari labarai wato zan sha labarai da kuma rahotanni daga wasu wakilan mu cikin shirin nan na Newsline to kafin shi yanzu kan Yar zama domin jin shirin nan na tafarkin tsina tare da Ustaz Al-Bashir Tahir Jahun.
1: A'udhu billahi samii'ul 'aliim minash shaitaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin. والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما صال بركة مزاد ماتا بركة مدساك هدوا أتكن والن شري ميتال البركة تفرك زيرا إن شاء الله تبارك وتعالى درس ملونا ماكو زام النظر وتلين سما ko mu ce watannin musulunci da alaƙar su da rayuwar musulmi ɗan wana masu girma masu daraja watannin musulunci ko mu ce watannin sama suna da alaƙa ta kai tsaye da rayuwar musulmi da kuma addinin musulmi da ibadodin musulmi don haka yake da muhimmanci musulmi ya san watannin nan na sama ko watannin musulunci a cikin su ya san watanni na musamman da aka shar'anta masa ibadodi na musamman kuma ya san ranaku na musamman da aka shar'anta masa ibadodi na musamman ya kiyaye ranakun ya kiyaye watannin ya bautata wa Allah da abin da Allah yake so a cikin waɗannan ranaku da kuma cikin waɗannan watanni yana da muhimmanci kai musulmi ka sani sanin watanni na musamman da ranaku na musamman da ibadodi da ake yi cikin su yana daga alamomi na addinin Allah sanin alamomi na addinin Allah da girmama alamomi na addinin Allah yana daga abin da ke nuna cewa musulmi na da tsoron Allah ubangijin mu tabaraka wa ta'ala yana cewa ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب duk wanda ke girmama alamomin addini na Allah watanni ne ranaku ne wurare ne wasu duwatsu ne wasu abubuwa ne wanda Allah ya saka alamomin addinin sa duk wanda zai girmama waɗannan alamomi na addini ya mutunta su yayi abin da ya dace a kansu ko a wajensu ko a lokutansu wannan yana gwada cewa mutum na da tsoron Allah cikin zuciyarsa yana gwada cewa mutum shi mai imani ne ɗan wana masu albarka daga alamomi na addini akwai masallatan yamma daga alamomi na addini akwai lokutan sallolin farilla daga alamomi na addini akwai watannin da aka shar'anta mana ibadodi kaman watan Ramadan daga alamomi na addini akwai ranakun da aka shar'anta mana wasu ibadodi kaman azumin ranar Arfa kai shi kansa alqur'ani mai girma shine babban alama na addinin Allah domin shine addinin Allah din shine sakon Allah zuwa ga bayin Allah rike shi da fahimtarsa da yadda da shi da aiki da shi shine ke tabbatar da cewa kai musulmi ne to kai musulmi ka girma alqur'ani mai girma ka iya karanta shi ka san ma'anarsa ka yi aiki da abin da ya kunsa kuma ka isar da sakonnin sa zuwa ga wasu bayin Allah insha Allahu karim darasin mu na gobe zan yi mana ishara ga waɗansu abubuwa da suka zama dole akan musulmi dangane da alqur'ani mai girma abin nufi dai wajibi ne mu sani watannin sama guda 12 nan kowatannin musulunci suna da alaƙa da rayuwar musulmi suna da alaƙa da ibadodin musulmi suna da alaƙa da addinin musulmi wajibi ne musulmi ya san su ya san watanni na musamman ya san ranaku na musamman don yi abin da ya dace a cikin su yan wana masu girma masu daraja a madadin jagoran shiri malam Aliyu Adam rafin makaranta ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jawar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Idan Allah ya kai mu gobe da misalin karshen shirin salamin tabbani asbahi za ku ji mu dauki da maimaita wato wani sabon shiri na tafarkin tsira daga nan mita 94.6 This is Bauchi Radio Corporation 94.6 FM, inviting you to stay tuned for Newsline presentation.

ba kowa fara da irin nasa matsalar duk wani yana cewa wani da irin nasa nau'in matsalolin kuma dole ne ka shirya tsaf domin tunkara su saboda ta haka ne kadai zaka iya hayewa zuwa mataki na gaba a rayuwa shi yasa san bana kuskure karin kumallo na karce mun wannan big breakfast din mai dauke da muhimman sinadaran gina jiki da kuzari da nake bukata domin ya fuskantar kalubalen duk rana daya bayan daya

0: tare da gunata zuwa ana ta share gona kai banga ka fara ba
1: ai noman ne na wanda bazan yi shi ba in ma kai amfani gona ba ya daraja
0: to banda wannan shekara domin ko ne girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fudda wani tsari ne musamman karkashin bankin manoma na kasa
1: amfani sha
0: shi ne da zai samar da farashi da ya dace ga amfani gonar ba fadi tare da kasar nan kai abin da ake bukata shine manoma su kai amfani gonar da suka noma wuraren da bankin manoma suka tanada wannan take bankin ya sai amfani gonar akan farashin da ya fi na kasuwa
1: to kana nan bayani
0: an haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfani gona a kasuwannin mu
1: to kana jira da wannan misali
0: wani abin burgewa shine gwada amfanin gonar naka za a yi a saka maka kuɗin ka asusun ajiya ka na bankin manoma ga waɗanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a buɗe musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kuɗin su a ciki shi yasa ma aka ce saboda lambar NIN da kuma BVN din su duk irin amfanin gonar da ka noma Habu bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja a yadda kasuwanni
1: to mun neman ƙarin bayani
0: ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 086 48 4383 ko kuma

0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a yi rijista a ofishin hukumar zabe INEC da ke halkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuriyar ka, yancin ka.
0: Kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasarsa, kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama yan kasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

0: wani fata mai sauraro za a ƙare mana hakuri. Wannan matsala dai ta na'ura ba mu gama shawo kanta ba, to amma dai na injiniyoyin namu suna kan wato himmatuwa akan ganin an shawo kan wannan matsalar. Muna fatan za a ci gaba da kasancewa da BRC Bauchi, kuma a ƙare mana hakuri na wani ɗan lokaci kaɗan, insha Allah hukumai zai daidaita kuma za mu ci gaba da kawo muku waɗannan shirye-shiryen. Kamar yadda aka sani dai, fayafayen da ke ɗauke da waɗannan shirye-shiryen suna cikin na'urar da ke ba mu ciwon kai a daidai wannan lokaci, to amma a ɗan ƙara wato uzura mana, za mu dai shawo kan wannan al'amari insha Allah. A ci gaba da kasancewa da BRC 2 FM mita 94.6.
1: Ya ɗauke kuɗin ya bani.

0: Allah dukkan mai na mace ne ko na doron dadewa ba da za a kara mutum ko da sa'a guda ce matukar aka ce kwalakin da aka dinar masa sun cika a makon da ya gabata ne aka ji sanarwar sun tsohon mataimakin gwamnatin jihar Bauchi shekaru 9 da suka gabata kuma wazirin Katagun Arsi Ausuna Katagun bayan jinyar da ya fama da ita a wani asibiti da ke birnin tarayya gari da gari a sassan kasar nan da ma wasu daga cikin makwabta sun yi tattaki takalas zuwa garin azaren domin yin ta'aziyya to ita gwamnatin jihar Bauchi karkashin sanata Bala Abdulkadir Muhammad ta yi takakka karkashin jagorancinsa don ganawa da iyalai da yake muka ta'aziyya a wajen daukacin al'ummar jihar Bauchi a fadar Katagun din gwamnan ya bayyana madadin a matsayin gwamnati masanin ya kamata daga nan sai hular al'ummar sai koyi da kyakkyawan halayensa gwamnan ya yi fatan samun aljanna ga marigayen iyalai da 'yan uwa kuwa Allah ba su haƙurin jure wannan rashin
1: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in martaba ina isar da ta'aziyya na kuma na buga na maka ta'aziyya amma na ji kamar bai yi ba saboda sanin kima da girma na wannan bawan Allah da ya rasu da kusanci tsakaninka da shi da wannan masarauta ko kuma dukkan mutanenmu a al'ummance kuma a jihance a gaskiya in martaba ba kai kaɗai ba kuma ba al'umman kasar Katagun kawai take da shi ba duka jihar Bauchi ne da kuma Najeriya don irin su wazirinka ba su da yawa a cikin al'umma masu amana masu sauƙin kai wanda suka gani mutunci kuma suke sadar da mutunci da kamantawa ya gwargwado a wannan bawa yana da kusanci yana da respect a wajen na ƙwarai da gaske inda na san kai ma kana ganin shi da kima ƙwarai da gaske na kasancewan makamin da yake da shi a wannan masarauta na ba irinsa a cikin wazirin da suke jihar Bauchi wanda Allah ya kammala shi kuma ya ɗaukaka shi da yardanka da kuma yardan Allah subhanahu wa ta'ala na ga ya kamata in tsinke tafiyar da na yi in zo maka ta'aziyya in ta'aziyya wa al'umman kasar Katagun da jihar Bauchi gaba ɗaya bisa wannan gagarumin rashi da ya same ni lallai wannan bawan Allah mun tashi da shi a matsayin ɗan uwa aboki kuma wa kuma shugaba wanda ya fito gidan mutunci kuma ya ba da gudunmawa ƙwarai da gaske wajen siyasarmu da samun kalbuwarmu a nan da sauran wurare a kasari ma abubuwa na mutunci wanda yake a bayan fili ko bayan fage sun fi yawa muna isa da ta'aziyyarmu namu da iyalanmu da gwamnatin jihar Bauchi da duk wanda ya san mu a gare ka da al'umman kasar Katagun da wannan gida na wazirin Katagun Allah ya ji kansa Allah ya rahamce shi Allah sa ya huta muna fata Allah zai ba ka irinsa wanda zai cika wannan gurbi da ya bari babba wanda zai zuwa a cika Allah ya ba da haƙuri kulakuransa da ya yi tsakaninsa da Allah da al'umma Allah ya kafarta mishi abubuwan da ya nada Allah ya sa masa a mizani Allah ya albarkaci abin da ya bayar kuma Allah ya sa wannan masarauta ta ci gaba da yayar da mutane irin wayannan wanda za su ba da jagoranci da shugabanci kuma su ba da gudunmawa mai ƙwari wajen gina Bauchi da wannan masarauta da wannan muke faɗa maka ta'aziyya

ba da kyakkyawan hali irin na gwamnan da yake damuwa da damuwar al'ummarsa. Daga nan sai fatar samun sakamako daga wajen Allah madaukakin sarki bisa wannan ziyararo.

0: kamar yadda aka yi bayani akwai wajen zubar da shara a makarantar Jawun da na Bruce and Tenshi da kuma shi kansa nan Games Village wanda kowa ya sani suna daga cikin sharan da suke kowa yake jin haushin su a garin nan musamman na jikin makarantu wannan wajen zubar da shara ne da wasu su sun kusan shekara 20 amma tunda mai girma gwamnan jihar Bauchi ya zo kokarin da ake ya za a yi mu dauke wayannan shara alhamdulillah gashi kusan nan da sati guda za mu kashe wayannan wajen zubar da shara din kuma shi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya sa halewa hukumar Basefa an gina wannan katafarin waje domin a ga cewa an dawo da wayannan shara wajen nan don ya inganta lafiyar yaran mu da suke makarantu da kuma ita kanta al'umma din ma yanda ba za a ke zubar da shara barkace ba kuma shi wannan babban wajen zubar da shara din zai dawo tons da yawa na shara wanda burin Basefa ba wai sharan yake taruwa a nan ba an gina shi saboda yawan population da mutanen da za su ke kawo shara din Basefa za ta yi kokari ta ke kwashewa tamiyi sannan akwai angles a nan wanda za mu ke amfani da shi wajen yin research na mai da shi organic shara din ya zama compost kenan yanda zai zama cewa muna koya wa matasan mu wanda za su ke diba wannan compost suna aiki da shi wajen gona kowa sai da ake sayar da shara so duka wannan abubuwa din za mu ga mun inganta wajen nan ya zama cewa ba wajen zubar da shara bane kawai waje ne da al'ummar mu matasan mu za su ke samun taro sisi kamar yanzu yanda ake ta magana circular economy babu waste ba abinda zai zama shara kuma su kansu yan bola jari wanda yanzu haka zaka ga a gefen collection center already akwai point na mai bola jari za mu yi kokari mu ga ya za a yi mu kare inganta wannan sana'a nasu ya zama cewa kamar yanda akai passing doka na bola jari wanda ita hukumar
1: kuma samu da fatan za a yi mana hakuri abinda ya sauka kenan cikin wannan shiri na yau da gobe sakamakon tangarda da muka samu tun farko na na'urar da muke amfani da su a kasance da BRC 2FM da misalin karfe 8:30 na daren yau Laraba sai ku ji mu dauki da wani sabon shiri na yau da gobe shirye-shiryen BRC 2FM ake sauraro kan mita 94.6 an jima da misalin karfe wato da misalin karfe 9 za mu shiga zangon nan na gari ya waye yanzu ku agogo muna cewa karfe 8:30 ga shirin mu na maji magani

0: maganin da yaji City FM 94.6 aka saurari ne shirin maji magani mai sanarwa. Sai aka kasance da mu da misalin karfe 9 na dare yau Laraba, insha Allah za ku ji mu dauki don sabon shiri na siyasa maji magani. Da fatan an ji dadin kasancewa tare da BRC 2 FM Bauchi. Kada mun tare misalin karfe 9:30 bayan an saurari shirin kiwon lafiya za mu leka sashi muna talace-talace domin kawo muku sakonni na yan kasuwa da sauran abokan hulɗarmu. Daga misalin karfe 10 sarakwata ne za mu kawo muku shirin na sakon yankari express. Yayin da misalin karfe 10 kuwa za mu gabatar muku da shirin zaben safe, inda za ku ji sakonnin gaishe-gaishe daga yan uwa da abokan arziki. Sai labarin safe, wato labarin wasanni, ya biyo baya da karfe 10:30. Karfe 11 ne za mu karanta labarin duniya a harshen Turanci, wato World News. A ci gaba da kasancewa da BRC 2 FM 94.6. Agogo mai suna cewa karfe 9 bari mu ji shirin nan na kiwon lafiya, wato lafiya uwar jiki.
1: Lafiya uwar jiki, shirin BRC Bauchi domin inganta lafiyar al'umma. A cikin shirin na yau, bangaren kiwon lafiya na buƙatar tunatar da gwamnati kan abin da ya kamata a ɗauki mataki a kai.
2: Wayansu asibitocin ba su da wannan maganin malaria ɗin, wasu kuma ba su da malaria test kit.
1: A bangaren inganta kiwon lafiyar 'yan mata kuwa,
3: shi zama da datti a jiki yana iya kawo cututtuka da daban-daban ma 'ya mace, saboda 'ya mace tana da jiki ne a buɗe.
1: Mai sauraro, ka biyo mu domin jin cikakken shirin. Za ka iya bibiyar wannan shiri ta adireshin mu na intanet a www.brcradiobauchi.org, ko ku sauke manhajar BRC Radio Bauchi a Play Store ko App Store.
4: Kwai ko da sakonku ta cikin shirin lafiya uwar jiki, tambaya ko shawari a 0800 85 5 5.
5: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar yara.
4: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar jiki BRC.
6: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya.
7: Shirin yana tattaunawa da likitoci,
8: mahukunta kiwon lafiya,
9: ma'aurata,
10: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya.
11: Lafiya uwar jiki, shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma.
12: Lafiya uwar jiki,
13: kada ku manta lambar sakonnin ita ce 0800 85 5 5.
1: Yaki da zazzabin malaria wani mataki ne na inganta kiwon lafiyar al'umma, musamman bangaren da suke da raunin garkuwar jiki, wato ƙananan yara da mata masu juna biyu. Nauyin kula da lafiyar al'umma ya ɗoru akan gwamnatoci da sauran masu ruwa da tsaki ne, wanda tunatarwa ke kan gaba wajen zaburar da wanda yake da haƙƙin inganta lafiyar al'ummar. Shi yasa gidauniyar Priscilla Emefese, wacce take lura da al'amuran mata, ta kai ziyara wa hukumar yaƙi da tarin fuka, cuta mai karya garkuwar jiki da yaƙi da zazzabin cizon sauro ta jihar Bauchi ba Katsina, domin sanar da gwamnati sakamakon binciken da gidauniyar ta yi, da take bayyana matakin da suke buƙatar gwamnati ta ɗauka don magance matsalolin da wasu ƙananan hukumomi ke fuskanta game da daƙile zazzabin malaria a zantawar ta da wakilinmu, shugabar gidauniyar biyo Dr. Priscilla Okabla Mefese. Ta bayyana fatan za a ɗauki matakin da ya dace.
14: Mun kawo wannan ziyara a ofishin darakta na malaria a lambar Katma, bisa ga supportive supervision visit da muka yi a facilities da muka yi aiki a wannan project da ake kiranta M3 GC7. Ya shekara ɗaya da wani abu da muka fara wannan project ɗin, kuma local government guda 7 wanda ya hada da giya da kafa da shira zaki na damman Bauchi da tafa balewa duka. Dukan yi ziyarar wa'innan facilities din asibitoci inda ake attending ART services, ake providing ART services, malaria, HIV, TB da sauransu hakan nan. Domin ziyara din nan mukan tattauna matsalolin su da suke fuskanta, ko kuma suke wa'innan su clients din suke fuskanta a wa'innan asibitocin. So bisa ga wannan ziyara da aka yi ne wannan fata shi ne muka samu wasu matsaloli. To matsalolin wa'ansu kuma mun ba da shawarwari wanda za a iya magance su a wannan wuraren nasu wannan local government din. Wasu matsalolin wanda ba za a iya solving ɗinsu a wannan wurin ba shi ne muka taho da shi a wannan ofishin shi director na malaria a nan Katsina.
9: Kamar me ya kunsa wannan abin da kuka taho da shi?
14: Misali, magani na malaria na yara da na adults, musamman ma na yara. A lokacin da muka yi visit din nan, wayansu asibitocin ba su da wannan malaria maganin malaria din. Wasu kuma ba su da malaria test kit. Ba da misali kamar asibiti na ta Fafalewa sun samu shortage na abin nan malaria treatment, da kuma asibiti na Giyaɗe su suna da RTD abin shortage na wannan RTD kits. Dan wuri kamar su makarahuta a Katagu su reporting din karancin malaria RTD kits suna da kuma gene expert machine. To a local government din su Bauchi a gida dubu PSCC in particular sun samu su reporting malaria test kits suna insufficiency, da kuma gene expert machine da gene expert cartridges duka. To yalwa da musu ya ne sun yi magana shortage na malaria test kits, dan shi ne ima ko da shike ba na gwamnati ba ne amma su ma suna sa mutane sosai sun yi magana malaria community services nasu wanda za su so a ɗan taimaka musu da shi. Muka encourage wannan particularly inda ake samu a ba da service ga mutane sosai. So yawancin challenges da aka samu kenan wanda muka kawo dukan wannan facilities din na jama'a kuma shi director na malaria a nan Katsina. Shi fatan mu shi ne Allah Ubangiji ya tanada da cikin basira da za su samu da kuma consultation da za su yi a samu a ɗan magance wannan issues ɗin.
9: Shi director ɗin kamar me ya bayyana muku?
14: Ya yi bayani akan cewa wani lokacin akan samu shortage ɗin nan particularly na kasan yanzu akwai season ai akwai season na ciwon sauro. Yawa an fara noma abin nan sauran sun yi yawa. To mutane kuma da suke zuwa sun yi yawa. So yayi abin nan bayani akan cewa na su yi kokari su ga yadda za su kawo particularly na yara. Na manya kan yawancin lokacin akwai shi. Yawa amma na yara akan samu karancin ba abin mamaki ba ne, amma su yi kokari su ga yadda za su kawo supply ɗin. Kuma ya ce da malaria abin nan drugs ɗin da akan bayar free, amma aka kula aka ga cewa mutane they are not accountable. Ma'ana in aka kawo musu kyauta sai su ɗauka masu aikin asibitin su ma yi jarinsu da shi kawai. To don haka ne aka dawo suna ba su, amma kuma yakan zamanto kamar in aka sayar da wannan sai amfani da kuɗin a ɗan taimaka ma wayansu ɓangare na asibitocin.
9: To da ƙarshe na sako ke da shi?
14: Sakona shi ne director da Allah kaɗan yi hanzari kaɗan kai kukan nan mai gwamnati su ɗan ji koke-koken mutane wanda muka kawo daga various local government inda muke aiki na project ɗin nan. Fata na shi ne a samu a kawo a attending to wayannan issues.
1: Dr. Bistila Okafe Mefese, shugabar gidauniyar inganta rayuwar mata ta Biwo, cikin martanin sa kan jawaban da aka gabatar Alhaji Muhammad Isa Bello daraktan yaki da zazzabin cizon sauro wato malaria na hukumar Bakatuma ya bayyana matakan da za su dauka a hukumance.
15: Wannan ziyara da suka kawo sun kawo mana ne saboda aiki da suke gudanarwa a cikin al'umma, ma'ana at community level. Sun zagaya asibitoci, a cikin zagayensu sai suka samu wasu matsaloli. Matsalolin nan kuma kashi-kashi, akwai matsalolin da su kansu sun iya maganinsu tare da su da al'umman da suka samu a asibiti da kuma al'umman gari sun haɗu sun yi maganin waɗannan ƙananan matsaloli ɗin. Manya-manyan matsaloli waɗanda ba za su magantu a matakinsu ba sai suka nemi su iso zuwa gare mu su kawo mana don na farko su sanar da mu cewar ga irin matsalolin da yake faruwa. Na biyu kuma shi ne mu tattauna da mu da su gabaki ɗaya mu ga wane irin mataki za mu ɗauka don magance waɗannan matsaloli da suke faruwa. Wanda daga cikin matsaloli ɗin sun faɗa a cikin asibitocin da suka je kamar a Tafawa Balewa da Gida Dubu da Yalwa Domiciliary da Makara Huta, duka sun identifying cewar akwai damuwa na farko kamar RDT kits da ake kaiwa waɗannan don gwaji ma na zazzabin cizon sauro ɗin baya isarwa, kamar saboda an samu ƙaruwar masu ziyarar waɗannan asibitocin sai zama na abin da ake kaiwa baya gamsarwa, baya ɗauka har izuwa kwanakin da ake da buƙata. So saboda haka wannan wani abu ne wanda yake da matuƙar abunan damuwa ko kuma matsala wanda ya kamata a duba shi. Idan har mutum zai zo asibiti ba a samu an masa kyakkyawan gwaji an gane asali menene yake damunsa ba, to za a je ne ana bashi maganin wani abu daban ba maganin da yake fama da cutar ba. To kaga a ƙarƙashin haka da buƙatar mu mu shigo mu duba mu ga wani irin gudunmuwa za mu bayar don a samu sauƙin wannan al'amari. Sannan kuma maganin da ake yi ɗin shi ma sai suka zo da shi cewar idan da hali shi ma a duba janibi gwamnati ta san yadda za a yi a dinga taimakawa waɗannan fasilitin ana kai musu irin waɗannan magunguna ɗin, wanda a baya haka ake yi ana kaiwa har asibitoci don al'umma da suke fitowa daga cikin karkara in an same su da wani cuta ɗin a take kuma sai a ba su magani ɗin. To saboda wasu matsaloli dai sai zama na maganin an canja masa akala daga bayarwa kyauta an maida shi kuma ya koma cikin DRF, wanda kuma a yanzu a haka ake tafi da shi, amma ba mu san kuma menene nan gaba za ta yi ba, wanda cikin ikon Allah idan Allah ya sa aka samu damar to za a sake kuma dawowa da shi a dinga ba da shi a mataki na kyauta ɗin Allah ya yarda.
9: Ta ɓangaren ku kamar wani gudunmawa da kuka su.
15: To na farko a matsayinsu na partners da muke aiki tare da su za mu ba su cikakken gudunmawa na duk inda suka samu kansu suka shiga don gabatar da aiki ya zama na sun samu karɓuwa a gurin waɗannan facilities ɗin da za su je. Kuma hakan zai samu ne idan muka kira facilities ɗin muka gaya musu cewar akwai existence na su waɗannan partners ɗin, to insha Allah na san ba za su samu tirjiya ba. Kuma za mu ba su dukkan goyon baya da suke da buƙata don aikin da suke yi wajen tallafa ma state ɗin wajen yaƙi da irin waɗannan cututtuka a cimma nasara. Don ita jinya da kake gani ba aikin mutum ɗaya ba ne, hannu ɗaya ba a ɗaukan jinka in ji Bahaushe, wannan ya riƙe nan wannan ya riƙe nan. To kamar yadda suka riƙe wancan ɓangaren mu ma muka riƙe wannan ɓangaren, sai aka samu al'umma ma sun riƙe wani ɓangare, to duka da haka sai mu jinjiɓi jinkan sai mu ɗora shi akan inda ya kamata. Da haka ne za mu cimma manufa ga baki ɗaya wanda zai taimaka wa jihar wajen ɗabbaƙawa da kuma karewa lafiyar al'umma a mataki na community kenan.
9: Wani shawarwari kake da shi gare su?
15: Shawarin da nake da shi gare su shine na farko su zama na masu haƙuri. Aiki irin wannan aiki ne wanda yake da ƙalubale da yawa a cikinsa, to idan mutum bai kasance mai haƙuri ba zai iya cimma manufar abin da ya sa a gaba ba. Na biyu kuma kamar yadda suke da ƙoƙari da hazaƙa, ina mai ƙara ba su shawara, ina mai ƙara ba su ƙwarin gwiwa su ƙara akan abin da suke da shi, su ƙara ganin cewar wannan ma hazaƙa ce ka ga abu kuma ka nemi ya za a yi maganin wannan abu, wanda shi ne ma makasudin abin da ya kai su ɗin. to wannan gaskiyar magana abu ne wanda ya kamata a jinjina musu kuma a ƙara ƙarfafa su don su ƙara ƙaimi wajen gabatar da wannan aiki din.
1: Alhaji Muhammad Isa Bello, daraktan yaki da zazzabin malaria na jihar Bauchi. Yanzu za mu dan saurari wannan kafin mu dawo mu dora.
16: Ina ciwo sai a garzaya asibiti, ciwon ciki ma sai a garzaya asibiti.
17: Barka da yamma Maman Jamila.
18: A'a, mai adashe kai ne? Da Allah ka yi hakuri jiya ban samu na tura maka kudin adashen nan ba. Wallahi kaina ne ya dame ni da azababben ciwo.
17: Ayya, sannu da fatan da kin sha magani ko?
18: Kai, ai wallahi ko har na mance. Jamila,
19: na'ama.
18: Shiga daki ki dauko min maganin nan nawa.
19: To.
17: Jamila, an kusa zama iyaye ikon Allah. Ga ciki fa har ya girma. Ina fata dai amma Maman Jamila kun je asibiti don yin rijistar fara zuwa awon ciki.
18: Awon ciki kuma?
17: Kwarai da gaske, ai yana da muhimmanci don ta haka ne za a bata kulawa ita da ɗan da ke cikin ta daga cutar zazzabin cizon sauro.
18: Da Allah bar wannan maganar mai adashi. Kaga dabbobi ma fa da suke rayuwa a cikin jeji suna haihuwa ba tare da wani taimako ba. Kaga ni ma ƴar nan tawa haka za ta haihu ba tare da mun je asibiti ba. Kuma babu abin da zai same ta.
17: Lallai Maman Jamila ke.
19: Mama, ban ga fa maganin ki ba. Ina ga sai dai a je a siyo miki wani.
17: A siyo mata wani? Dan me yasa? Ai kawai ki je nan ba ki yanko mata ciyawa ta ci saboda ta samu saukin ciwon kan.
19: A'a, mai adashe? Ciyawa kuma sai ka ce wata rago?
17: Eh mana, ai tunda har dabbobi suke haifar ƴaƴa ba tare da taimakon asibiti ba. Ita ma sai a mata irin nasu mu ga yadda za ta kaya.
18: Lallai mai adashe na gamsu. Zan kwa dauki mijin Jamila yanzu mu tafi asibiti domin yi mata rijistar fara zuwa

0: lafiya uwar jiki Darcy Bauta ke sauraro a daidai wannan lokaci. Shirin da ke kokarin inganta lafiyar al'umma. Za ka iya turo da sakon tambaya ko shawari a 0800 85 85 65. Za kuma ku iya bibiyar wannan shiri ta adireshin mu na internet a www.brcradiobauchi.org. Kafin wannan waka, an saurari jawaban kungiyar biyo da hukumar Bakatsina kan kalubale da matakan da za a dauka don yaki da zazzabin malaria a wasu kananan hukumomin jihar Bauchi. Kamar yadda ake kokarin dakile zazzabin malaria da ya fi cutar da kananan yara da mata masu juna biyu, a bangaren ma'aikatar lura da lamuran mata da kananan yara ta jihar Bauchi ta himmatu ne don tabbatar da inganta tsaftar 'yan mata a lokacin al'ada, a yayin da ake bikin nuna muhimmancin tsafta lokacin al'ada ta duniya. Hajiya Hadiza Isa Ahmad, daraktar harkokin mata ta jihar Bauchi, ta bayyana dalilin kudurin ma'aikatar na daukar wannan mataki.
1: Muna so mu ga mata sun tsaya a kan kafafunsu, sun zama iyaye na gari. In mace ta san tana da sani akan abun da ya shafe ta, ƴaƴanta za su zama mutane na gari.
2: Me yasa wannan batun lafiya na mata musamman haila da tsaftar jikin su ya kuka dauke shi da muhimmanci a wannan ma'aikata? Dan
1: kullum sai sa mu muna godiya wa ita matan gwamnati shi gwamna kansa da ya ba mu dama muka samu NGOs su da suke aiki a cikin ministry. Muka yi amfani da su wajen wayar da kai, su wayar da kai wajen mata su kula da jikinsu, su kula da rayuwarsu, su kula da yadda za su kula da yadansu. Shi ne yana daga cikin ayyukanmu da cikin Ministry of Women Affairs.
2: Wannan batun al'ada me kiran ke ga al'ummar jihar Bauchi?
1: Abinda zan yi magana kan gwamnatin Bauchi shi ne gaskiya ba abinda zance sai dai godiya ma shi ita commissioner da ita kuma matan gwamnati. A koda yaushe rayuwar ta tsara mata ne, duk wani abinda za a ce an ci zarafin wace yana zama abu ne na bakin ciki da takaici a rayuwar ta. Kuma muna wayar da kai a karkashin wannan ministry cewa kula da lafiya da jikin mace yana daga cikin ingancin rayuwar ta. Yaya daga cikin ingancin rayuwanta in ta kula da lafiyanta.
0: Hajiya Hadiza Isa Ahmad, daraktar harkokin mata ta jihar Bauchi, da take bayyana muhimmancin tsafta ga 'yan mata a yanayin al'ada. Dr. Habiba Hassan, jami'ar kiwon lafiya a gidauniyar Alheri YS, ta yi nuni da matsalolin da rashin tsaftar ka iya jawo al'umma.
3: Tsafta na da matuƙar muhimmanci ga kowace rayuwar 'ya mace, ba ma sai lallai lokacin da take al'ada ba. Yana da matuƙar muhimmanci a ce idan 'ya mace tana al'ada ko ba ta al'ada ta kasance cikin tsafta, saboda kare kanta daga cututtuka masu yawa kamar su infection, datti, saboda shi zama da datti a jiki yana iya kawo cututtuka daban-daban ma 'ya mace, saboda 'ya mace tana da jiki ne a buɗe, so she is prone to diseases in akwai datti. So yana da matuƙar muhimmanci idan 'ya mace tana al'ada ta kasance cikin tsafta, ta yi wanka, ta gyara jikinta.
2: Ganin yanzu samu sare idan mace bata kula da tsafta ba a yayin da take al'ada, me ka iya faruwa da ita?
3: So shi jinin al'ada yakan zo ma wasu da dan waruwa haka. So idan mace bata tsaftace jikinta ba, za ka ga na ɗaya ba za ta iya shiga cikin mutane ba, saboda za ta na wari. Shi jini na da wani abu, in ya fi minti awa hudu a jikinka, za ka ji yana fitar da wani wari da ba daɗi. So wannan abin yakan iya saka ta ba za ta je makaranta ba, saboda tana tsoron ta shiga cikin mutane, kar a ji tana wannan warin. Ba za ta saki a cikin ƙawayenta ba, ko da a gida ne ba za ta iya sakewa ba. Sannan in ba ta yi wanka ba, ta iya yiwuwa pad ɗin da take amfani da shi ko tsumma da take amfani da shi ya cika. So kaga zai iya kawo ta ɓata kayanta. So ba za ta iya shiga mutane da wannan ba. Akwai abin da ake cewa drop of school during menses. So wannan zai iya
2: tsara da mutum a fice
3: ka ka ki zuwa makaranta saboda kana period wasu saboda wannan dalilin ne a'a saboda bata yi wanka bane a'a saboda bata tsafta wanda zai iya komawa wannan jinin ya iya komawa jikinta wanda zai iya haifar mata da cututtuka a mahaifa
0: Dr. Abiba san daya daga cikin manyan abokan wutar ma'aikatar al'amuran mata ta jihar Bauchi Dan tabbatar da tsafta lokacin al'ada ga ƴan mata ita ce kungiyar lura da yawan al'umma ta kasa da kasa wato PSI a takaice ta bakin jami'in shirin a jihar Bauchi Mr. Jarmiya Panshaka Sim ya buƙaci gwamnatin jihar Bauchi ta zanto sahun gaba wajen tabbatar da dokar kula da tsafta ga ƴan mata lokacin al'ada a guraren taruwar jama'a a fadin kasar nan
4: kungiyar mu muna implementing project da ake kira menstruation no wahala wato al'ada ba matsala bane so muna kuma partnering da karfafa gwiwan ita ministry na mata muna building na capacity na adolescent women muna da community champions da suke daukan orientation communities kuma muna implementing project in a local government guda uku ne so lallai ba a bada muhimmancin karfi akan issue na al'ada a country ma gabaki daya so move from the federal ministry to the state ministry gabaki daya abinda muke yi shine muna aiki da state ministries the agencies na state so that idan akwai issue na policy saboda yawanci saboda ba a bada muhimmanci zaka ga da cewa saboda babu policy
2: babu
4: dokoki da aka sadar da cewa eh ga yadda ya kamata da ya kunshi ita al'ada so one of the things that muke supporting ita ministry na mata a ga da cewa an aiwatar shine policy on menstrual hygiene in the state so kuma muna building na capacity na ministry sai kuma adolescent champions a community suna wayar da kai cewa ita al'ada nan ba wahala bace abu ne da ya kunshi rayuwar mace gabaki daya so that su sani da za su kiyaye kansu su sai da za su taking care of themselves da kuma yadda in har akwai wani matsala za mun saka referral system a primary health care da za a je a kula da su muna aiki a Bauchi local government muna aiki a Katagun muna aiki a Misau
0: to yanzu menene kiranka ga al'ummar Bauchi da kuma me ya kamata a ce gwamnati ta yi don tabbata wannan al'ada ta tsaftar mata a lokacin al'ada ko taimaka musu
4: a kullun dai duk abu da kaga da cewa ba a saka hankali ba a jawo hankali a kai sosai shine kamar yadda na faɗa babu ita policy da ta backing ko kuma ta supporting wannan abu da nake kira wa gwamnati shine su gaggauta accepting ko kuma implementing na policy on menstrual hygiene in the state so that mata za su samu ingantaccen kula su gaggauta yin dokan nan na policy on menstrual hygiene so that mata za su samu sake

karshen shirin ne yau. An ji matsalolin da aka binciko na rashin magance zazzabin malaria a wasu ƙananan hukumomin jihar Bauchi, da kuma matakan da gwamnati ke shirin ɗauka na isar da kayan gwaji da maganin zazzabin malaria. An ji yadda aka buƙaci gwamnatin jihar Bauchi da ta kafa tare da amincewa da dokar kula da tsafta ga 'yan mata lokacin al'ada, domin ta zamto sahun gaba a Najeriya. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo maka shirin, ni jagoran shirin Zaidu Dauda Bunga ke fatan mu kasance cikin ƙoshin lafiya.

tana tare da BRC2 FM ta ci 94.6. Ana cikin wani yaro mai suna Yusuf Adam Yusuf, wanda aka fi sani da Walid, wanda kuma ya bata tun ranar Litinin 29 ga watan Yuni 2026. Da misalin karfe 8 na safiya ya bar gida ne da niyyar tafiya makaranta, yayin da har yanzu babu labarin sa. Walid da ɗan kimanin shekaru 18 ne da haifuwa, baki ne mai wankan tarwada, yana sanye da rigar uniform na makaranta. Don haka ne ake roƙon jama'a, wanda duk Allah ya nufa da ganin wannan yaro Walid, ya taimaka ya kira lambar waya 0803386586, ko kuma 0906813138, ko kuma a kai shi gidan mai unguwar Gwallaga, ko kuma a kawo shi nan gidan rediyon Bauchi, ofishin tallace-tallace. Allah ya sa a dace, amin summa amin. Ana tare da BRC2 FM ta 94.6. kada mai saurare manta da misalin karfe goma akwai shirin na zaben safi, inda za a ji sakonnin gaishe-gaishe daga yan uwa da abokan arziki. To kafin shi kuwa, za mu kawo muku shirin saƙo daga Yankari Express da misalin karfe 10 saura kwata. A ci gaba da kasancewa da

0: Tierra Oil. Nasi mo kung mama tahanin mo na unang tao dyan yung soya. Ang kimi, tantano na ginajiki.
1: Golden Tierra Soya Oil. Pure, pure love.
2: Wala sa intimate buku nabiyo ang anong hatisi diyo ng moriwa ang kiking bantanin na tika-tika ona nagi na buku nabiyo na aksarrafa da wakin soya sa pabong sinadaray dumi kare ingantin ng anong may daing deski magi kakit na samarwa ading kimpi
1: Chokmi sa daing deski
2: kasama magi na buku nabiyo ayaw kasama chokmi kare buku nabiyo at dupa kitida akasaya hindi da magi katuwang may armishi.
3: Kai duba kowa bana da irin nasa matsalolin duk rana na cewa ne da irin nasa nau'in matsalolin kuma dole ne ka shirya tsaf domin tunkara su saboda ta haka ne kadai zaka iya hayewa zuwa mataki na gaba a rayuwa shi yasa san bana kuskure karin kumallo na karce min wannan big breakfast din mai dauke da muhimman sinadaran gina jiki da kuzari da nake bukata domin ya fuskantar kalubalen duk rana daya bayan daya

0: ne ke kawo maka tsoron
1: kafan sukin yin da kasori tsoron su na inganta alaka da abokan hulɗa duk da manufan ciyar da kamfanin sukin gaba mallakar gwamnatin jihar Bauchi. A ƙoƙarin kamfanin sufuri na yankari Esther Corporation na inganta alaƙa da abokan hulɗarsa, kamfanin sufurin ya samar da ofishi na musamman wato Wedding Office domin karɓa da tura sakonnin kayayyakinku zuwa Lungu da Sako na jihar Bauchi da jihohin ƙasar nan duk akan farashi mai rahusa kamar yadda aka samu. Saura da me, garzaya Wedding Office a cikin tashar yankari Express Corporation Bauchi domin mika saƙonka. Kuskure ne babba ka bayar da saƙo ba a cikin ofis ɗin Wedding ba, ka kuma tabbatar da an yi ma saƙonka rijista an sa sticker ta yankari Express Corporation a jikin kayanka. Za mu riƙe amanarku kuma mu isar da sakonnin kayayyakinku cikin hanzari akan lokaci. Ku tuntube mu akan lambar waya 081 317 0700 0800 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 0900 Taro assalamu alaikum kuma barkamu da addugin sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Bayan gwamnatin jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya nika wa kamfanin sufuri na yankari rukunin farko na sabbin motocin sufuri guda 12 boss ne jiran foma ne kuma Peugeot Saloon wanda kamfanin sufurin ya bukace su domin kara inganta harkokin sufuri a jiha. Injiniya Babaji Isa Yunusa wanda shine manajan kamfanin sufurin na yankari ya yi karin bayani tare da nuna munnansa da jinjina ga gwamnatin jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad.
2: Yani ina ganin zafi na fi kowa murna ta wannan rana yau din nan, saboda in na ake kwa remember tun wani lokaci can mai girma gwamna kanan minister of works and transport muka rubuta neman mu akan cewa muna neman mo vehicles to executive council meeting mai girma gwamna ya tuni kasan abu ne wanda ya shafi progressive na office tsakanin office din da kuma shi na contractor din the minister of justice shi shirya abubuwan da ake bi za a wayar lane da sauransu. To alhamdulillahi dai yau rana ce ta farin ciki da ba ni kadai ba nan duk yankari da kuma al'umma wanda suke amfani da motocin yankari. Motocin da ba da muka yi mu 30 muka nema kuma ban ya ba da approval din su duka, amma a ciki sai muka dan canja yanayi muka ce muna son homa guda 25 ne, muna son kuma 406 Saloon station wagons su kuma guda 5, saboda muna son kai da iyalanka ko abokanai za su iya daukanta wannan 406 ce mota mai inganci da AC da wuta mai kyau ta kai ka. To dama introduction ne, sai muka ce to bari mu fara da guda 5 da yanayi zai kasance. To alhamdulillah shi contractor din ya kawo first consignment da ya fara zuwa yau sai ya kawo guda 10 wanda su ne aka kaddamar da su da kuma guda 2 406 kage yanzu a cikin su 406 Saloon saura guda 3 kenan, su kuma homa din saura guda 15 suka zo muka kuma tuntube shi ce to yana nan da yana nema, saboda mun ba shi specifications na irin wanda muke so. Ya ce ba kawai wai zai je ne kawai ya kwaso ba, sai ya biya kirgide. To wannan shi ne jawo dan dilebi da aka kawo yannan, muka ce shi zai kawo sauran yashi to wani zai je zaɓa yake bincikawa yake sai na ce to muka kuma rubuta wa jiha gwamnan Memu to ga shi ga first consignment ya zo yanzu ya za a yi. To kuma a cikin hukuncin Allah shi mai jiha gwamna dama kullum yana kula da flights na mutane ne, nan da nan sai ya ce to ai bai kamata a ce wai a jira wa'annan din kuma sai wa'annan sun zo ba, bayan kuma dama mu nan muna fama da karancin motocin. To sai ya ce a kawai wannan mu sa su kawai a cikin motocin mu mu ci gaba da aiki da su, yana an lokacin da wannan zai kawo su ne sosai a tasu kuma a zo a yi grand commissioning. To a wannan da muka yi sai aka yi arrangement a tsakanin mu da yankari da ministry to works and transport shi kuma hulun commissioner ce ke zai mushi on behalf of excellency da ke tukwana zai zo shi grace to shi ne ka ga abin hanyar shi haka shi low key occasion to amma dai low standard kwalliya ta biya kudin sabulu inda ka ga yadda aka yi ba ma expectin hakan mutane suka zo da sai wa an yi ruwa bari ka ga yadda aka yi commissioner
1: din sanne da daukar dalibai kuwa domin tallafa musu ta hanyar safarar zuwa makarantunsu daban-daban a nan fadar jiha injiniya Babaji Isa Musa ya yi karin haske
3: dama
2: muna yi to amma dama shi ainihin bukatuwa din wanda shi yanzu nan bayan kwamishin hariya ta kuma sake dawowa muka sake tattaunawa ya ce to isu na maganar dalibai din nan particularly student wanda suke gubi kuma sannan suna wahala ko wani dama shi yake yanzu ba shi da accommodation wanda zai tashi daga gidansa ne ya tafi to wannan sai gidansa suna tsayawa haka bai responded yawon tuto wannan da gaskiya da muna tunanin cewa abinda muke jira kenan wasu motocinmu wanda da mu suke dogon zango kuma sun dan samu yar na kasu kaɗan to su wannan da muna son dama idan wa'annan sabbin sun zo sai mu zo mu wa'annan misali yanzu mota suke zuwa Lagos suke zuwa Kano Lagos ko Abuja ko Taraba gurare da haka Kaduna to su wa'annan kaga sai mu mai da su sabbin sai sa kuma hanya su kuma ɗan sauran da suka ɗan gaji dama su ma dai suna zuwa dai to wani sai zo mu dami ɗan duk za mu gani kefin ɗansu ba da zuwa sun yi yalwa daga rikoli yawwa yanayi yuli ga mutan nan hanyar maiduguri kenan to muka zo kuma aikin yi nan daga awala a ce su je su har can gubi gubi campus to wannan shi ne zai abin da muke tunanin za mu ɗan yi sauransu ba zai zama dai all in all da a fara lokaci ne ba sai da gaba ɗaya tafi inda muke da sarkin ɗin ba ta da suka zo wannan kan kwanfan ɗin amma dai da little wanda muka samu za mu samu ko da dai kitit layi ɗaya ne mu sa mota insha Allah shi ma kuma shi na yana alƙira da wannan na aikar nan ba lokacin da ya yi media chat na ministry sa da ministry for works and transport ya yi ta samun kira kirkirkiri akan wannan abu kuma ya zo shi ya yi ta karfi ke biya mu ne kuma na kuma kuma ya haƙuri abinda muke jira ke nan da yau gashi alhamdulillah yanzu mun kuma shi ne guda sha biyu to ka ga wannan ka ga mun samu ƙari za mu ɗan join ɗin wasu kuma mu sa su ba irin wannan da kashi su insha Allah
3: kuma daga ƙarshe wani fata kake wa ita wannan kamfani da kake jagorancin ta ta yankari
2: to alhamdulillah in kari express corporation so far so good lokacin da muka zo kowa san ga yadda muka samu guri guri ne wanda ba shi da daɗin gani ya zama to ni har ba na ma son in je wani guri ba na iya tafiya na ka zauna dai haka dagewa dai a yi wannan a yi wannan to amma yanzu alhamdulillah people are appreciating the effort da canje-canjen da ake kaga ofisin hanyar da ofisin mu nan da masallacin da in ka shigo za ka ga kada guri a kudi ne da ke cikin sa mun da masallacin ne ne suna ci babba wanda da in ana ruwa hankali tashi
3: kware da gaske
2: saboda masallacin yana yin yau da sauran jama'a ko guri ne wanda mutane su gane nan tasha ne tasha kuma wani dan masallacin ma sai ya zo shi ya shiga tasha
3: kware da gaske
2: da shiga mota to a kona abu wanda dama dole ka sa su in ke consideration don ka yi attractive to your customers
3: kware da gaske
2: kawai nan su ne abubuwa not ba wai masallaci ne na ordinary masallaci na maybe na office ba ko wani wanda yake sai zaka kira ko kaje ka kira wani masallaci ne wanda dama mutane da suke
3: ba suke
2: ko bi theaters ne ko wani lokaci ne ba dare da rana har da asuba ma ka kai masallaci ne ka kuma ga da muna garuwa na zuwa to yau mun yi da kashin kansa mun gyara gurin kuma gurin mun yi mun sa tubalin gina wavel office wanda kawai kai kun kazo da sakonka ba sai ka shiga can ciki ya gane mai neman suwa ba duk a cikin dai sako ne da karɓa da bayarwa to wannan yin da ke cikin blog na gani mun shiga mu gyara yankari logistic
1: ta yan manaja na kamfanin sifiri na yankari injiniya Babaji Isa Musa ke godiya tare da gwada munnan sa da jinjina ta musamman ga gwamnatin jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad bisa sayo sabbin motocin sufuri da kamfanin sufuri na yankari Prosper Corporation domin inganta sufuri a jiha.

0: Lallai kin ji rubuci na sanarwa al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama. Cewa hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lallai ne a je a yi rijista a ofishin hukumar zabe INEC da ke helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuriyarka, ƴancinka.
0: Kowane ɗan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasarsa, ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki ɗaya. Don haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan saƙo ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
2: Ga dai da muna ta zuwa na ta share gona kai banga ka fara ba ai noman ne ma wannan ba zan yi shi ba in ma kai amfani gonan baya daraja to banda wannan shekara domin ko ne girman shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fitar da wani tsari ne musamman karkashin bankin manoma na kasa abin sha shi ne da zai samar da farashi da ya dace ga amfanin gonar ba faɗi tarayyar kasar nan kawai abin da ake bukata shine manoma su kai amfanin gonar da suka noma wuraren da bankin manoma suka tanada wannan take bankin ya sayi amfanin gonan akan farashin da ya fi na kasuwa to karamin bayani an haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kai cewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwannin mu kana jira wannan tsari wannan abin burgewa shine gwada amfanin gonan naka za a yi saka maka kudin ka asusun ajiya ta na bankin manoma ga waɗanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a buɗe musu asusun ajiya da bankin kuma saka musu kudin su a ciki shi yasa ma aka ce saboda lambar NIN da kuma BVN din su duk irin amfanin gonar da ka noma Habu bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja kai da kasuwanni to mun neman ƙarin bayani ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0816 4183 ko kuma 0815 9

0: ne cikin ƙarshen rayuwar.
1: Mai martaba sarkin Katagun Alhaji Dr. Umar Faruk na biyu daga fadar sarkin Katagun sai tawagar gwamnan ta zarce gidan marigayi wazirin Katagun, inda nan ma ya gabatar da ta'aziyarsa ga iyalan marigayin. Cikin jawabin da ya gabatar, gwamna Bala Abdul Qadir Muhammad ya yi addu'ar Allah ya gafarta wa marigayin ne su kuma iyalai ya ba su haƙuri.
0: To mun gabatar da ta'aziyarmu a wajen mai martaba, amma baya yin yawa baya kaɗan. Mun kima na marigayi Audu Silar Katagun, wazirin Katagun, ya wuce ko'ina a dukatanmu, kuma harsashenmu da kuma yadda muka ɗauke shi. Haka kuma wannan gida mai albarka wanda yawancinmu mun ci mauliyan wannan gida, kuma muka ci mauliyan gudumawa ‘ya’yan wannan gida. Shi yasa muka ga ya dace mu yanke tafiyarmu mu dawo, saboda kusanci da kuma zumunta da mu'amala da muke da shi marigayi. Mun zo mu isar da ta'aziyarmu ko da yake mun yi a wayoyi da sauransu, saboda a san wato nauyin baƙin ciki da tausayi da ya kama mu bisa wannan rashi da muka da ya same mu, tunda ba mu kai ga cewa mun kinkayi mutuwa ba. Amma shi kowane ɗan adam akwai lokacin tafiyansa. A gaskiya shi waziri mutumin kirki ne, kuma bawan Allah ne, kuma wa ne a wurina abokina ne, ɗan kwana ne. A siyasa mun taimaki juna sosai, amma ya fi taimako na a kan ni da na taimake shi, tunda lokacin da ya dubicinsa ne ba na majalisa. Amma mun daɗe muna tare musa mu'amala, to Allah ya ji ƙansa. A gaskiya mun rashi mutumin kirki, kuma babban mutum wanda ya ba da iya gwargwadon gudumawansa wajen gina Bauchi da kuma al'umma. Kuma riƙe wannan babban makami wanda a jihar Bauchi ba masarautar da take da irinsa, sai wanda aka yi kwanan nan a ce mutum shi ne senior councilor, kuma shi ne premier kamar deputy emir, kuma ya riƙe shi kamar yadda babansa ya riƙe. Cikin kankan da kai da tsoron Allah da kuma sauƙin kai da kuma tsoron Allah, saboda haka wannan babban takalmi da ya bari ban zata da a sake samun wani wanda zai iya sawa ya daidai da shi ba. To amma haka da muka faɗa lokacin da babansa ya rasu, kuma haka aka zo aka same shi, shi ni'imar Allah baya da iyaka. Allah ya ƙara mana ni'iman waɗannan mutane irinsu Alhaji Sulai Katagun da kuma ɗansa Audu Sulai Katagun da sauran ire-irensu wanda ma suka gabata yanzu har an mance da su. Allah ya masa rahama da gafarta masa kura-kuransa, kuma ‘ya’ya da jikoki da ‘yan uwa da ya bari Allah ya musu albarka. Allah ya ci gaba da zuwa albarka da rahama a wannan gida wanda ta fice wajen taimako ga mutane ɗaukan aiki da kuma shigan hidima na masarautu da sauransu. Allah ya ji kansa.
1: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdul Qadir Muhammad Alhaji Abubakar Sule Katagun shi ya yi godiya a madadin iyalai.
2: Ni a matsayin yanzu ni ne in court babban gidan, muna godiya mai His Excellency saboda tun da ni ma da na tashi na yi tama cikin wayar excellency na san shi a gidan nan tare da mahaifina wazirin Katagun. Muna kira excellency da first son ya zo yin azogun waziri, saboda yana son tsakaninsu, kuma duk da haka ya zo ya rike yayan namu wanda shi ne ya zama kamar ubanmu a gidan da hannu biyu, kuma kullum ma yana mana jagora a kan da za mu dinga yin biyayya da bin bayan shugabanni da wanda suke taimakawa. Muna godiya mai excellency. Abin ba za a iya faɗa taimakon da ya yi ba, tarukon da ya yi ba abin faɗa ba ne, kwasi ayi ne tsakaninsu, kuma ya rufa mana asiri. So muna godiya da ƙarin zumunci, kuma muna godiya ma duk wanda suka damu dama. Na san it's not easy, especially at this time suka yi tawaga suka zo suka zo da fasu wani kullum ana zuwa ana fita ana faɗa abubuwan da ba mu sani ba ma ya kama da shi da ɗayan da mu duk ba mu san kuma mun san shi kawai a audu ba mu san shi a matsayin da sai da mutane suna fita suna shaida to alhamdulillah mun yi rashi amma kuma alhamdulillah ya samu ƙarshe mai kyau mana godiya mai ta excellency da ya samu dama da damar shi ya zo ya karɓa sarki da ya zo gidan abin farin ciki ne kuma an Allah ya da excellency ya zama kamar shi ne dama namu ne tun kafin da kuma har yanzu ma muna bayan shi kuma za mu ci gaba da insha Allah insha Allah mun gode
1: Alhaji Abubakar Sule Katagun yayin da gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya jagoranci tawagan mukarraban gwamnatinsa suka gabatar da ta'aziyar tsohon mataimakin gwamnan jiha Akitat Audu Sule Katagun a garin Azare

kamar da an saurari shirin nan daga gidan gwamnati wanda ya zo muku daga nan biyar su ta kan mita 94.6 idan Allah ya kamu ranar Litinin da misalin karfe 12:30 na rana za a ji mu dauke da wani sabon shirin to nan ba da juma'a ba za mu sunduma cikin zangonmu na rana modern aiki da misalin karfe 12 yanzu agogo muna cewa karfe 12:02

Rabar ku barto ta samar ta bullo da wani shirin mara baya ga matasa dan fannin aikin noma, inda za a zabi mutum daya daga dukkanin gundumomi 17 na karamar hukumar don cin moriyar shirin. Shugaban karamar hukumar Pharmacist Ibrahim Dembo Abubakar shi ya bayyana hakan cikin shafinsa na sada zumunta. Pharmacist Ibrahim Dembo ya ce karkashin shirin duk wanda aka zaba zai karbe kayayyakin fara aikin noma tare da mai sanya ido don tabbatar da cewa shirin ya samu nasara a koda yaushe. Ya ce shirin an tsara shi ne don karfafa matasa su dogara da kansu a fannin aikin noma, wanda daga karshe za su samar da aikin yi wa sauran al'umma. Shugaban ya kushewa yadda ba a dorar da shirin da zai kawo kudin shiga a yankin, wadda ya zama ruwan dare baya amfanin sauran al'umman karamar hukumar, inda ya kawo misali da yadda ake sare itatuwa domin yin gawayi, da kuma yadda ake sayar da filayen gwamnati, da kuma rarraba kudade yayin gudanar da bukukuwa ko shagali. A cewar sa, wannan tsarin ba zai kawo cigaba don akwai bukatar maida hankali kan zuba jari a fannin aikin noma, koyar da sana'o'i wanda za su tallafa wajen ganin an samu ci gaba. Shugaban ya bayyana muhimmancin sauya tunanin matasa ta hanyar kawo musu kirkire-kirkire da kuma dogaro da kansu. Ya jaddada cewa zuba jari a fannin aikin noma, kasuwanci, sana'o'in hannu da sauran sassa waɗanda za su kirkiro da aiki yana da inganci a rayuwar bil'adaman. Saboda haka sai ya kira ga haɗa hannu da kiran dukkanin 'ya'yan karamar hukumar Toro, wanda mazauna gida da wanda suke waje, da su kawo irin shawarinsu da zai kawo ci gaban yankin. Shugaban ya yaba wa gwamnatin tarayya dangane da shirinta na sauya fasali wa shirin yi wa ƙasa hidima, wato NYC, yana mai cewa sauyin zai baiwa matasan Najeriya ƙarin walwala da kuma ba da dama wajen samun ci gaba a ƙasar baki ɗaya. Mataimakin Darakta a sashen ruwa da tsaftar muhalli na karamar hukumar Alƙaleri, Nuhu Idris, ya yi kira ga 'yan makarantar firamare da ke karamar hukumar Alƙaleri da su rungumi ɗabi'ar wanke hannu kafin ko bayan yin amfani a bayan gida. Nuhu Idris ya yi kiran ne yayin gangamin wayar da kai a makarantu daban-daban da aka yi a karamar hukumar ta Alƙaleri, a ƙoƙarin da ake yi na daƙile yiwuwar ɓarkewar cutar kwalara da sauran cuce-cuce a yankin. Sannan ya kira gare su da su sanar da iyayensu muhimmancin wanke hannu da sabulu da kuma toka bayan yi amfani a bayan gida, da muhimmancin rufe inda ruwa yake taruwa, wadda ya hada da randuna, tukane da kuma rijiyoyi. An bullo da kungiyar samar da ruwa da tsaftar muhalli a dukkanin makarantu don ba da dama samun bayanai kan ruwa da tsaftar muhalli daga tushe. Ɗalibai 14 ne aka zabo daga makarantun da za su wakilci sauran ɗalibai a hukumar shirin tsaftar ruwa da na muhalli. Cikin nasa jawabin, Abubakar Umar Jabir, jami'in sa ido da bincike a ofishin WASH, ya jaddada muhimmancin malamai su tabbatar su sanya ido kan ɗalibansu ta hanyar cusa musu kyakkyawan ɗabi'a. Da yake mai da jawabi yayin ziyarar shugaban makarantar Gwaram da ke karamar hukumar Alƙaleri, Aliyu Umar, wanda mataimakinsa Baka A Kawu ya wakilce shi, ya bayyana matukar godiyarsa ga sashin na WASH wadda dangane da ƙoƙarinsa na wayar da kan yara. Yana bayyana cewa hakan za su fada wa iyayensu muhimmancin abin da aka koyar musu. Don marawa shirin baya, WASH ya bayar da sabbin kayayyaki da za a yi amfani da su wajen wanke hannu bayan fitowa a bayan gida.
wasu daga cikin makarantun da aka ziyarta sun hada da Gokaru Goram Haruna Memorial, Bayan Banki, Doka Shira, Tudun Wada da ofishin jami'an 'yan sanda na karamar hukumar alkaleri. Harkan tsaro harki ne da ya shafi kowa da kowa. Mu kawo rahoton duk wasu takitakin da babu amince da su wa hukumomi mafi kusa da mu don daukan matakan gaggawa. Wannan labaran suna zo muku ne daga nan BRC2 FM Bauchi. Kungiyar lauye ta kasa, wato NBA Nation Katagun, ta ziyarci ta kai ziyarar kyautata dangantaka a gidan gyaran hali da ke Agare cikin aikace-aikacen makon shari'a na shekara ta 2026 da yake jawabi yayin ziyarar sakataren hulɗa da jama'a na kungiyar Muhammad Magaji Agare. Ya bayyana cewar manufar kawo ziyarar ita ce don bayyana farin cikinsu kan yadda ake marabtar tawagar. Ya bayyana cewa ziyarar data tana cikin shirye-shiryensu na kungiyar na gudanar da makon bincike da nufin tabbatar da adalci da kuma wayar da kan al'umma da kuma karfafa haɗin gwiwa tsakanin kwararru a fannin shari'a da kuma gidajen gyaran hali. Ya ƙara da cewa kungiyar tazo da tallafe na kayayyaki da kuma kyautata da jama'a da kuma kyautatawa da za a ba sauran tsararrun da suke tsare a wajen don tallafa musu. Cikin jawabinsa, shugaban kungiyar lauyoyi reshen Katagun, barista Mustapha A. Bila, ya baiwa gidajen gyaran hali tabbacin cewa kungiyar na dauke da dukkanin matakan da suka dace kan tsarin doka da shari'a kan matsalolin ma'aikatan shari'a na bogi da magance matsalolin da ake fuskanta. Da yake maida jawabin jami'in kula da gidan gyaran hali na Azare, CSC Mukhtar Jibril Ibrahim, ya bayyana matukar godiyarsa wa kungiyar ta NBA Nation Katago dangane da tunawa da suka yi da tsararrun, kuma suka ziyarce su da kuma kawo musu tallafi. Sannan ya yi kare haske kan kalubalen da fannin shari'a yake fuskanta, musamman ma aikace-aikacen 'yan sojan gona wadda suke bayyana kansu a matsayin lauyoyi don damfaran al'umma. Ya yi kira ga kungiyar ta NBA da ta kara kokari don kawo karshen lamuran da kuma kare mutuncin sashen shari'a a jihar nan. Karshen labaran kenan, kafin sallama ga waɗanda suka yi kano. Da farkon cewa gwamnatin jihar Bauchi ta yaba wa gidauniyar mata ta Priscilla MFSN dangane da mara bayanta kan yaƙi da zazzaɓin cizon sauro a jihar nan. Karamar kuma Toro ta bullo da wani shirin mara bayan matasa kan aikin noma a yankin. Kungiyar lauyoyin reshen Katagun ta nuna tausayawarta wa tsararru a cibiyar gyaran hali da ke Azare. Ƙarshen labaran kenan, sai an jima mu.

daga sashin labaru da al'amuran yau da kullun nan gidan radio Bauchi aka saurari labaran jiha tare da Mahmud Muhammad Jungudu. To da fatar zai za a ci gaba da kasancewa da mu karfe 5 muna dauke da wani taskar labaran cikin harshen Turanci a filin na Newsline wadda zai kawo maka labarai da rahotanni. Muna fatar ana jin daɗin kasancewa da mita 94.6.

0: Alex cewa yaro mai suna Yusuf Adamu Yusuf wadda aka fi sani da suna Walid wadda ya bata ranar Litinin 29 ga watan Yuni shekara 2026 da misalin karfe 8 na safe ya bar gida ne da niyyar tafiya makaranta a yayin da har yanzu babu labarin sa. Walid dan kimanin shekaru 18 da haihuwa ne, baki wankan tarwada, sai yake da rigar uniform na makaranta. Don haka ake roƙon jama'a wadda Allah ya fara ganin yaron nan Walid ya taimaka ya kira waɗannan lambobin waya kamar haka: 0803386586, ko kuma 0906813138, ko kuma a kawo su gidan mai unguwar Gwallaga, ko kuma nan ofishin cikiya da sanarwa na BRC. To Allah ya sa a dace, amin summa amin. Iyalan Alhaji Abubakar Gabdo da na Alhaji Aminu Abubakar mai Kobi suna farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa wajen addu'ar ɗaurin aure da bikin 'ya'yansu. Alamin Abubakar Gabdo da amaryarsa Balkisu Aminu mai Kobi za a ɗaura auren idan Allah ke ranar, wato an ɗaura ma wannan aure. Fatar dai Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. A cigaba da kasancewa da BRC 2 FM a kan mita 94.6 tashar al'umma.
1: A sai maganin basa, kaba, kumburin ciki, sarƙafewar haƙori, hawan jini, gamban ciki, shin lallatar jiki, zazzaɓin haihuwa ƙwaƙwalwa, ga ga maganin asibiti da sanjabar likita.
2: Kai mala, wani irin sirri ne haka? Ba gwaji, ba tantancewa, kawai sai haɗiyar magani da samun waraka?
1: Kwarai kuwa, ai nan mana ba irin nasu bane.
2: Ji mana, asibiti ba sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin ƙwaƙwalwa kafin su ba da magani. Amma kai kawai ka ɗauki sassaƙi ka riƙa turawa mutane hanya.
1: Malam ka gama nan, muna ba da maganin kwanu ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada ne, ko akwai araha. Wanda yake kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan akwai araha.
2: Yawwa malam, sai yanzu na fahimce ka. Ina so ka sani, su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba marasa lafiya. Su suka san adadin jinin da yake jikinsa, su suka san me jikin ya fi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama. Saboda haka ni dai kaga tafiyata, daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti.
1: Bisa sayan magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta kwararru daga cikin zamani ba, ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duban lafiya da karɓar magani.
2: Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi.

0: Abu matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake gashe su da hannunka?
2: Wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cire hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Tana rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta.
2: Kuma kai ku bari ta wata zama kamar rika duniya.
1: Matasa ku tashi ku bi shan kwaya, rayuwa ta bari idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi.

Salamun alaikum da dai ne sauraron ya sha'afa yana tare ne da gidan rediyon Bauchi BRC 2 FM a wannan yammaci daidai lokacin da agogon mu ke nuna kusan karfe 5:30 sauransu 'yan daƙiƙai kuma lokaci ne da ya kamata a ce za mu kawo muku shirin nan don manoma da makiyaya wadda ba zai samu saboda su 'yan matsaloli da muke fuskanta dangane da wato na'urar da muka naɗe shirye-shiryen mu a kai a yau a ɗakin watsashen namu. Fatan za a yi mana afuwa in Allah ya yarda a ran Litinin misalin karfe 2 na rana aji mu ɗauke da shirin na don manoma da makiyaya. To amma da dai rashin shirin za mu ci gaba da shakatawa da irin abubuwan da muka yi muku tanadi domin ɗebe muku kewa a wannan maraice.

0: Da wato Muhammadu Zakiyu inda shima ya kara da bayani akan yadda chairman yayi bayani irin kudi da kuma wahala da suke sha wajen tsaftace wannan wuri nasu.
1: Abin da yake muke dauka na farko, kullun idan mun tashi aiki akwai yaran da muke sa su da yamma misalin karfe 5 za su share mana wuri, dan suka share za a diba kuma ji a kai bola a wanki da bincinan da kuma wani ramu guguwa shi ma muna sawa a kwashi a ebe, muna sa yara su kwashi su ebe su wannan wannan kuma aiki ne da kullum wannan ta kungiya ta ebe yara take biyan su da kowane lokaci kullum suna wannan aiki.
2: Kamar wannan guri da ruwan da ake yanka ko ake wanke abubuwa ake shiga, ba ku gani yanzu ba yi da wata mafita ne wanda yake fita ya guri wanda muna zo duk da cike ba?
1: To har yanzu dai muna da kulibet wannan yake ruwan yana tafiya, amma daga baya kafin damina mun dan samu matsala saboda nan baka sun dan toshe mana gadan da yake fita. Da mun koka ma gwamnati a dan taimake mu a zo a kara mana fadin kulibet, wannan idan ruwan ya zo zai koma a titi ba sai ya shiga baka ba. Don gaskiya mun yi fama da wannan matsalan, mun kai kukan mu gwamnati don muna jin akwai shugabanni wanda suke gaba da ni kamar su sakatare da shauransu chairman sun dan koka akan a zo a kara mana fadin kwalibet ya fita idan ruwa zo zai fita bakin titi. To ba mu samu wannan ba dai, to amma muna ganin tunda damina go shi ruwa ba tsare masa hanya, insha Allah ku yi duk ya fita ta can din, amma dai har zai mu kasa ba tunda abu ne ne da kuma ba shekara ne ba fi ba dan mun samu wannan kuma muna bukata, amma yanzu dai ruwan yana dan fita ya da bai tsaya sosai.
2: Shi gashin kaza fa yake ci.
1: Gashin kaza kuma muna tara shi, dan haka tara za mu kira masu mota sai mu biya su su ma su kai su kai jeji. Dan dai kudin muna kashe kudi da yawa a gurnan sosai da yawa. Dan wannan diban gashin har 100 ma muna biya 70-80. Muna diba ana diba kai jeji a gaba.
2: Kullun ne kuma a sati ko a wata?
1: To tunda ka san yanayi ne na abu ne mai wari ba za a bar shi a cikin jama'a ba, hakan ibi shi ne ma a je a zubar, amma idan ya taru ya kai wannan muna biyan kamar wannan kuɗi, amma yanzu saboda wari ne na jama'a ba ma barin sa a ce ya kai wannan lokacin saboda tsaftace wuri da gyara wuri.
2: Kungiyar ku ta taɓa zuwa lokar gama misali tunda wata ke da tana da samun wani abu a ciki domin ta tallafa muku wajen kula da wannan tsaftan wannan guri?
1: Lalle mun kai kai kukan ma lokal gama, to ka san abu hidima na gwamnati, ko da ka kai kukan ka dole sai ba za ka ci lokacin da kai kuka za ka samu ba, wani lokacin za ka yi kuka za ka yi kuka ran da aka yawaice ka kuma sai ka ga Allah ya taimake ka ka samu, amma mun jima muna kai kukan mu akan maganar da za a yi da wannan wuri.
2: To karshe menene fatan ka ga cewa wannan wuri na ku samu yin bukata?
1: To alhamdulillah wannan wuri namu Allah ubangiji wuri ne mai albarka mai jama'a, dan daga masu gyaran kaza da masu sai da kaza ma da mutane sun haura mutum 1000, kaga ko wuri ne mai albarka kuma kowa zai fito mai iyali zai ci abin da ya samu ne da iyalansa da kuma yara. Kuma na dan babban gwamnati ba za mu rasa dan gyara a wurin ba kamar irin kulubutin da na dan nuna na dan koka mana a dan samu a gyara mana, da kuma kan kullum ma akwai inda yake bukatar gyara wannan kuma mun yi kukan ma dai, to sai dai mu ci Allah ubangiji ya sa dai amana, amma yawanci wani abu wallahi kungiyar ita take daukar nauyi ta tara kuɗi ta yi, kuma ga gwamnati ita local government ai tana karuwa da mu, amma gaskiya ba ta yawaita mu akan irin wannan gyara da yawa. Yawo shi ne magana,
0: sai mu ce Allah ya taimaka. sai kuma mu je ga kungiyar direbobi na jihar Bauchi, wato kungiyar nan ta Return, inda suka so rantsar da sababbin shugabannin su na rasa a nan Bauchi. Yayin wannan rantsuwa dai an rantsar da chapel na Turun, wato chapel 1 da kuma chapel 2. Yayin wannan rantsuwa ne sai mataimakin sakataren kungiyar na jiha, wato Comrade Ahmed Muhammad Tata, inda ya ja hankalin waɗannan sababbin shugabanni da aka zabe su su zama masu bin doka da oda, kuma su zama masu kishin wannan kungiya domin kungiyar tasu ta ci gaba. Inda ya fara da bayanin sa dai a madadin shugaban kungiyar na jiha.
3: A madadin mai girma chairman na Rotterdam for Influence Association of Nigeria, Frank Comrade Mai Kudi Uma, yau rana ce ta tarihi a ainihin chapel number 2 na Turum, domin rana ne wadda sai dai a sake maimaita irinta, amma wannan kam ta wuce. Dalilin da ya sa na faɗi haka, sabbin shugabanni ne bisa jagorancin wannan sabuwar majalisa ƙarƙashin jagorancin mai Comrade Mai Kudi Uma. Bisa umarninsa, ina so na jawo hankalin shugaban chapel ɗin da sauran expo nasa. Babu yadda za a yi aiki ya tafi sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya. Ba abu ne wanda ya shafi chairman kaɗai ba, ba aiki ne wanda ya shafi last ranking officer kaɗai ba, no, teamwork ake. Kuma ina son ku nuna sense of maturity, ma'ana akwai nuna ladabi da biyayya da dattawa. Babu abin da fa zai tafi sai an samu ladabi da biyayya da dattawa. Ina fata an fahimta. Saboda haka ina son ku nuna ma ainihin wannan majalisa cewa ainihin Turum number 2 who you are disciplined members of Road Transport Employees. Ina fata an fahimta. Kuma bayan haka babu yadda kungiya fa za ta ci gaba gaskiyar al'amari sai inda haɗin kai, sai da sai da kayayyakin kadarorin kungiya, sai da biyan levy, idan levy ne annual levy ne wanda ya kaso dole sai an biya.

shi wanda suke da kokarin biyan duk su gaji dokin da aka tsaya a kan su. So zan yi amfani da wannan dama da in sake jawo hankalin ku yi biyayya a shugabanci kuma a yi muku biyayya. Idan kuka bi yin biyayya kuma hukuma fa abinda kuka yi wa na gaba da ku aka fa za mu. So ina fata wannan kungiya ta mutu ta a gaba. Domin ainihin kungiyar sufuri da ɗaukan ma'aikatan sufuri ta ƙasa ita ce employer. Lillahi wa rasulihi ta bi mu, ta fi shugaban namu na ja, ta fi kowa. Sai mun sa ta a gaba na kungiyar za ta fiye. Ina ba za fahimta. So don Allah na jawo hankalin kowa a haɗa ƙarfi da ƙarfi guri guda, mu tabbatar da mun inculcating discipline a cikin mixin mu don Allah. Kar a riƙa jojin ɗin mu ƴan tasha, ƴan tasha, ƴan tasha, ƴan tasha, ba tasha ba ne. Na farko muna da ilimi na addini, muna da ilimi na zamani, muna da shekaru. Mun fito daga gidaje na tarbiyya, ya kamata mu zamanto mun fita daga layin tasha tasha, ba ɗan tasha ba ne. Ina fata ƙungiyar ita za mu tallata hajarta ta kai ainihin tudun mun tsira. Ina fata an fahimta. Saboda haka zan ɗan taƙaita, mu girma ciyaman ka kula da al'ummarka. Kada ka zamanto ka ɗauki ainihin personal interest ɗinka ya fi ƙarfi.

0: suna na Sa'adatu Suleiman amma an fi sani na da Aunty Sa'a ne Salim.
1: Hajiya Aunty Sa'a ke Bahaushiya ce ko ba flat
0: to gaskiya ruwa biyu ne
1: to haka muke sani.
0: Eh ni dai bajara ce.
1: To ɗayan ruwan kuma. Eh madan.
0: Bahaushiya.
1: A wani gari aka haife ki?
0: An haife ni a nan jihar Bauchi a nan Yankari.
1: Gan kauyen Yankari kenan.
0: Eh kauyen Yankari a cikin Yankari.
1: To a ina kika yi primary ko nursery?
0: Eh to gaskiya na yi primary school ina ba a nan bane gaskiya.
1: So
0: a can kasar Plateau State
1: ne.
0: Eh a can dan gika nan. Ne primary school ina na gan primary school ina na dawo Bauchi na zo har Dawa tukuna sai na bi na zo ne aure.
1: To in mai sauraro zai fahimce ki har Dawa secondary school ne ko shi ma primary ne?
0: A secondary school
1: a har Dawa.
0: Eh
1: so sai kika zo kika yi aure.
0: Na zo ne.
1: Daga gama makarantar ki har Dawa kika yi aure kenan ko kuma?
0: Eh daga gama makaranta na ne na fara business farko dinki na fara yi gaskiya a 2000. Eh na zo na bude shagon dinki da rabon dai ba dinkin ne shine hanyar cin abinci na ba. To ina cikin aikin dinkin na zo ne aure.
1: Aunty Sa'a. A wannan da kika yi kin gani kina so ne ko kuma hadin gida aka muki?
0: A'a na gani ina so ba hadin gida bane saboda shi baban mu da zaran ya ga namiji ya fara zuwa gurin ka daya biyu to zai maka sallama.
1: To bayan haka ko akwai bambanci neman tsakanin saurayi da budurwa da na dadi na yanzu?
0: Gaskiya akwai bambanci sosai.
1: To mai sauraro dai so ya ji bambanci a takaice.
0: Gaskiya to a da dai har ga Allah zaka ga saurayi ya zo gurin yarinya kwana ɗaya kwana biyu zuwa sati in har uban ya ga shi yake zuwa gurin ta to zai ce mata to wannan mutum ina son ganin shi. Gaskiya to na yanzu kuma za ka ga mutum ya shekara nawa ma yana taɓata lokacin shi a gurin yarinya shi uba bai nema ba uwa bata nema ganin yaro ba. Eh gaskiya akwai bambanci sosai ma har ga Allah.
1: To Aunty Sa'a bayan kun yi auren nan kin haihu da shi wannan mai gidan naki?
0: Na haihu da shi yaro daya amma Allah ya masa.
1: Da kina budurwa kin fara aiki dinki ke?
0: Eh dinki na fara.
1: To da kika shiga gidan kin ci gaba da dinki keke ne ko kin dakata?
0: Ah ban ci gaba da dinki keke ba na dakatar da dinki keke sai na fara aikin salon. Aikin salon din nan kuma har ga Allah ba wai na je na koya wani guri bane. Akwai kanwata mai bi tana zuwa gidana wani rana sai ta ce min kai anti ban siya miki rollers ne ki fara mun a gida mu gani ki koya akan kanwana na fara koya kuma ita ta saya mun. Eh a kullun da mata kan ce min kan na yadda

0: wanda ba ni da naira 20 a jiki
1: kan wanke baki
0: eh me
1: akwai ce kamata ki wanke ya
0: ita sai take ce mu a kullun ba ta so ta na gani na in zauna ba ni da ko naira 20 ta siya mun roller spark daya akan ta na fara ina koya har Allah ya sa ni na zo a gida na miji na ya bude mun gudu a cikin gida na nake yi ya sa mun su miro kujeru guda biyu da hand dryer da stretcher na fare a cikin gida na sai wata furan dina tana zuwa gida na sai ta gani ka ka mato dan daraya guda daya sai ta bani
1: to a tagaice ne baki ci gaba da makaranta ba kai sai
0: no nayi makaranta nayi nan adult non formal education na kangare
1: kangare
0: eh
1: ka ci dinki na sado
0: a gida ko karshen rabuwa na da mai gida na nazo na zauna a gida zaman gida ba zai yiwu ba naje na kama shago a fadaman mada so kafin fara ma aikin shagon ma sai na fara yin masa a kofar shago eh ina business din masa na ina yin masa muna yin kunu daga gidan dokan ka kofar shago gura wutan kaskon masa mu yi masa zuwa karfe 6 ya kare na dawo gida lokacin ina cikin gida da cikin shago na eh
1: da kika gama gyara shago sai kika bar masa koke
0: na ga sai na bar masa sai ni cigaba da aikin salon
1: haka ne kin ce ko dan ki daya
0: da na daya ne a duniya amma Allah ya mishi rasuwa shekara 19 kenan zuwa 20
1: ko malama sa'a ga kina fadamar ma
0: da ina shago na fadama ma da kunan makabarta
1: to ya akai kuma yanzu kika dawo nan
0: saboda yanayin rayuwa da kudin mashin 150
1: da miki kin yara su sai kika bar fadamar ma
0: da da na koma gida ne tukuna daga gurin ne sai naje na kama shago a fadaman mada
1: oho
0: eh bayan rasuwan sa
1: eh
0: na kama shago a fadaman mada to yanayin rayuwa shekara na hudu dai a fadaman mada zuwa shekara 5 sai na koma gida kostomomi na can suna bi na gida na gidan mu anan
1: daga fadaman mada
0: daga fadaman mada
1: shi yasa kika yanke hukunci wato ke shagon a
0: ciki daga fadaman mada sai na dawo gida na bar shagon fadaman mada na dawo gida ina yi a gida kostomomi na da fadaman mada suna bi na hannan na sarawa jawun anguwan dubi suna wanke kai a gure na to zama sai mama na ta duba ta ga zaman nan ba zai yi ba tace to garin sake neman wani shago sai Allah ya hada ni na samu shago a nan titin gwallaga masallaci nan ina neman shekara 5 kenan a gwallaga masallaci amma na kai kusan shekara 20 da wani abu ina aikin salo tun ina cikin gida na har na fito nayi a kasuwa na fito nayi a gida na sake dawowa
1: to anti sa'awa ne nasarori kika samu gaba da rayuwar ki
0: nasarorin da zan iya ce na samu shi na fi karfin ce kaman abin wani abu gara ni nake yi da kaina eh ba tare da ko uwa ko uba ko wani namiji ba gaskiya asalin nasaran da zan ce na samu kenan wanda naji dadin shi ban dogara da wani ba da kaina na dogara saboda idan na fito in yau ban yi dubu kaza ba zan yi dubu kaza
1: to wani kira zaki wa yan uwa mata
0: gaskiya kiran da zan musu ya kowa ya tashi ban ma yanzu ba naka bane yanayin rayuwa ga yanda yake kasancewa baka san gaba ba yawa mace yanzu mace sai ka dauke ta idan suka fara abun sai su bari abu kuma yazo ya dane su to gaskiya abin da yafi yau ko ba za ki fito ki kai ko amarya ne yau ni wanda suke zuwa guri na sabin amare idan suka zo wanki kai guri na nakan ce musu ku yi kokari ku koyi ko sana'an ne a cikin gida ko wanki kan ne ki yi a cikin gidanki ba tare da ki jira wai sai miji ya miki ba ni har ga Allah ni lokacin da nake aure ba na jiran namiji ni sai dai zo ya samu na dafa abinci gaskiya
1: wato ba sai kin jira
0: ba ba sai na jira ba har ga Allah
1: to idan ya dawo yana biyan ki kudin ki da koko
0: ba ko ina kan biya ne wata ina kan biya ne wata ran baya biya na
1: kuma ke ba ki ce masa ya biya
0: in ya biya don kan san bai biya ba shike na daman ka zo na tare a tsira tare
1: to wani kalubale kika samu kuma a rayuwa
0: kalubale kan na same shi da yawa na farko aure na biyu ne na farko da ne ba abinda ba a kai ni da shi ba amma ya kasance a gida na miji na ba wai bai da shi bane a gida na nayi murjin taliya tun idan kika murza mun bude da baki ne rayuwa na murza taliya nayi makadan dusi nayi wanki da guga a gida na na fara ba abinda kuma bani da shi
1: diddiye karki zauna
0: haka kan na zauna haka gaskiya to yanzu kan alhamdulillah dan ni ko yanzu miji ya fito mun in zai aure ni akan sana'a ni dai sani idan yace bazan yi sana'a ba to gaskiya yaje abun sa
1: tunda ke kin sarrufin asirin
0: sana'a yau gaskiya sosai ma ya mun riga ya mun gaskiya ba abin da zamu ce ma wannan gwamnati sai dai mu mika kokan baran mu gare su su kare taimaka mana baran mu mata da matan cikin gida da matan da suke wace yauwa saboda haka shawarin da zamu ba su taimake mu baran mu masu kananun karfin yauwa baran mu yan tage-tage ba cikin kasuwa muke ba mu muna bayan gurin
1: wato ko da jari ba
0: ko
1: kayan sana'a
0: yauwa ana dan taimakon mu mu saboda gaskiya mata su ne komi na rayuwa gaskiya da kuma yaya kai ta ma mijin ma mace wata ita take daukan nauyin shi
1: sosai yanzu ka haka
0: kuma mama mace ita take daukan nauyin maza da yawa banya a cikin angomin na ganin mata da yawa ba su zama mazajen su kuma suna zaune mace ita take zo ta je ta nemo ta kawo saboda haka muna dokan gwamnati Allah taimake mu yanda Allah ya taimake su mu ma su taimaka mana saboda mu taimaki mazajen mu da yayayen
2: mai sauraro iyakacin tattaunawar da muka yi kenan da Hajiya Sa'adatu Suleiman a cikin shirin Tayarwar Gani in mai sauraro na biye da mu zai ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin mai kula da shirin Maryam Muhammad Nasir ni da na shirya na gabatar Rahinatu Aliyu nake ce da ku sai wani lokaci.

0: ARC Bauchi ke gabatar da kai da mahallinka shirin da ke tattauna batutuwa da suka jibanci mahalli tasirin tuwar sauyin yanayi a kunturin bana dai wani al'amari ne da yake sake fito da gaunin matsalar a fili shin ko me hakan yake nunawa ne
1: yanzu ma abin da ake gani banan nan aka tafi nan da shekara 5 za ka gani yanayin yana iri yana tafiya kamar nan yanzu ne amma aka dan ja wani lokaci saboda yawaitar nan adam din na karuwa za ka iya samun ma yanayin da ba da mamaki fiye da wannan
0: batun da kenan shirin namu na wannan mako zai dubi akai adakance mu gaba kadan a cikin shirin tare da ni Sadisu Adamu Nyangal

0: mai sauraro yana tare da mu a makon da ya gabata. Shirin kai da muhallinka ya tabo yadda sarkin yanayin sanyi da zafi ya shafi rayuwar al'umma a daidai lokacin da ake hunturu. Lamarin da ya zama wa jama'a da dama da ban mamaki matuka. Hakan yasa shirin namu na wannan mako ya tuntubi da Salawu Yohana dake zama director a sashen lura da yanayi a hukumar gudanar da shirye-shiryen bunƙasa harkokin noma ta jiha dangane da ko me ya sababa wannan sauyi.
1: Dalilin ko shine abubuwan da dan adam yake a cikin muhallinsa suka jawo sauyin yanayi. Akwai abin da ake kira global warming.
2: Mamar yanayi na duniya.
1: Yawa, mamar yanayi. Mamar yanayi bai kasance haka kurum ba, yadda aka samu sababi wato ma'ana abin da ya jawo shi. Abin da ya jawo mamar yanayi akwai abin da ake kira emissions. Emissions
2: wato kamar guba ko
1: da
2: yaƙi
1: da gurɓatattun wasu abubuwa da
2: gurɓatattun
1: abin nan da ayyukan ɗan adam ya kawo sai su bi iska shiga cikin muhalli har ya je taɓa wani abin da ke kiransa ozone layer.
2: Wato kamar bargo da ya shinga ce duniya da
1: zafi rana wanda ya abin. Wannan abin ba lokaci guda ko kai tsaye ne faru ba, yau da gobe shekara da shekaru ɗan adam bil adam yana daɗa yawaita a doron ƙasa. Don haka sai muhalli ya dinga faɗaɗa, ana gidaje, ana gonaki, ana dai harkoki kala-kala, ana hanyoyi, ana gadoji, ana gina kamfanoni, masana'antu, ana ta sake hayaƙin nan da sauransu, da kuma kiwo da ake yi. Akwai abin da ake kira methane gas, wani iska ne musamman idan dabba misali kamar su shanu da tumaki aka suka ci abinci, tumbinsu yana fidda wani iska wanda suka yi tusa. Wannan tusan nau'in wannan iskan yana ce masa mutum, to shi ma yana ba da gudunma aini. Mu a ƙasarmu na Najeriya adadin abin da muke fitarwa na greenhouse gases, domin wa'innan nau'in iskokin ana kiran su greenhouse gases. Adadin abin da muke fitarwa a ƙasarmu na Najeriya a tasirinsa ne kusa da na wa'insu manyan ƙasashe kamar China da kuma Amurka da kuma sauran manya-manyan ƙasashen Turai. Wato isa nake wannan bayanin shine an tambaye ni me ya kawo wannan sauyin da muke fama da shi yanzu. To abu ne wanda ya kawo wani gaba ne wanda har muke ganin abin da bamu saba gani ba. To a takaice dai dalilin ke.
2: So kamar yadda kai bayani, dalilan nan gine-gine, sare bishiyoyi da wasu aikace-aikace da ake fitarwa da suke tasiri ga wannan yanayi, shin wani zai iya cewa a ɗan kwashe tsawon shekaru duk waɗannan abubuwan da ka lissafo ana yin su amma ba a samu ana samun zafi a lokacin hunturu ba sai wannan karan? Me ka haka?
1: Domin adadin ne ya kai wani mataki, wato yawan bil adam a doron ƙasa idan ka duba shekarun baya, misali shekara 50 baya, ka kwatanta shi da yawan a yanzu, za ka ga cewa abin ya ninka ninkin ba ninkin. To abin ba wai lokaci guda ne ya kasance ba, an taho ne. Yanzu ma abin da ake gani ba nan, in aka tafi nan da shekara 5 za a iya ganin yanayin yana tafiya kamar nan yanzu ne, amma aka ɗan ja wani lokaci saboda yawaitar ɗan adam ina karuwa za a iya samun ma yanayin da ba da mamaki da wannan wanda kuma ba ma fata.
2: Shin wannan kamar irin wannan ɗumaman nan da ake tattaunawa a kansa ya tsaya iyaka Bauchi ne ko arewacin Najeriya? Kuna ganin al'amari ya shafi nuna ya baki ɗaya
1: na yanayin na duniya ne ba wai Bauchi ne kaɗai ba. Yanzu misali a Najeriyance muna da jihohin kudanci, a ce maka Lagos, Ogun, Osun, Ekiti da sauransu, wayancan guraren da abin da za a zo su cross river, su rivers da sauransu, za a ga cewa su ma yanayinsu ba abin da suka saba ji a wannan lokacin shi suke kan ji ba. A shi wannan climate change abin da ake nufi
2: shine
1: sauyin yanayi. Abin da ake nufi shine akwai watannin da idan lokacin sanyi ne to zallan sanyi ake ji, in lokacin zafi ne to zallan zafi ake ji. To abin sai ya zo ya sukurkuce. Yanzu haka kai tsaye a lokacin zafi wani lokaci za a iya ji, a lokacin sanyi wani lokaci za a iya ji zafi. Kusan ma abin da ya fi tasiri shine zafi ne, shine kusan ma ya fi tasiri duk lokuta. Yanzu akwai lokutan da da kwata-kwata ba a zafi, shine abin da kuke zance a kai. Sai ya zama na cewa kuma zafin da da ba a jinsa a wannan lokutan yanzu kuma ana jin sa yanayin ya riga da ya sauya
2: yanzu kamar mitici makomar mutane da tsirrai da dabbobi a wannan gaba na zafi da kake cewa za a iya samun karuwar sanin gaba
1: yauwa a makomar shine gaskiya zai iya kawo illoli wanda kuma ba a so da su na daya a zamantakewa zai tabu misali bai da daɗi a ce ana jin zafi matsananci saboda da yanayin walwalanmu da kuma kwanciyarmu da tashinmu da duk wani kuzarimi idan zafi ya yi yawa to gaskiya ba za mu ji daɗi ba biye da wannan kuma akwai cututtuka wanda yakan haifar wanda ake kira infectious diseases domin zai kawo ƙwayoyin halitta masu sa cututtukan nan su yaɗu da yawa a samu yawan gudawa a samu yawan wayansu abubuwa kamar food poisoning da sauransu wanda ba a fata bayan wannan kuma akwai kuma na kai tsaye wanda za a ga masu hawan jini yawan adadin hawan jini zai karu masu kuma samun shanyewan ɓarin jiki zai karu da duk wayansu abubuwan da ba su da kyau ma ɗan adam sannan kuma za a samu adadin kawai mutum sai ya yi jiki akan sami kamar stroke ko cardiac arrest zai ga mutum ya baje kai tsaye kawai kwatsam sai ka ga ana mutuwa ba tare da an gane ainihin musabbabin abin don haka illolin yana da yawa
2: mutum sun matsaloli na sanin yanayi abin na da faɗin gaske na fahimci gani yadda kake akwai wata hanya ce da za a bi don daƙile gaunin wannan matsala ganin kar gaba a zo a fuskanci mummunan yanayi
1: na rayuwa mu a fannin inganta aikin noma ko bunƙasa aikin noma daman mu ittifaƙin cewa daman daga cikin noma ne duk wani abincin da bil adam yake samu yake zuwa idan lafiyar ɗan adam ya tafi fato wannan harkar noman shi ma ya tafi to na yi maganar cututtuka da sauransu zai shafi dabbobi domin adadin abincin da ɗan adam yake ci kaso mai tsoka daman daga dabbobi ne to idan suka samu wannan matsalar su ma za a samu ƙarancin abinci sannan kuma amfanin gonaki su ma za su tafi to idan suka tafi shi ma za a samu tsananin matsanancin yunwa duniya za ta shiga wani halin da ba a taɓa gani ba za a samu bala'i wayannan abubuwan ne to Allah sai ya ba ma ƙwararru ilimi da masaniya hanyoyin da za a shawo kan al'amari saboda da wannan ilimin ne suka gane abin da ya jawo wannan sauyin da haka yanzu akwai matakai da ake ƙoƙarin yayatawa a al'umma su yi amfani da su saboda a gyara wannan al'amari wato a rage shi wannan abubuwan sauyin yanayi don haka akwai su
2: kamar waɗanda matakai ne ya kamata a bi dangane an daƙile wannan matsala
1: yawwa na matakin farko kamar kasashen da nace su yi nisa akwai zaman da aka yi musamman akan kira shi da National Climate Convention akan yi su a kasashe
2: da babban taro kan sauyin yanayi
1: na kasa da kasa ba wannan gurin ne ƙwararru sukan fito da hanyoyi da suka zayyana da kuma dokoki da suka gindaya saboda kasashe su yi amfani da su to kuma a ciki akwai kaso da aka ɗiba ma ɓangaren noma wanda ake ce masa salon noma na climate smart agriculture wanda ana yin shi ne saboda noma ne wanda ake yin shi saboda domin a yi tattalin magance wannan sauyin muhallin to a bi hanyoyi sosai sannan akwai su abubuwan da ake amfani da su a gonar nan wanda sukan daga gurɓatar muhalli to an koyar da hanyoyin da ba za a yi amfani da wannan abubuwan ba a madadin su akwai wayanda kuma suke nan wanda ke saɓanin wannan illa don haka aka ce clean energy resources akwai salon
2: amfani da makamashi mai tsafta ba tare da gurɓata yanayi ba
1: gaske to yanzu akwai injina ma wanda suna amfani da makamashin hasken rana wato solar kenan yawa ana muransa har motoci ma yanzu an fara yin su da tractocin da sauransu bayan cin wannan kuma akwai nau'in kiwo ma wanda ake yi wanda dabbobi suka ci abinci ba za su dinga yawan fidda adadin wannan methane gas da muhalli ba da duk wayansu hanyoyi dai wanda ake bi da conservative agriculture da abin da ake kira organic farming da kuma regenerative agriculture da precision agriculture da shi duk wannan climate
2: change sabbin dai dabaru na noma ta yadda za a rage amfani da sinadarai masu gurɓata muhalli
1: na gode
2: ce yanzu idan muka tsaya wannan kai bayani a mataki na gwamnatoci na kasa da kasa, shin kamar ita wannan al'umma da ake cikin ta a yanzu, wacce irin shawara zaka bata dan ita ba taka nata gudumawar ta wajen yaki da wannan matsala?
1: Yawa, al'umma shine daman mafi yawanci mutanen al'umma manoma ne. To farkon shawara shine ina roƙon su idan suka ci irin wannan safo, musamman wannan shirin da muke yi, na san za a yaya ta shaki na radio, ba su yadda da shi. Kada a dinga ganin kamar almara ne, ko kuma a farfaganda ne, ko kuma wani ƙarya ne. A'a, gaskiya ne, to da zarar an yadda da wannan, sannan kuma a jawo hankali, a nemi ilimin hanyoyin da za a bi a kawo sauƙin wannan al'amari. Ɗaya daga cikin ilimin da muke bayarwa shi ne muka cewa manoma su yi amfani da shawarwari na malamin gona. Akwai abubuwan da za mu ce yawan sa takin zamani adadin da ba ya wuce abin da aka kayyade, to shi ma yana da illa ga muhalli. Sannan yawan gona, idan aka yi sharan gona, gona dazuzzuka, yawan sa wuta, babu gaira babu dalili, wannan hayakin nan shi ma yana taimakawa wajen gurɓata muhalli da sauransu. To a maimakon haka, mukan so idan aka tara share gona, dole akwai adadin da za a kona shi.
0: Rasulawo Yohana kenan, daraktan kula da yanayi a hukumar gudanar da shirye-shiryen bunƙasa harkokin noma ta jiha. Kuma da hakan za mu ja labulen shirin namu na wannan mako, sai dai ba ƙarshen maudu'in ba kenan. A biyo mu a mako na gaba domin ci gaban shirin. A madadin mai kula da shirin Aliyu Shehu Ilela, sai abokin aiki Kasim bin Zango Sadisu Adamun Yangal, nake cewar sai wani mako.

0: maganin basa kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini gamban ciki shanye lakar jiki zazzabi mai tawa kwakwalwa ga gar maganin asibiti da sadaddar likita
1: kai malam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
0: wallahi kuwa ai nan ba irin nasu bane
1: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwal kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassaƙi ka rika turawa mutane anya
0: malam ka ga mulin muna bada maganin kome ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada ne ko akwai araha wanda yace kun je asibitin nan kukan dawo gare ni nan akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
2: duk sai magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Mr. Sani Muhammad Tabbas
3: Mutumina, kana da sabon Nescafe kuwa? Wannan kenan. Ni kauri da aka mashi. Kana nufin wanda aka kara masa inganci? Wato sabon Nescafe Original 3-in-1? Tabbas. More fari da daɗin ɗanɗano mai armashi tare da sabon Nescafe Original 3-in-1 a cikin sabon mazubi. A fara da kuzari, a kammala da kuzari. Kai, duba. Kowa bana da irin nasa matsalar. Duk rana na ta wani da irin nasa nau'in matsalolin. Kuma dole ne ka shirya tsaf domin tunkara su saboda ta haka ne kadai za ka iya hayewa zuwa mataki na gaba a rayuwa shi yasa san bana kuskure karin kumallo na karce mun wannan big breakfast din mai dauke da muhimman sinadaran gina jiki da kuzari da nake bukata domin iya fuskantar kalubalen duk rana daya bayan daya

0: love to steals from soups to sauce. Tastemaker seasoning powder makes everything taste so good. Sprinkle, stir, serve. Tastemaker.
1: Assalamu alaikum da bayan bolewa manzon lafiya da sibon bon matumin gofe mu mai bolewa kuma kin ina dan babu garkon tubule
2: sai ina usmanu mai gari zangoma
1: to malam usmanu bon matumin gofe mu mai kin ina mako amma mu'amma za filin muna kiwa mamuda ce kuma zai duniya zullan mu to alhamdulillah mukan nan bon da su matumin gofe ga jimu ke ko ko shi gombon anu kunne ma ta sabbi epi bani gidi disu ka duk mu kin ku fara ina gire wala usman
2: lalle
1: ile ki fe min gidi ne shi tuba mun ne sai mu an wundu muna ne kunne mu ba ya ne suwa mu tani ya la mu ko gide ni
2: je
1: ka ga matare
2: ne tu dan de
1: ne tu dan de
2: kamo yi an kon
1: gowa
2: kamo ni mu cin ga
1: gan
2: saboda e ka ma ka warwai ka fadi e ti likon dole yi
1: wow
2: kana ni wontu ka kuma tu de ne de ni ka ni wontu bo shakkon kunun ne ba mun duba gurzo isma da lalle isin da nisi shekke da yake tuka ko isma da ba wai isma da isma da yake tuka fori eh da gonin konki ko kala da tilin nin da roi to jire fa lalle shi ta mun ko yi shu mun muka mu da angosa to bai an kula ko mun rofi zin gurfe zi isi mun muka mun gurfi za
1: mun gurfa
2: ai mun gurfa sa yawa jire ka kanza da mbole ya lalle ta da mun kuta yin shu wala boki yacho ne ga imodi mugo wanga izi izi ndinu nan lalle lalle ndinu lalle do ga izi to san bodi dole ki mu si a danki san bodi maddi mu muni wena lokaci ni ko bodi maddi kana mai muni wena lokaci sa to ba ma dai yanki balla ari Allah yacho ne ni kayan eh shini in ne zan bumi san cike bin bari kala izi da goma yanki so balle ma ari Allah tun mun fiji izin danki sa amma lalle mun ko inda goggoni ba Allah yi wuri dai ya shi ta mun bi annisa sai wa sai ringa mata danki
1: mimi
2: ma da
1: kai ma no usmanu in kun ci da shi ta mamunta in girma kun barasa
2: bani mu
1: an moto
2: jire
1: ba ne suno su kan in ne su in mun illa kilin sai ku shi gari dukka ku ga bin na mi ma mi na in annafa ko ku ga annafa mi ta mu bani to kai ya ke kila arasu a ce ne ne kin da mi ta mu
2: sosai
1: an kun ji mun ko inda mi ta mu kakan ba dai atun kumshin mu to suwa mutunin da irin mu yanda an wata girma ya
2: ke jire kan dola wai na kan ba musima mana ce ne kan ma ai ne mun ina lai daga atun bozai
1: to butu
2: ka to butu to ce ne mun mamma mana arike mu hito ne mun kunci ba me mu bidiyo daga wayo me kan yi rai ba ka bidiyo ka kan di loda kana DRC to W FM kan di wala program mun lesho to manan lafari mun ku fara yacho ne kan di kuma leso mu dalla ba kan lokal kan yi fila in gogoni kan di yana yi tace ne zan goga ko live ko live ko kuma mun jire mun ku fara miya kan mun ko mina an ko ina sa kan le gar ko ba ka video ka ba ka iyo ba ka da konki kan di kuma mun
1: amma ba ma kan kuma shi bane jide dai sa in yi jin ga
2: abu mi diga da
1: wani
2: mal ni
1: to shi ba ni jide ba
2: in jire
1: in ku ba mi mu dushe isin mu ne isin fara
2: isin sai sun sai
1: amma ba kuma mu mana yi shi kawai
2: ko kala kai mu
1: din dushe ta to kuma yin ki ma kan mana yi shi
2: sai
1: ba amma ba kadi woi kai bi mu dai kan in ne bi mu dai Allah bari mu dai
2: ka kuma to sai
1: yawa
2: sai ko lafiya ayyan ke ce ne wa jau gurusa ba dai kaga wai umi isiri shikenan fa ne a rana ma an donko kala an ziko kala kan di ina ne za ima kan di ina ga lelesa
1: danki
2: malumi wace ne mun ka mun kun kujin da kuma mun mire ya da ko ko ma ko wai na arya umi amma dai ai godon ke to ne matan tun ma ko wallahi shikenan ga lelesa le ga umma kan di ina ka ganne ko ka tubu
1: tubu tubu
2: malumi
1: to to in kun kin in kun ne miƙa mu kuma je an ganje ke na mallan
2: sai ki jire mu
1: na da Usmanu mu goma ga dawo mu amma daga kuma da mu gogo ya mun garin galo
2: garin galo
1: muna miƙa mu
2: girgiyo
1: da an dande mu mata amni da kike da kun kin sai ce na fita wannan ci kan ni kan ku je na gani to ume ya mallan Usman leshi tuk suwa ba mai mugandiyo is in nil da kuma da mun an da kulli da wurin an ganki mun
2: an ganki
1: dace ne yakan muka mutun yi don kuma an yi ne ba
2: ka kai gudun ki da yake ne kan
1: to
2: atizmi ne kan kun ne sadu atizmi ne yake ne fa jire atizmi ne yake ne ga dallamu mana donon mu yake ne ga ikato kai kina don ya fara to musiri dai ka an ko wala ku tina do kina don ya kala tina don ya anu amfani ofu bozo ah imala
1: to ko sai wani
2: ga farin kan ko ni ga auli kala an ko wala ku tina do to mun go to ne fa are in ce mun ganki ke an ko ofu kala ana an ko ina an ko mun mala are yalla to jiro da dembo le are me ce mun to ne musiri ka le are yalla an ko ina mun ne amma fa to ne dun mala gara
1: do gara ka
2: kawo to dai a musse ga dara ko i amma kala bani barko bunji ne ko i godo
1: ai ma da bu kuma kuma ma ne ko da ga ne ko kawai
2: kawo to dai to jire da dai in ku Allah fa an ku tina dan ya kada da tina dan are Allah le are da fa an ku inna mana ba kai gudun gugu da musa fa sai dengo ku jabu
1: janje
2: ka to dede ka kuma na an koko su gabe yi mana gonina dan da tole ga tole ko kala ka kuma na ai du wanti ne mu diga tana a ne mu ma annin shi ga tana a shi yantu ne mu diga tana jire ka to fa mun kuma ne farin ki fa gidan ki ga olin musa ma dongo ori ma diko tana ma ko tana ma fa gara to mun an ko inne to an ko inne fa an ko inne ye an ko inne du atimamaki ko kara atil atinajabi an ko inne kai yanki fai kai yanki fai romo yi godo to musiye to ne an didaka in ko Allah ban ko annabi
1: an bogoggo
2: an bogoggo
1: an bogoggo
2: an bogarakku an bogoggo ku an bogaltakku an bogomakku in ko Allah ban ko annabi ne na arya
1: wani sura shin na doyan gabo
2: to Allah ban mun dai kashe mu rai kam amma jire zindi ne fa jire ba bala tina don ya kam tina don ya tantane da mu eh an ko ina da mu kacci arya uni to da ma ku tina don kalawa amma kala ba kaccan gosa to an yi ne to ni tantane don ya dandane kamar dai ba bidiyango sai kamar fa arya an ko ina zafi ni ina gane ko kala an yi ma son budi ma dima mu nan so to jire zabbi mu ko kwalla fa ni kwalla in ne mu are mu ce an ganki fa dare ko bandin san di ga umi sa da man do lawe na kawai ya ku kace ni kula ka sai yi lafiya kawai lisin su ku lafiya ba kan din ko sha'ani kai kawai lizi ko ni ke mun ko fa kai don duka yare Allah shek gunye sadwa to horin nan malmi to amma kullum su yi tsone ba ka un fa ko ko fa an ko bi ko ko ni le yare Allah ba ka go jidu ga ta ko ma an ko duka ko hago ko jira da gombo ne ba inda dai ka ta da mun nan tum mun mukan dai jire ga wata da mai zika bol bol ya jire ga wata kai dai ariye mun ko zin da yizi gombo Allah kar ayi mun muka daga dalla musa malmi zaduwa to jire lalle kala yan ku ala mu ku arya mi ya kunu zitta bombo
1: nan
2: ne ne ma diban ku inne fa yi tuma tafa an fa mota sa kala ga bodi do shi sa kala bodi do shi kala an ku da ku dai kaman tu fa Allah da sa kuma fa Allah da sa dole sai ba an goyi to jire zaduwa bombo na mu zuwa arya are mai ciwo don go ga kadi bai ke mo disa
1: je do na sa
2: kada be do na sa to ne ba din yi zikai ba mana mana da yi mutin goma malmi zaro
1: malmi sai an hala Usmanu ke duka mu san ku in sheye mu san ku in ne mana ba dai mu makarawa wodi to mana lema ya fille ma fille to sai ke ne isin in ne ga ke ma dai ku ce ne kuka nuna daga kuma maza yanzu mun mutun ji shi ba kana ni ta ga musanki ga musanki kuma yayi ba ka kuma an kun gani ga mace sai ka in mata ga mama ta nan ma yayi mutun ganki sa na kan kwanin mi ya
2: sai shi
1: a to mi kun da ji an ganki samal Usman sai ido ai kido ko ido ai kido ya umu da mana mun bu na
2: da
1: ko can da kai gilan mi ke ni mu an kwanan ni bice dode filin sai ka inin ya an kwana ko a gujje ku ko oshi sa karkan dalla su kan ga malakan dina kristin ya kai kan ina dole ma kai mata do wasu ga mutum kuma yayi kane kane ta da to ke mutum bi kilo le mate na kai suwa ma kai su ba mutum ya ba nan shagi bai le wannan kan yi mun malaka dalla da kamar ina shana kuma da a
2: kaku kaku
1: ko bari na mai isti shi musa a sai ka yi ya ma dunguma ta kuburan
2: da ta yi
1: to kabarin ambono ma dungu ka yi kulani ma dungun ne dai wannan kai mun yau mu kunnun go ambono ko ai ai ga ne ne sai mu sanki ko mu saki ala kuma dima eh is the pin next take ga ne is in the day daga
2: ba farangona mai mutubo mu na Allah saka ku ai isin din ya shakki na ai ni mana ai ya kunu zuwa mu na Allah kenan ne shi to malumun malum madanyi bi asu mu ya almunai dan ko yaje mu fara ku a ya umi ba kan kun zuwa mu na Allah dai are dai yomo kan zuwa kan kan di putta ku tamma ba farangona kan zuwa mu na Allah sa ni farko ba yaje kan di yan mu di putta yi yanki bai ni farkon life kutunci nasa iman
1: to lalle ne ki jiddo
2: ai ai ai ku bo mu ne ku bo mu mu Allah yanki mun ne ki godo ah je ma
1: la bin ni
2: jiwa ah ba ai yanki atin zuwa ai iman ai check ba farangona kuma mu da bo mu Allah ga sinki za to jire mu farko ba bo mu Allah bai ni asari ga dole ga tana sha
1: ko
2: ah to mu yi asari
1: amma da ku jira mana wasu kan ku inni mana kwanin kara ga olume ikile kudan jombo ne da ambrana ambala
2: dojo
1: dojo mukoro mitya jere so
2: aye are da bayan mina su
1: kuma ba ai ikile zo
2: bai are da
1: mina kan kare ne
2: shi bu cheki ne ne ta mamu tirito mi shi kan ku
1: ruwan in shi ne
2: mani mana
1: so
2: kana ku zuta bombo no Allah ka zai ni kai musiba yinki furankan na ma ka kere dungu ba ka ni kere ma dungu eh
1: wallahi
2: ba ka ni kere ma dungu fa ka ke gugu ka ni ina yi ka kere ma dungu
1: wa gore giba da ta
2: malum
1: ko sun ko ma da
2: to kamai dai to jire da
1: amma mun ya mun har malumi mu ga zai
2: ga zai ni mara ya an kun kizi ne musiba ko dan ki fai gonsa ka kor ya kudu
1: ya da umama sun ko dai na ma garin sun an gane mutum biya sun ko da su ne sun ko da su
2: ne kan ni bara ari Allah ba fa kabur tu mami ai ishi kam an ishi kam boyi dai daga bosaran ni ko kala ni farko boyi da boyi ga zabu ko bosaran ni sun bi boyi ga ishi ai ban mi sa duwa to ba farangona biya asu ba farangona mai tsa to musidi dai mai cinki dai musiyi an kwanki dai imana musi dai mai cinki dai musiyi an kwanki kani bare are yalla mana dodo ne to ne kan kurana dukkan gogo ga mun ya dodo ni fai dodo ne eh amma kana dai tuki ta ganki kana boyi na alim uliye mutum na ngosa ko kala ne iye ne mutum na ngosa an yi zira a tibi a tibi ne
1: to ma dole sai ma na kuma mu tsaya
2: to mu mu fata
1: ni nan je na mu tsaya don
2: to
1: kace kuma ce ke su ke su
2: to
1: kuma gwana so gangarin gale
2: to to
1: ke su da don an kuma ci ga mutun har ma da ke fita ga
2: ni ma na tuma nan ma ga yin kira
1: to amma bai ne mu nan go sa har an ne ci ga yin ne dango to mai na ga tare su ke to mala usmani ye swali umi in bombo
2: je
1: ke mun mina ina sa tsumi da gumbun
2: man
1: eh
2: gumbun Allah
1: ke ba in gumbun man dan ne sai Allah Usman ari umi ya ko ina hay amma ina sai ina
2: mi ah to sai
1: dai amma sai ina mu
2: umi kan da ba
1: sai
2: ah yace ne eh samu zi ai jirin ku ne wana dan ki da yake an fara da shi amma gumbun Allah da ari waktan ari waktan ari mun ne isa kana mun tun dai ari da sun yi na ai isa kana mun roda ma in shalla in modisa in shi modin shalla in modisa to jire yato ne mun kudi fina barka shi umi are umi ha yato ne dama gami gabiye kwa kala izini dama har dede kwina dede kwina in diga duniya ye leshe to ga gabiye kwa iyan ina zuwa wata mai dama an kudu kai zai yi gwaje yi mana dama mana to kala o mi karin dila da saka kamani
1: Allah da sa
2: yawa kai kan dila da kai me mu amma su kan su kan dila da sa jira mana to musiba an ku ina mu huru kan kaffa yi kalan dina kan ni marta yi kalan dina ba kai to ariyal lezi shakki zai fa indi ina ga yan di yake da ina sai kaman tuka to an gon kizi malmi sai dai borina gode ka to ito ne kan mai mane ito ne malmi
1: barkan kiswa
2: to kaman to dai to an gon Allah barkan ki umi yake karba mai muzmawo ba mai mu gudu to bombo Allah sai ma mu da masu munana ma don gutu barkai ma tan tan wato in ga koi sun koi ne kawai ba isi ba get on ni kawai kana are ya are nan gurin ne ai
1: ne
2: to kamar to dai
1: bare ne su ji
2: dan mace ya wai du do da she to kala bumbur Allah to kamar to dai to su kana ji iya kan kufurai shakan gida ga ka kafoli in fiti ga kara mu wanda gina dan ki kana din na koyi kana din na dani to sai dai wani na dane ne ka to ga are irin ka to mana cocco ne to jira ba
1: da ni to kana ba sai
2: ani
1: to mana wasan su amara ne lalle ga mu mun koyi namu da ninya rame
2: rawu
1: rame
2: ba ku ni kuma
1: yawa
2: yo wallo mun ji wallo
1: bal ko ya sai ai tuni in ne kinga mu a tsaya kinga da kun din dane to kada ya dani mu ta ci irin mutuna dan gobe
2: mal
1: to muna mun garin gaba mun an kwata fada ce ne mallo sanu ai wango ku ga mi tsamu
2: a sosai ke
1: fari fari ummi ba kai na mallo mallo usman ta inni oyu kuzi ya mi don goma ci so mi gwara ai
2: gwara ai
1: gwaran tu go gwaran ai mutun dai mutun ke kire oyu don go ga zuci to ban ce ce ni mun go goma gangare duki kun ce watan kwata gwadda in ne ki sun kwata gwadda to ai kenan biya sama da to tunda wanda lango yasa matukan mutum kuma ce in kwaji ai matukan
2: ka kuma ce ni dido ka kuma to da yallai kula biya je biya asimin kudin ne dole bani na biya asilation to isi dama biya asikan dama mu tema mana jicci ne ariyalla an ku da fasu bari ne ariyalla an ku da fasu an ku rana mutum ku ina mutum ku ariyalla ki zide mutum
1: to da wani ayi
2: to ariya ma dai musiba ka inna wo isi kama yi da ka inna tu yanki sai kama fa yanki fa musi to in nan ga bido maka ga me mu jira mana in nan ga bido ga me mu eh to yanki fa musi jattun kuri ne ganki kala iya ma dibo ni na fa a wai mi ya madanye kana isu isu wawo ko kana gudu isu mai tama ai yi mutum ku in nan mi ya sai kama fa yanki an imal misa an kizi dai kai an wezi kai an kizi dai bi ta walmi ga
1: dalla
2: to kana boy to kana ba indango sai mutum hori mai tama hori nan ai mutum ma mutum kai ya ya mutum boy
1: mun mi mana
2: mun mi zai ba
1: san go kan sun goma kuma to mutum mu ne bare
2: to
1: fitin ga mutum
2: to kuma
1: to ke ke le fitin ga mutum in in tan
2: to jire bai zai to inna mu fa ari a ummi
1: are
2: mi cin ki bai le shi to bai ya asikan dole mutum jijji mutum amma kala are mi ci hito ne an kunki a ta zuwa mu mun sai kuma izin di kacce bi in ko kana izin di ga bi in kana dai ba di in kana izin ko sai na bone ar iya madi in ko in ni fai to jira da mu in na mu fa are mi ci kanki
1: in to ne da mallam Usman ka in ni mana wa sun di gurin mu andi na adi nan sun di zorin shi
2: ta fai
1: ke mutum ga dubo mutum kudi
2: ni da
1: yayi amma bai idan sun ga do har hicce ne kuma labarin da kuke musamman din kan ku inda su mutum kuta da su inda su
2: to mu sai zado a ranci
1: sai mutum ga nan kan ne kuma tijan din ganki
2: to
1: bai kun kuma Mallam Usman sai kai gidar umiye ka ine ta
2: mu ce tan tan
1: ya ce tan tan
2: kuma kala to kuma sai kuma a ranci ne ma mana ma to bai fa ga imodin boy su a ranci
1: ma dide
2: kun
1: ka kun dan
2: to a ranci
1: ban kun ki san ine tan fulin go kan
2: mi mu kan mi ya gudun ki da ma me mu ba izini kare yanki isi kare na da ma ga ko isi hote ko kale su kuma zai to gazaito ne gazaitona bodi doshi jirme mun allon ba tantan kuma fa dimun da'im kurango na fa albiyasa leshe to fai sai dai sauri to in ne to ne fai
1: to ne ga dishi
2: hori ne hicco ne kai ka gwamna kuma kai ba ka gwamna kai ka hori ne kai hicco ne to kan dole fai ka dai an wani chat in ko Allah ne ni arya mai ce yan ina an wani chat fai zai ni ga gwamna modio in ko Allah ban ko Allah wai na daman ni modio to hori ne to ne kai na ga lemo goma malima ni badusa kana kawai ce kenan ba ni wato yanki kai kenan ne ayi ni ko sai ga tone kawai ni tayi ga tone kawai yana tu hori na kai in kwalla ko zine ni bai in banda zine ni in ne musa ni mu bai zine ni bai in ne mu imana
1: mun
2: amma kana iya kani ina ai kawai dimun da'imun hori na dimun da'imun ashe kani yora da ku kai ka dauki arye koi da kani wani kawai ni kawai ne na tola kawai isa amma kana tole kawai kai dan ku jira ku tole
1: tole so
2: to jira da biyan bole
1: tole so
2: in ne mu fara mu ci mu
1: la an koi ne
2: a ci zo fai ko ni na ko mu ya tu tola fa isa wawo isa fai dan ki ba jawo fai
1: su mandalo su mandalo
2: kamar tu fai in ne mu fai mu mari kar in sho gade da doshi in ne mu fai ne shi tu fai gazi ko ku fara sai ba ka fita ngo ka kare bi anti nai sai yi dongo gaga ka diga tuni ne ne fa dor kasa sai dai ko ba ko kudin bone
1: wallahi
2: amma yato ne ba farangona manamin dama da ni mu ya shan sun ne mu gwamna da yi gaban kasa har yalla sheki dai an don oli hori ne mutan ko ke dai sai kuma dole fa sai mu mustawo dongo sike dai ba ai wai ba akan ko kan ko in ne ne fa dongo bai sun din ni na ma
1: dongo
2: an ku dukka bai su bai da kudi mu da ka ka ya mu nan tun fa
1: na mu da su dai dai mutun dai tu
2: to kamar tu bai
1: ku yanga duka
2: to kamar tu bai ku Allah wannan hori ne kana tuna fai to ni na kai tuna ma dongo da tu to ne dongo ba to jira fai
1: mun ne ya mu jira tuna
2: ma ta hankali fai ba fa kuma kumawo
1: ni ziwa mu
2: ziwara mu to jira da dambo ne are mu ce mun ganki ga zamani jira zamani fa yanki da yanki fa yanki da Japan
1: Japan
2: yanki fa yacce ne fa yanki jau
1: wallahi
2: ni na ga kade mu yi mu mikin ko inda mana wato ya tuto na do aryalla a tifa a tin zuwa fai
1: kiyo
2: har ma hicco ne ba farango da kai hicco ne kan ku kan ku kacce kokko ka kudu arki an kunki a ayo me ai ko nai ka tikka da yi mure da mi tuno ko kala ai arwa aryalla to bai bon bon Allah ko inne ko an ku inne mu an ku inne no an ku inne ci to jira fa zato mun bola kuma ta hankali ona ga duniya mu yanki
1: shin
2: dan kishi ke aryan lafai tun guba ka mutu sama dongo mun shin ne ba ka mutu sama dongo ko ni na fai ya kullu lafiyar yi ba fa ka mutu sama dongo ka ka digo ka tone dongo
1: ka dema dongo
2: so ne ba ka da fai ni farko shikenan iya kan dici na maka ne mun zo yanki sa bara kala yanki mun yin sa
1: anin mu zama sana ru da wai mun shine mun shine ti da wala in mutu ita na habba mutu shi abba in ku ba da igo do ita mun shine ti ru da da ne da ne is mun ga mutum na shi mun ai eh ina mashi da inna ga mutu kawai kana mashi da eso ido inna ga mutu shi ne ya mai yan fille ga mutu
2: ko da
1: eh mutu ha ko
2: kuma ni ga fusi
1: eh ke ba mu ne ne ma to ne ma dongo an ke duta
2: to ne ma dongo dongo ne mu ba da zi akwai
1: malam talladi mu malam usman ku mu ko dongo ne ku mu dongo ne eh in shin kan ne ma ga mutare kan ku ina ma wazo
2: kuma ne
1: mu Allah ya rahu zuwa ne
2: Allah
1: ku ne ma in shin kan ku ne ma wazo ku ko ne ga mutare kin kun kire mun ku dan shi ko mun bon Allah ayi anin ku ne mu wata ayi ta ga e farango ne sai ga mu an stani su ya mu tafi mu da stani murani
2: murani
1: murani
2: da in ku mun ku san
1: dai an muga sai an kunci
2: in gunci na jitta mun ko izin gaban borewa ga kwari iya mu diza da man dai to gunte mu ga are mu zo mi da ma shi ki mutane dai ni ya mutumo ni fai tabon bula Allah fa ya tule aryalla
1: in gunci ko to ba ki an fi wanki aliwa da mu wala mun makaranta
2: sai na Usman mu ga zango
1: ba ni na dan babu ga ko ga doga don gunanki mu ko ina mu ga da kan mako mako

0: Kaba matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cire hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ku bari kwaya ta zama kamar rika a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi.

0: Shirin duniya ina labari na gidan rediyon Bauchi kuka fara sauraro. Kuma kaɗan daga cikin abin da shirin ya kunsa.
1: Iran ta sake rufe mashigan Hormuz maimakon tafiya Switzerland da aka tsara za a tattauna game da yarjejeniyar da Amurka da Tehran suka sanya wa hannu.
0: Ana zargin jiragen sojojin Mali da kashe fararen hula a garin Kimiya.
1: Hukumar tarayyar Turai ta tabbatar da ware tallafin kuɗi har euro miliyan 493 domin yakar cutar Ebola a tsakiyar Afirka.
0: Duka waɗannan da ma wasu labaran suna nan tafi nan gaba kaɗan. Sai a dakance mu tare da ni Yahuza Yahaya Doka da kuma
1: Hafsat Abubakar.

0: sunna da ke nuna darasa da kamalan dan adam kuma silarta da zuriya ta gare a batutuwar dangin mai nagarta wanda manzon Allah kan yi alfahari da al'ummar sa ranar gobe kiyama shi yasa iyalan mallam Adamu Abubakar da na mallam Adamu Sufi Abdullahi ke farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa addu'ar daurin aure da bikin ƴaƴan su Ango Hassan Adamu da aka fi sani da mai zare da amaryarsa insha Allah Asiya Adamu da aka fi sani da anta Asiya al'umma mai idan da zo don halartar wannan biki mai tarihi na Hassan da Asiya a ranar Juma'a 30 ga watan Janairun shekara ta 2026 da misalin karfe 4 na yamma a kofar gidan Bardan Jahun da ke kan titin Jahun mahaɗar mai kafe a cikin garin Bauchi. In a world where knowledge is power and
1: yawa mai gida kar ka manta gobe ne fa zamu koma asibiti wajen awo
2: kina lalaka gida Allah kan kika ne da Allah awo awo kike kin kici hankalin ki fa kina fa damu na fa
1: haba mai gida daga magana
2: ke fa bana kin gani na na zan bana san ta awo
3: haba mallam ide me yayi zafi haka
2: ka
3: manta mana auren soyayya fa ku kai ya kamata ku rika fahimtar juna tun zurawa ba na ka bane
2: daga shigowa na amma fahimce ka na kuma gode daga yau zaman kafa da gudunmuwa ta don kare martaban mata da kananan yara tare da yaki da cin zarafin jinsi
4: mata da yara kanana masu rauni ne a tsakaninmu mu haɗa hannu don ba su kariya
5: jama'a a kiyaye duk wata hanya da ke iya janyo cin zarafin jinsi a tsakanin al'umma
4: ma'aurata ku kiyaye haƙƙoƙin junanku don kauda cin zarafi da wanzuwar zaman lafiya a tsakaninku
5: a sa ido ma yara da 'yan mata sosai a dukkan hidimominsu don kiyaye barazanar aukuwar cin zarafi a duk inda suka kasance
4: wannan saƙo ne daga ma'aikatar mata da bunƙasa rayuwar yara ta jihar Bauchi tare da tallafin UN.

0: hakuri hawan jini jamban ciki shanye wallakar jiki zazzabi mai tawa kwalwa ga gar maganin asibiti da sadabar likita
1: kai mala wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai hadiyar magani da samun waraka
0: kwarai kuwa ainan nan ba irin nasu bane
1: ji mana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwaf kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassaki ka rika dura wa mutane anya
0: malam ka ga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha wanda yace in kun je asibiti ma kukan dawo gare mu nan akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
0: guda sayan magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta gwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambar
2: kai duba kowa bana da irin nasa matsalar duk rana na cewa ne da irin nasu nau'in matsalolin kuma dole ne ka shirya tsaf domin tinkara su saboda ta haka ne kadai zaka iya hayewa zuwa mataki na gaba a rayuwa shi yasa san bana kuskure karin kumallo na karce min wannan big breakfast din mai dauke da muhimman sinadaran gina jiki da kuzari da nake bukata domin iya fuskantar kalubalen duk rana daya bayan daya kowane rana musamman ne

0: dalla yanzu haka dai damina ta fara kankama kuma tun kafin tsayawar daminar masu yawan tsaki kan dumamar yanayi kula da ambaliya da sauran matsalolin da ke tattare da daminar suka dukufa wajen ganin sun wayar da kan al'ummar jiha kan yadda za su kare kansu daga fadawa hatsarin ambaliya hari iska da ma sauran abubuwan da ke tattare da hakan hukumar ba da agajin gaggawa ta jiha wato sema a kullum tana kan aikin fadakarwa kara wa juna sani hannunka mai sanda ta hanyar amfani da kafafen yaɗa labarai na rediyo da talabijin kafar sada zumunta da ma halartar tarurrukan da ke haɗa jama'a duk dai don a faɗakar da al'umma kan yadda za ta kare kanta ko kuma rage ƙarfin duk wani ibtila'in da zai faru baya ga hakan nan a duk inda aka samu wani ibtila'i kama daga ambaliyar ruwa gobara ko makamantan hakan take hukumar ta sema za ta garzaya domin gane waɗanta abin da ya faru da kuma irin asarar da aka yi domin ta shirya kai kayan agajin gaggawa to tana cikin wannan aikin ne kuma sai hukumar rashiyar arewa maso gabas wato NEDC ta nemi ta haɗa gwiwa da sema domin su faɗakar da masu waya tsaki a yankunan karkara kan yadda jama'a za su kare kansu daga ambaliya da kuma fari na tsawon kwanaki 21 da wasu ƙananan hukumomi 13 za su fuskanta a tsakiyar wannan daminar haka kuma da kusan masu waya tsaki a jiha da ma na ƙananan hukumomi 20 na jiha a zauren taro na ƙungiyar ma'aikatan lafiya ta jiha wato mahawar da yake zantawa da wakilan wannan shirin bayan rufe taron darakta jannan hukumar ta sema honorable Mas'ud Aliyu ya yi ƙarin haske kan wannan shirin
1: ci gaba da taron mu na ilmantar da manoma da kuma sauran al'umma shi ne muka gayyaci shugabannin lamses na 20 local government wato na ƙananan hukumomi 20 domin mu ƙara musu ilimi a kan abinda hasashen yanayi na wannan shekara ta 2026 yake ilmantarwa
2: to kama wane ɓangarori ne wannan horo ya mai da hankali a kai
1: ɓangarorin da wannan horo ya mai da hankali a kai su ne inda aka ce za a samu ƙamfan ruwa wato ƙananan hukumomin da abin da ya shafa akwai ƙananan hukumomi guda 12 wanda hasashen yanayi na jihar Bauchi na wannan shekara ya bayyana mana cewa za su samu ƙamfan ruwa na kwana 21 zuwa abin da ya sama daga watan 6 da ake ciki ko ya fita zuwa watan August bayan wannan kuma akwai yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wasu ƙananan hukumomi a sakamakon hasashen yanayin shekara ta 2025 da na 2026 akwai bambancin yawan ruwa wannan shekara da muke ciki ta 2026 ruwanta ya fi na shekara da ta gabata sannan adadin kwanakin da aka yi ana yin ruwa a shekaran da ta gabata to na wannan shekara da muke ciki kwanakin ba su kai na wancan shekara ba so kaga idan ka lura da wannan bambanci akwai yiwuwar a samu ambaliyar ruwa matsakaici kenan
3: kira ga al'umma

0: ta shine kamar yanda aka saba su kiyaye gini akan hanyoyin ruwa su kuma shuka irin da yake yi da wuri wanda zai jure wannan kamfan ruwa da ake hasashen samu sannan ilmantar ruwa da ake yin nan yana da matukar amfani idan sun dauke shi su dinga aiki da shi shine zai taimake mu wajen kauce mu samun asara a amfanin gona da kuma rushewar muhalli
1: shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Sema Honorable Masud Aliyu Lord Said ne yake ce hukumar rashiyar Arewa maso gabas a yayin taron ga sakon hukumar gaba da ta taron
2: mun zo ne domin mu ba da gudunmawar mu ga wannan taro na training da Sema ta hada ta gayyace local emergency management committee da various local government saboda fadakarwa akan yanayi abin da ya shafi noma.
1: A to wannan hukuma ta kuma wace gudunmawa take bayarwa a bangaren da ya shafi ambaliya da kuma dumamin da yanayi?
2: Gaskiya tun ba yau ba, kwance shekara da shekaru tun kafa commission din duk abin da ya shafi disaster. Yawanci inda muke shigowa shine mu sai abu ya faru. Operation namu ba kaman na Sema bane ko in ce na Nema da su kaga suna kokarin dakilewa kafin ma abu ya faru to mu kuma muna bada agaji ne in abu ya faru kaman aka samu disaster aka samu ambaliyar ruwa ya rushe wa mutane gida ya tafi musu da kayayyakin su to muna bada gudumawa da kayan gini da kayan sawa da duk wani abin da dai mutane suka rasa muna taimaka musu ma'ana mu post disaster action muke yi
1: na hukumar rashiyar Arewa maso gabas daraktan ba da agajin gaggawa na hukumar ta Sema Adamu Niola ɗaya ne daga cikin waɗanda suka gabatar da mukala a taron bayan ya kammala jawabinsa ne ya kuma kira da wakilanmu inda ya gutsuro musu kaɗan daga cikin abin da mukalar ta kunsa
3: abin da lecture na kunsa al-muhim shine yana la'akari ne da wanda muka samu hasashe daga su ba da hasashe na yanayi na ƙasa na climate kenan wanda da shi muke dora duka abin da muke samu fada mu ma na kasa da mu domin su yi aiki da shi a kan shi zuwa inda ya dace wannan taro ne da muka yi na mutanen local government guda 20 wanda muke kiran su LEMS local emergency management committee da kuma mutanen community na local government wanda suka zo domin mu gaya musu ga irin abin da aka yi harsashe a kai na wancan shekara dubi da abin da ya faru an samu ruwa a wasu lokuta wanda an samu fari na wani lokaci a watan 6-7 haka zalika wannan shekaran ma akwai wannan tsammanin wannan abu da zai faru a watan 6-7 to shine kowace local government ta dauki nata local government din a cikin jadawalin da aka zo aka fada cewa tabbas wasu local government ruwan su ya ragu da kwanaki 20 wasu 19 wasu 15 ya danganta daga kowace local government abin da ya faru mata akan ruwan bara sannan kuma wani ikon Allah ruwan banan yafi na bara yawa
1: daraktan sashen bada agajin gaggawa hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Sema Adamu Niola yayin da suke taron hadin gwiwa da hukumar farfado da shiyar Arewa maso gabas NDCE don fadakar da kalan hukumomin da matsalar fari za ta shafa a jiha ita kuwa kungiyar makiyaya tumaki da awaki ta ƙasa taron ta na shekara-shekara ta gudanar a nan jihar Bauchi inda daukatan shugabannin kungiyar na dukkan jihohin kasar nan da kuma shugabannin ta a matakin ƙasa suka halarta manufar taron dai ita ce ƙara haɓaka kiwon awaki domin farfaɗo da tattalin arzikin al'umma da yake zantawa da wakilanmu gwamnan jiha sanata Bala Abdulkarim Muhammad wanda ya samu wakilcin kwamishinan ma'aikatar kula da kiwon dabbobi da yanzu ta jiha Dr. Bala Musa Lukshi ya ce lallai taron ya zo akan lokaci kuma da yardar Allah gwamnatin jiha za ta sanya hannu don abin ya ƙara armashi
4: taro da aka kawo shi nan jihar Bauchi wannan kungiya ta kiwon kananan dabbobi ta Najeriya gaba daya ta kawo shi nan jihar Bauchi mun tabbata ta zo gida ne mun nan jihar Bauchi muna daya daga cikin jihohi wanda suke da dabbobi mafi yawa shi yasa duk kuma mu gwamnati ta kirkiro musamman wa ma'aikatan bunƙasa kiwon dabbobi ba don komai ba don ta tabbata cewa waɗannan dabbobin sun daukaka an samu dukiya a ƙasa an samu kuma nama wanda za a ci mai lafiya to alhamdulillah waɗannan ne ya kamata a ce an haɗa gwiwa da gwamnati ba za ta je bude gona tace za ta yi gona don ta ciyar da mutane ba sai ta samu mutane wanda suke masu zaman kansu wanda za a haɗa hannu da su ita gwamnati kuma za ta kwada nata bakin kokarinta to shi yasa muna maraba da irin waɗannan taro da ake yin ta aka kawo mana shi kuma kamar yadda na faɗa a cikin ribas da nayi muna ce muku dazun nan na sa hannu akan cewa muna so mu fara gudu da gonan kiwon kananan dabbobi da muke da shi a miso da kuma malan shanu wanda yake a Darazo kuma mun san insha Allah gwamnati zai mata ba mu izinin wannan tunda muka fara aiki da shi kuma dawo na tafiya daidai so wannan in Allah ya sa aka yi shi zai zama mana santa ne wanda mutane da su iya zuwa su gaya aiki kiwo kuma za su samu irin mai kyau wanda su amfana shi a gonan su wannan insha Allah za ta bada goyen baya wannan kuma a tabbata an aiwatar da shi to kira da zamu wa al'umma shine hada kai da gwamnati za a yi da masu kadan kasuwa da sauran manoma suka zo suka sayo za mu ba su goyen baya da bisa dari mu hada kai da zamu gaya zamu kun kasuwa wannan a kasamu Allah ya taimake mu muna da abubuwa da yawa kuma yanzu kiwo komai ya zama wani zamani ne dole ne mu haɗa kai da su mu gwamnati za mu iya taimaka musu da irin sabbin hanyoyi na kiwo na zamani da abin da ya kamata a yi amfani da shi da inganta kiwo na zamani su kuma manoma da sauran 'yan kasuwa hakkinsu ne su karɓa su su tabbata sun bunƙasa shi so kiran da zamu shi ne dole muna kira da manoma da makiyaya su zo su mu haɗa kai da su mu samu sabbin tsari na zamani don a samu cigaba da wannan bangaren kiwon da
1: Kwamishin Ma'aikatar Kula da Kiwon Dabbobi ta Jiha Dr. Bala Musa Lukshi Ogun ƙungiyar a matakin jiha mai martaba Sarkin Toro Alhaji Adamu Umar ya bayyana cewa da buƙatar aiwatar kiwon awaki domin alkarin da ke ciki
5: matanmu na gida su suke kiwon wannan awaki din namijin ma sai dai dan kare nasu so kaga baka da buƙatan a ce mata ta ce maka ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza ta sun iya biyan buƙatun kansu kaga yanzu da abin ya gagara kaga sai kana samu matsaloli tsakanin auratayya da kamata a ce an dada dawo da wannan domin kasashe da yawa yanzu dan ka dauki koyin su kasashe zaka ga akan sani daya gidan suka dogara zata ba su madara zata ba su nono zata aiko sa'annan kuma su yi kasuwanci da ita kun ga idan gwamnati ta shigo sa'annan al'umma suka karbi abin da kyau sa'annan mu ko muka goyi bayan abin insha Allah zaka ga yalwar azki a tsakanin mu zaka ga duk wannan fitintunu da ake yi din nan wallahi kaga zaka ga sun tafi sabila da matsalan shine an gagara wayanda za su initiating din wayansu abu wa matasan mu shi yasa yanzu kake ganin matasa da a cikin banditry a cikin wani boko haram a cikin menene din nan sabila da ba su da abin da za su yi ba su da kuma kokolon da za su initiating din abin da ya kamata yanzu ka dauka a ce yanzu duka kowa yana da awaki kaman biyar biyar kuma yana tunanin cewa akuyan nan za ta aihu nan da ba zai je ya shiga sata ne sai shiga business din sa zai so dole ne mu kyautata wannan abun nan sannan mu yi addu'a Allah ya taimake mu akai
1: mai matara sarkin Toro Alhaji Adamu Umar sarkin Gital ko kuma shi ne ma'aikatar aikin gona ta jiha Dr. Ilyasu Aliyu Gital ɗaya daga cikin masu faɗa a jiha kungiyar a matakin ƙasa ga sakonsa ga malamta taron
2: abinda za a ce a ciyar da mutane miliyan 20 shi za a yi yanzu a ciyar da mutane miliyan 120 kuma inda da ake amfani da shi a ciyar da miliyan 20 din nan ba zai yiwu a ce zai ciyar da mutum 120 kuma ƙasar nan ai ba faɗa da yake kamar yadda mutane yake karuwa ba shi yana nan a kan hekta ne dama hekta ne amma hektar mutum ɗaya yanzu ya zama na mutane 10 saboda haka dole mu san dabaran da hektar nan da da yake ciyar da mutum ɗaya da gidansa ya ciyar da mutane 10 da gidansa to wannan shi ma a kiwon haka za mu yi dole mu tafi da dabaru musamman kananan dabbobin nan suna da saukin sarrafawa to ba ma kasan nan kawai ba kasashen waje da suka san amfanin dabbobi kanana suna neman ma mu kai musu naman ko mu kai musu wanda muka kewata nan to kaga mu ma ba ishe mu ba ko suna nema a wurin mu suna ganin muna da hanyoyi da kuma yanayin da Allah ya bamu na cewa za mu iya wannan kiwo to tunda Allah ya bamu hanyoyi da yanayi na irin wannan kiwo har wasu suna ganin ya kamata mu ciyar da su da irin wannan dabbobi to ya kamata mu tashi to irin wannan taron shi yake sa inda aka bari a baya ai maza a cika gurbin don a ci gaba da
1: sarkin Gital kana kwamishin ma'aikatar aikin gona ta jiha Dr. Ilyasu Aliyu Gital Abdullatif Ahmed shi ne shugaban kungiyar na ƙasa wanda ya buƙaci gwamnatoci su shigo don nausawa da harkar gaba
6: muna so mu kasance yadda uwayenmu suna yi da akan yadda suna yin kasuwanci na awaki ma yadda suna yi ne muna so mu dawo yadda ana yi da mu kasance muna yi yanzu ma haka
1: duba da yadda al'umma suke ƙara yawa awakin kuma suke ƙara ƙarancewa to ta wace hanya ne za a farfaɗo da awakin ya zama sun tafi yadda ake buƙata
6: shi ne za a yi magana da wasu suna masu kiwo san su so su nema ilimi yanda za su yi kiwon su.
7: To wani shawara za ka ba wa masu kiwon kananan dabbobi ko wasu kalamai haka na kwarin gwiwa?
6: Abin da za a shawarar da zan yi ba su shi ne su dinga kula da awakinsu, saboda kungiya mu na wanda muna da shi na Nashkuda shi ne duk wanda zai kasance memba na wannan kungiya ya kasance awakinsa ba su fitowa waje, suna nan suna gida ko gona ne za su kiwaye su su sama a waje guda da yawa, saboda inda muna murta bukatar gwamnati shi ne muna so su taimaka mana da hanyar da za su ba mu ko aron kudi ne da za mu samu suna sosai a wannan kungiya mu samu so that yanda za a kawo mana awaki mai kyau kuma mai lafiya lau wanda za mu yi tsaye da su a waje guda sa samun iri.
1: Shirin kungiyar masu kiwon tumaki da awaki ta ƙasa Malam Abdulatif Ahmad yayin da kungiyar su ta gudanar da taronta na shekara-shekara a nan jihar Bauchi.
8: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
1: Madalla samar da ruwa a yankunan karkara wani muhimmin aiki ne da gwamnatin jihar da Bauchi ta da kofa a kai, inda kuma har zuwa yanzu nan bata gajiya ba take kuma kanyi ta hannun hukumar samar da ruwa mai tsafta tsarkin jiki a yankunan karkara wato Ruwasa. Ganin wannan kokari kuma sanya wasu kungiyoyin abokan jihar tafiya kan shigo domin ba da nasu tallafin, kamar yadda aka ji a wasu shirye-shirye mu da suka gabata cewa kungiyar farfaɗo da tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kawo gudunmuwar kan rijiyoyi masu aiki na hasken rana jihar Bauchi. Cikin masu amfana da wannan famfo har da al'ummar garin Majiyan Kara a ƙaramar hukumar Shira, yayin da tawaga ta ziyarci garin don sanin inda za a tona famfon. Cikin jawabinsa jagoran tafiyar kuma shirin a kungiyar ta ECOWAS Kana wakilin birnin Darazo Dr. Habib Yaya Baffa ya bayyana cewa wannan aiki a garin Majiyan Kara ba ƙaramar nasara ba ce.
7: Za a yi rijiyar burtsatse guda 67 a faɗin Najeriya. Jihar Bauchi ta yi sa'a ta samu har guda 7, ita ta fi samu a kowanne jiha. Wannan kuwa ya yiwu ne saboda gudumawa da shi tsohon minista na harkokin ƙasar waje Ambassador Yusuf Mai Tamatuga, shi ya yi ƙoƙarin na ya sa kason na Bauchi mahaifi na ko'ina. Sannan nan Shira aka zaɓa ta hanyarsa da kuma haɗin gwiwa mai ƙarfi da shi da gwamnan jihar Bauchi Muhammad Bala Kauran Bauchi. Shi wannan haɗin gwiwa na aiki shi ya sa har aka zaɓo nan a cikin wurare masu yawa aka ce a kawo muku nan kuma guda. Wannan aiki na rijiyar burtsatse mai amfani da hasken rana wanda za a yi a ƙasashe na Afirka ta yamma guda 12 an ƙaddamar da shi ne a ƙasar Darazo. So daga Darazo muka ƙarasa gamawa muka ƙaddamar ga shi yau Allah ya kawo mu nan gari. Muna muku godiya da kuka fito domin ku nuna cewa kuna sha'awar wannan aikin. Abin da ya sa ni kaina na biyo wannan tafiya shi ne mun taho ne da shi kamfani da za a yi aikin nan. Muka zo muka ce bari mu kawo ɗan kwangila ya zo ya ga garin ya ga wurin da zai yi wannan aiki.
1: Kuma shi ne a ƙungiyar farfaɗo da tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma kuma wakilin birnin Darazo Dr. Habib Baffa Yaya. Honorable Babangida Isaac Maliya shi ne shugaban ƙaramar hukumar Shira wanda ya hori al'ummar garin da su kula da aikin domin su ɗin suna amfana tare da ƙalubalanta duk wani da ya zo don yin gyara canza wuri ta kowace fuska.
7: Duka a ƙasashen Afirka a Najeriya ne aka samu da yawa. A Najeriya ma ƙasashe ko a jihohi guda 23 Bauchi ne muka samu da dama. To ka gane daɗin naka yana wuri. Sannan da aka tashi shi kansa commissioner zai zo ya jagoranci wannan aiki ko ya ƙaddamar da aikin ɗan jihar Bauchi ne. Saboda wannan ya gwada mana cewa Allah ya taimake mu akan wannan lamura da sauransu. Kuma sannan muka dace da dukkan abubuwan da za a bar a ayyuka ko inda za a je a irwa wannan wuraren ayyuka wuri ne wanda ya dace a yi aiki, wuri ne wanda suke buƙatar ruwa, wuri ne wanda suke da matsalar ruwa ɗin. Saboda mun gode muku da haɗin kai da gwamnatin jiha da ake yi musamman mai gida gwamnatin jihar Bauchi da kuma jami'an aiki na ma'aikatar ruwansa da na matakin karamar kuwa ba abin da zamu ci sai dai Allah ya saka muku da alkhairi. Kuma na ƙara addu'a al'umma kamar da shi commissioner yayi bayani cewa an yi selecting wasu mutane wanda za su kasance tare da contractors ko da masu aiki. Ku saka ido, dalili shine wani abu dan karamar matsala ne zai faru ko yanda za a yi kuna kunna shi ko ne za a yi wasu abubuwa da za ka sani idan kun zauna matasan mutum da suna da basira za ku fahimci abin ba tare sai an yi waya Bauchi ko an kira Abuja ko wasu abubuwa ba za ku iya magance wannan abin in har matukar kun sa ido. Ku saka ayi amfani da wannan damar ka kaddara cewa za ka koyi sana'a ne ba wai a zan koyi iya kunnawa ne da kashewa ba har misali wata matsala karama wanda ba ma fata ta faru in ya faru da abin. To za ku sa ido ku tabbatar cewa kun koyi yanda ake yin abu ko ga da aka hada shi yanda koda wani abu ya taso za ku iya magance shi ba tare da abin nan ba. Sannan na biyu ina ba da shawara duk abin da zai zo kasance wannan project ne babba abin da aka ce ma kungiyoyi ne na kasashen Afirka suka yi so ba abu karamin abu bane ba ba abu ne na jiha ba ba abu ne na kasa ba na Afirka ne so ku saka ido don ku tabbatar cewa wannan an ba abin tsaro a ba abin kariya in an yi dan ya angata wani ma daga wani wuri ya zo karɓe ya amfani wannan abu ko wani daga dai ya ce a ina ku samu wannan project aka yi muku to dole idan aka ga wannan abu in an yi za a ce muku yan gata ne to saka ai amfani a sa ido abin kar ya lalace ko kar a saci wani abu a ciki ku ne za ku kare abin wannan abun ba iya naku bane na karamar hukumar shire ne kuma na jihar Bauchi so ina so ku san wannan so raka mai girman sarki wayannan mutane za a yi selection a sa a tabbatar cewa bayan koda mun tafi kafin shi contractor ya zo a sake zama da su a ba su sharori bisa amana.
9: Shugaban kalmar hukumar shira Honorable Abdul Isad Maliya yayin da kungiyar ECOWAS ta kai musu famfo mai aiki da suke rana idan shirin ya dawo nan gida BRC kuwa makarantar Standard Academy ce da ke bayan Nightel ta kawo ziyara domin haɗa hannu da kuma nuna wa ɗaliban su yadda gidan rediyo ke yin aiki tare da watsa labarai a faɗin jiha da ma jihohi makwabta. Da yake jawabi jagoran tawagar Mr. Bukata Ishaya Tafida ya ce gidan rediyon Bauchi BRC shi ne jagaba wanda ya ɗauki shekaru yana ilmantar da al'ummar wannan jiha.
10: Abin da ya jawo hankalinmu a nan shi ne gidan rediyon Bauchi gidan rediyo ne wanda yake cike da tarihi kuma yana ɗaya daga cikin rediyon da aka fara kafata kuma shirye-shiryensu da suke yi yana jan hankulan mutane da yawa kuma gidan rediyo ne wanda ta sanu a jihar nan kowa yana saurara. Shi yasa muka ce to bari mu zo mu gane wa idanmu abubuwan da yake wakana
11: da ka shigo gidan rediyo me yafi can hankalinka a cikin gidan rediyo
10: gaskiya abin da ya jawo hankalina yanda na ga inda aka inganta wurin mun shiga wurare daban-daban a ga inda ake wasa shirye-shirye labaru da abubuwa babban abin da ya fi can hankalina shi ne na kurorin zamani da na gani gaskiya ya faranta mun ya jawo hankalina sosai na ji daɗin wannan ziyarar.
9: Mr. Bukata Ishaya Tafida ita ko Amina Sani Isa yabawa ta yi da yadda shirin gidan rediyon tare da bayyana cewa lallai gwamnatin jiha ta yi kokari wajen inganta gidan rediyon.
12: Gaskiya tsarin gidan rediyo ya burge ni a tsaftace komi a yanda ya dace motoci a yanda ya dace mashina a yanda ya dace kowa daga cikin gidan yana wurin aikinsa yanda ya kamata komi a tsare ke. Gaskiya abin ya kayatar da ni saboda ban expect ma haka ba.
11: Akwai wani abin da ke gani bayan wancan wanda ya dinda jan hankalinki?
12: Kwarai da gaske yanayin tun daga wurin da suke welcoming baki su ajiye su wurin ko ina dai ka shiga za ka ga wuri mai tsafta ni gaskiya saboda inda yanda suke watsa labarai da komi da komi su shi ma wurin very clean a tsaftace ba wani abin da za ka gani wanda ba zai burge ka ba kawai a wurin sabila da komi a ka'ida a shirye so wannan kawai ya isan mai ƙayatar da kai sabila da duk inda aka ce maka akwai an ajiye abu a oda yanda ya kamata to dole ya burge ka ko ka ƙi ko ka so dole ya burge ka ya kamsa da kai.
11: Dan su ma suka zo su gane wa idan su irin abubuwan da yake ciki.
12: To kiran da nake ma mutane ga ɗalibai ɗalibai musamman ɗalibai duk ɗalibin da ake koya mishi abu game da gidan rediyo that is way of communicating information taking information and rest idan ka zo kana neman wani gidan radio ne ya kamata ni wanda ya fi tunda akwai ba dai ba ba biyu ba gaskiya wannan gidan radio yana cikin one of the best in kaso duk abin da kake bukata wai da ne tallatawa ko kuma nan shadantowa ko na ilmantarwa ma yara ya kamata ku zo wannan gidan radio gaskiya sabila da naga komin su a kaida yake a shirye yanda ya kamata
9: amina sale wasu daga cikin daliban su suna jin dadin su da wannan ziyara
13: sunana Zainab Babayo daga makarantar Standard Nursery Primary and Secondary School Bauchi mun koyi abubuwa da dama wanda a da ba mu san shi ba na kalli yanda ake watsa labarai da kuma yanda ake shiryawa yanda suke aikin su
14: Aisha Usman Muhammad mun shigo muna yin abubuwa mun koyi abubuwa da yawa an nuna mana abubuwa da yawa da gidan da ake watsa labarai da gurin da ake shiga ana yin maganganu
15: Abdulrahman Muhammad Mubarak yanda gurin yake a tsaftace ko ina in ka shiga da gari very clean
9: wasu daga cikin daliban makarantar Standard Academy dake bayan lata a nan Bauchi yayin da suka kawo ziyara gidan radio Bauchi BRC wannan kuma ya kama kasashen labaran kasa da na ƙetare tare da wakilin mai huzaya Haya Doka
16: hukumomin makarantar secondary lasa da ke karamar hukumar aska uba a jihar Borno Nigeria sun fitar da jerin sunayen ɗalibai 36 da aka tabbatar da aka sace lokacin da mayakan Boko Haram ko ISWAP suka kai musu hari suna tsaka da rubuta jarabawar kammala karatun secondary ta Neko a cikin ɗalibai 36 da ke cikin jerin sunayen da aka fitar 25 mata ne sai kuma 11 da suka kasance maza daga cikin waɗannan ɗalibai akwai ɗalibin aji uku na secondary sai kuma ɗalibai aji biyu su 17 da kuma ɗan aji ɗaya su 18 rahotanni daga rundunar soji da hukumomin jihar sun bayyana cewa dakarun tsaro tare da haɗin gwiwar 'yan sa kai sun riga sun ceto akalla ɗalibai 7 da malami ɗaya jim kaɗan bayan faruwar lamarin yayin da ake ci gaba da farautar maharan a daji domin ceto sauran yaran daga kasashen ƙetare kuwa wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa FIDH da haɗin gwiwar ƙungiyar OMCT mai yaƙi da azabtarwa ta buƙaci mahukuntan Togo su ɗauki matakin tabbatar da tsaro da kariyar 'yan fafutukar kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ke gudun hijira tun bayan zanga-zangar watan Yunin bara da ta kai ga kame dubban mutane ciki har da 'yan fafutuka daga fannoni daban-daban kamfanin dillancin labarai ne AFP ya rawaito cewa cikin buɗaɗɗiyar wasiƙar manyan ƙungiyoyi biyu sun nemi mahukunta na Togo su tabbatar da dawowar 'yan fafutukar gida cikin yanayi mai kyau tare da ba su kariya daga fuskantar duk wata barazana a cikin gida Yahuza Yahaya Doka BRC Bauchi
9: sai kuma ɗarabar shirin
17: kana so da ba ka zama to alƙali na gaskiya daga safiya zuwa da daga tambaye ne daga safiya zuwa da daga mene ne to anan ne za ka fara gada cewa kuma kafin ba ka fara ƙalubalen ka shugaba kai ma kana da babban ƙalubale a ciki
9: ko ce kuma za mu ɗauke bakin jakar shirin a yau a madadin mai kula da shi Kamaluddin Nur Ilela Saro Adam Umar Raja'atu Muhammad Kitar da Muhammad Muhammad ne suka tace murin da kuka ji Abdullahi Muhammad da mulke cewa ma salam

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau
1: ina gabatar da ta'aziyya ga wannan majalisa saboda rashin da aka yi na ɗaya daga cikin memba na wannan majalisa wanda Allah ya karɓi ransa a satin da ya wuce.
2: Ina so na fara da godiya masu Hajji Atiyas Namun.
3: Wallahi nazari na kan gaskiya ba yadda ci ba kuma sam ba ni tare da wannan tsari da aka yi sa duka jami'u.

0: adala masu alamu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannunmu da arzikin sake saduwa kwamitin majalisar dokokin jiha mai kula da ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu ya karbi bakuncin Amirul Haji na kananan hukumomi 20 da ke fadin jiha domin mika taziyarsu na rashin daya daga cikin membobin majalisar tare da mika wani kokensu a gaban kwamiti na majalisar Amirul Haji na karamar hukumar Bauchi Alhaji Nuru Umar ne ya fara bayyana makasudin ziyarar tasu
1: ya jagorori wanda kuka zabe mu kuka ba mu wannan dama muka samu muka je muka yi gwata da wannan farali wannan na daga cikin makasudin abin da ya sa muka ce da mu zo mu yi godiya ina muka zabe escort din mu muka zo a madadin sauran mu baya ga wannan kuma a takaice akwai dan abin da muka taho da shi na dan kuka a matsayin ku na iyayen mu jagororin mu mun dan samu matsala dan kalilan wanda kuma zamu iya ce ba matsala bane wanda zamu iya ce ba matsala bane wannan abu ne da ya faru daga Allah subhanahu wataala kasancewa dai kuma yanda wanda suka gudana a bayan mu mafi yawanci daga cikin su kafin su tafi su kan dan samu estakwar din su wanda yake karfafa musu gwiwa su tafi da shi wanda in sun je can su kan dan samu dama su dan yi wayan su bukatu kuma su dan dan wani guzuri a gida to cikin hukuncin Allah dai wannan shekara mu mun samu aka san haka ba mu iya samun dama da aka ba mu wannan estakwar muka tafi da shi ba to shine mun dan yi kokari irin namu gurgurdan karfin mu wanda zamu iya bin abubuwan dai kamar yanda ya shafi ministry for local government to mun yi gurgurdan iyayen mu har ga Allah amma abun ya gagara to shine muka yi shawari mu taso gaba daya mu zo gaban ku bayan godiya da muka yi mu dan koka muku wannan a halin da muke ciki akan ku taimaka kuma ku shiga cikin tunda mun san dai kun yi magana insha Allah zai fi namu karfi sosai ma wanda ba kwatankwaci to wannan shine gaskiya abu guda biyu da muke tafe da shi muka zo gaban ku majalisa kuma muna fatan za ku taimaka a matsayin mu na yaran ku kannan ku abokan ku ku shiga cikin wannan al'amari dan mu ma mu dan samu abin da yake
0: Alhaji Nuru Umar daga nan ne sai shi ma Amirul Haji na karamar hukumar Alƙaliri Alhaji Bardi Adamu Gwala shi ma ya karfafa jawaban Alhaji Nuru inda ya fatan Allah ya jikan wanda aka rasa a majalisar
2: makasudin zuwan mu kamar yadda shi shugaba ya faɗa shine mu zo mu yi godiya bayan godiya kuma ya gabatar da wani bukata ta musamman muna godiya dan nawa abinda zan faɗa shine ina gabatar da ta'aziyya ga wannan majalisa saboda rashin da aka yi na ɗaya daga cikin memba na wannan majalisa wanda Allah ya karbi ransa a satin da ya wuce muna gabatar da wannan ta'aziyya a madadin sauran members namu na Hajj Affairs muna masa fatan alkhairi Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ubangiji ya sa ya huta kuma Allah ya ba ku hakuri Allah ya sa mu ga
0: Amirul Hajj na Alƙaliri Alhaji Bardi Adamu Gwala wanda ya magana na ƙarshe daga cikin Amirul Hajj din shine Alhaji Alhassan Yusuf Amirul Hajj na Toro
3: lallai mun zo mu mika godiya ma iyayen gidanmu na wannan majalisa da kuma ta'aziyya kamar yadda Baba Bardi ya faɗa na rashin dan uwa abokin aiki wanda ya rigaye mu inda mu ma zamu je yau ko dai lokacin da Allah yayi Allah ya gafarta masa ayyukan da yana alkhairi Allah ya nunnunka mai lada to kamar yanda da zuciya mu ne ya faɗa dole mu zo mu yi godiya wannan al'amari da ku ne sanadiya bayan mun yi godiya wa Allah wa ku zamu yi godiya umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aka mai alkhairi yayi godiya yayi addu'a yayi godiya yayi sakamako in ba zai iya ba yayi ta addu'a to addu'a dai mun yi ta yi don bayan mahaifan mu da suka haife mu ba wa'anda suka mana wani abun da da mu ce wanda shine mataki kusan na ƙarshe a ainihin shikashikan musulunci ta dalilin ku muka je to dole mu zo muku godiya ta musamman mun sani kamar yanda ciya mu ne faɗa wannan dan tallafi da muke nema wanda dama ku kuka tura mu mun san kun fi kowa so ku ga mun samu domin ku kuka tura mu to shi kuma dama da mahaifi kullun komai kai wa danka dai iya zo gaban baba dole yana kuka to muna roko a cikin ayyukan da muka je muka yi muna rokon majalisa lalle dama nan take bayarwa mukan ji dadi amma muna roko in zai yiwu majalisa ta taimaka yanzu mun je muna jagoranci duka mu baki ne da mu da wayanda muka jagoranta a ayyuka koda kai almajiri ne ka dare za a ga abubuwan daban-daban amma muna roƙon majalisa in zai yi wuta taimaka ya zama hajji a fesu da sauran suna zuwa sau biyu zuwa nan na farko koyo suke yi na biyu sai suka je sun ci gaba sai su koyar da aiki wassalamu alaikum wa rahmatullahi
1: Alhaji Hassan Yusuf Toro bayan ya kammala sauraron jawaban nasu sai kakakin majalisar dokokin jiha wanda mataimakin sa Honorable Jamilu Umaru Ibrahim ya wakilce shi ya bayyana godiya da wannan ziyara tare da basu tabbacin riko fiye su a inda ya kamata cikin gaggawa
4: da farko ina so na fara da godiya masu Haji Hafiz namun nan domin I was part of them a Saudi Arabia muka aikin hajjin nan kuma na ji commendation daga wajajen mutane wajen aiki da suka yi tukuru a wannan waje wadansu kuma mun hada su wajen wayan sayukan suka yi tayi na ga ina suka yi ta bada halin kai ba samu matsala da wani ba inda an samu matsala mun samu labari wannan abu ne mai kyau muna so mu gode muku domin mu huta tsare mutunci da iya bada abin nan ba mu ba mu aka ba mu bayar mu muka kawo ku kuma ku da kanku je ku sai ku kai abubuwan da shi da yawan ku da na zo na hada su akwai waɗansu wanda manyan ƴan kasuwa ne suna da arzikin da Allah ya kusa da dukiya waɗansu su har akwai dokta a cikin ku ina tsammanin wanda na gamu da su ya ce mai shi PhD dokta ne kuma ya je ya karɓi wannan abun ya je ya tsaya kuma ya aiki tukuru shi yake kawo abinci ma gidajen officials yake zuwa yake rabawa daga wannan abu ne mai kyau kankan da kai yanzu ya yi san wannan aiki ne neman lada an dace ya yi su muna muku godiya Allah ya sa ka da mutu ne na wannan abu da kuka bayansa kuma wannan abu da kuka saukowa kuka kafin na yi magana ma kun ji daga baki bayan bas mu a majalisa muna da standing committee na local government kuma wanda muna fatan cewa ina nan wajen ina suna abubuwan da aka yi ce muna wani jankaran ma na ta bakin da aka ce abubuwan ba su kai ba sosai amma dai insha Allah muna fata abin da ya samu kuma da ya yi abin da ya dace domin ganin cewa an ce ku wannan hakkin ku ya fito daga wajen gwamnati insha Allah saboda haka muna muku fata ne inda ku zo lafiya muna fatan Allah ya mai da ku gida lafiya meanwhile chairman na Haji Hafiz nan da mu so mu hada ka da shi chairman na committee din domin ka ci gaba da magana da shi inda wayan sabuwa zai daga fidin din ku ba in kuma da wayan sabuwa da kuma ku ji da godan ku za ku ga ya masa muna fata insha Allah da sa maslaha a wannan wani Allah so da wannan muke muku fata alheri
1: mataimakin kakakin majalisar dokokin jiha Honorable Jamilu Umar Bahiru a yayin da ya karbi jagororin gudanar da aikin haji na ƙananan hukumomi 20 da suka kai ziyarar taziya a majalisar dokokin jiha a wannan Laraba 1 ga watan Yuli daga batun kai ziyarar majalisar dokokin jiha sai kuma shine namu ya leƙa jam'iyyar APC inda a kwanakin baya idan mai sauraro na biye da mu an ji mu da Alhaji Bala Abdullahi mai auduga a matsayinsa na jigo a APC kuma dattijan ɗan siyasa a jiha ya bayyana irin tanade-tanade da suke da shi da neman haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar don samun damar tunkarar zaɓe mai zuwa a wannan karon cikin ƙarshen zantawarsa da wakilanmu Alhaji Bala Abdullahi mai auduga zai ɗora ne inda yake bayyana rashin jin daɗinsa dangane da yadda aka gudanar da zaɓen fidda gwani na APC har kuma ya bada wata muhimmiyar shawara ga wanda jam'iyyar ta tsaida a matsayin ɗan takarar gwamna a kakar zaɓe mai zuwa
5: wallahi nazari na kame suka baya da cewa baya da cewa kuma sam bani tare da wannan aji da aka yi duka jam'iyyu sai dai kawai illa iyaka abinda na ga dama ka san ko ni ina da advantage ina da disadvantage din sa duk abin da ke da disadvantage ko ina da advantage din sa idan har ga Allah da gaske mun gane cewa mulkin da ake a kasar nan lalle akwai zalunci a ciki muna bukatar adalai wa'anda za su gyara to jam'iyyun suna da yawa kuma in takarar da sun ba za ko ina sai mu tabbata mun yi amfani da iliminmu mun yi ubangiji ya dora mu akan tuman da ta dace kenan wato mu yi aiki da gabanmu da zuciyarmu da koman mu mu ga cewa mun zaɓi mutumin da ya cancanta ni dai har ga Allah wallahi ba zai taɓa yiwuwa ina ji ina gani ga wannan na san cewa ya wannan cancanta dan bai jam'iyya na in ɗauki wanda da cancanta na ba in Allah ya ba zai yi wannan ba ko me zai daga in Allah ya ba zai yi wannan ba kaima in kai din takara in kai da kanka cikin takarkar in kasance ga wani bibi ka cancanta bibi ka kamala bibi ka tausayin al'umma bibi ka tsoron Allah kaima in kar ma ka mijo yana ba da taimake ka kaga yanzu a jami'un nan yanda aka zuba aka yi zabukan nan kana iya ganin misali adabi kamar ake kota da bai kamar ake kota su yan takarkarin nan na ko mu tsaye musamman ma na takarkarin gwamna in ka dube su wallahi kai ka san wanda ya cancanta sai dai ka ce laifin sa kaza ne laifin sa kaza ne to shi ka san laifin sa kaza ne wanda kake so kake cewa abin shi kuma duka sanan sai laifin mutukuna ba sai an miki tukuna gare ka ba ko ba haka bane ashi har tukuna gare ka ba wannan in te kaga cewa akwai kamala akwai cancanta a ciki to wallahi zalunci ne ka rabu da shi ka dauko wanda bai cancanta ba domin zai baka kudi kai ko da ya baka kudi saboda haka kenan akwai aiki ja a gaban mu jihadi ne sami mu mu fito mu ilmantar da jama'a abin da ya kamata a yi mu gane hakan da muke ciki mu ba su abubuwa na misali iri iri misali ko mun rasa ilimin mutum kace masa Buhari ya kawo mai naira 175 ko yace ya cire subsidy mai naira 175 fetur mun fetur ne shi ne kafin bayan rayuwar jama'a tattalin arziki da zaman lafiyar mu da komai saboda doruwan saukin talakar da wahalar sa akai ya rayu muka yi tafiya wal muka ce ya cuce mu ya kawo mai 170 ba wanda yake zamani kowa yana tsammani wannan gwamnati idan ta zo za a samu sauki da amai da mai ko ya zama naira 100 ko 150 ko 90 dola idan tren da ya zo a ranar mai koma naira 150 kafin a yi sati biyu mai ya koma 700 yau din nan mai na naira 1400 mita na mai to jama'a a wannan kudaden nan da ake maganar nan har yanzu idan ka je asibiti in an nuna maka ka ga dan da tana kai ke kwanciya akai kai da ka da cewa ko akuya ne ga kamata su bugata wannan wajen ba magani ba kwararrun ma'aikata ba kayan aiki wani asibitin ba wutar lantarki ba babu shi ka duba hanyoyin mu babu wani da ka dauka ka ce garanti gashi nan wanda sai shekaru 30 da suka shige yanzu a ce wata wancan lokacin babu
6: bayan gudanar da za a fitar da kwani da aka ce an aiwatar a wannan jam'iyyar ta APC wanda uwar jam'iyyar daga matakin kasa take cewa an gudanar da zaben an ga yadda 'ya'yan jam'iyyar suke tafita cikin jam'iyyar a matsayin jaridar TV a nan jihar Bauchi kuma jigo a cikin jam'iyyar a kowane jihar hankali da suka yi wa jam'iyyar a nan jihar ko a matakin kasa domin ganin cewa an tsinke barkar da take faruwa.
5: To ai ka san babban bala'in da yake kan mai mulki shine asalin sa mutumin kirki ne zai zo da tausayin al'umma da komai da komai amma yana shiga cikin mulki sai kwakwalwarsa ta juye sai ta zama to kaman ba na dan adam ba kwakwalwar ta sa yana nan a cikin daki wa'annan da suke kewaye da shi iya abin da suke gaya masa shine duniya a wajensa kai ka san babu wani mai lafiyayyen hankali za a ce shugabancin al'umma na nasa ka kama a ce ka san wannan abin da ya faru shine abin da ya faru ka kuma cikin dokar abin da ji kana cewa kai adali ne ko adalci babu ba ai ba su shugabannin nan da kake gani wallahi mutumin da yake daka ne ya san abin da yake ciki ba wannan dukkan ruwa ya ke wanda duka yazo sai a ce dan ba a masa kaza ba ne yayi kaza sai a bata ka ba za su rika ci gaskiya kake faɗa ba amma abin da suke da shi shine ba su sanin cewar me ya basu su sai ranan da talaka suka yi magana ranan da talaka suka yi magana suka fito suka jefa kuri'a suka kuma tsare kuri'a suka tabbatar da an faɗa kuma an dora musu wanda suke so suka ga sun faɗi warwas to a lokacin ne za su gane cewa lallai sun yi kuskure kuma duk shugabannin da suka faɗa bayan wallahi in ka tambaye su za su gaya maka wannan kuskuren da suka kira ai ba su ma san cewa abin da ya faru ne zai iya faruwa ba ba su sani wallahi sai abin ya faru tukun ba to amma jiki na kai a yi adalci a zauna lafiya a yi zalunci ba mu ba azzalumai ba zalunci ba ga kuma mu yadda ba muna tare da ɗan uwanmu bayan Allah muna cikin addu'o'i muna cikin roƙon ubangiji da ayyuka na alheri muna roƙon ubangiji Allah ubangiji kada ya bar mu da dabaran mu da azanci mu da wayen mu Allah ya shige mana gaba ya fitar da mu daga cikin wannan bala'i da kuma
6: mutanen da jam'iyyar ta ayyana su a matsayin ɗan takara ko a ce ma wanda aka ayyana matsayin ɗan takarar gwamna a wannan jam'iyyar ta kuma akwai wani yunkuri da daga bangaren sa da ya yi na neman cewar ya nemi su domin a samu haɗin kai a ce da jam'iyyar gaba bayan ayyana shi da aka yi
5: to ni da yake ka fito da maganar kan jami'ar yau mutum fi sai ni ka san da biyayya mutum biya ni abin da jami'a ta yi na kan yi mata biyayya ko da abin ba kyau kuma dan amma zan fara in ce ba kyau ba daidai ba ne dan fara in ce lallai abin nan ba daidai ba ne amma kuma dan yi biyayya mutum biya wannan dan takara da ka dauka a cikin jami'ar nan wannan ina faɗan abin da yake zuciyar da sani ne wallahi iya bakin ilimi na tsakanin da Allah ni ina ganin cewa wallahi ya cancanta kuma yana da kurakurai irin nasa kamar yadda kowane dan adam yana da kuskure shi kan an musan kuskurensa an ce gashi gashi gashi gashi kafin a zaɓe shi yanzu sai a gaya masa ba tunda an yi a baya ya gani in an ce taurin kai ne yake da shi ba ya ji maganar mutane to wancan kana an yi ta gaya masa ba a yi aiki ba ba a yi aiki ba ba a yi aiki ba ya ce an yi aikin to yanzu an ce ba aiki ba sai nuna aikin ai in yazo sai aikin domin ai ko ba haka bane an ce bai kyauta bai kyauta bai kyauta to yanzu sai kyautan yanzu amma ba kyauta irin na wanda ake yi na kuɗaɗen da ba san kansu da bindinsu na ba da dukiyar al'umma ka zo ka ɗauki dukiyar al'umma saboda bukatar kanka ka saboda bukatar kanka da kanka kai ka san cewa ƙarya ne ka halakar da shi domin biyan bukatar kanka a kai wannan gaskiya akwai gyara mai nauyi a cikin wannan abu ya kamata a yi da gaske a gaya wa jama'a a gaya wa jama'a cewa duk abin da ka yi Allah zai tambaye ka duk abin da ka yi za ka tsaya Allah zai tambaye ka alhakin ka ne kawai zai fitar da kai.
7: Alhaji menene kiran ga su masu jefa ƙuri'a don wanda alhakin abin gaba ɗaya ka ce komai ya rote ne a kansu.
5: Masu jefa ƙuri'a nan ta farko tukunni su yi addu'a su yi ayyuka na alheri su yi istighfari su tashi a cikin dare su tsaya su gaya ma Allah cewa Allah mun gaza muku mun gaza. Allah kai kadai ne mai iko kai ne wahidul qahhar. Allah abinda muke nema muna neman zabin alheri ne muna neman zabin ka. Allah kada ka bar mu da dabarar mu da azancin mu da wayon mu sannan su yi adalci su zo su zabe wanda iya tunanin su wato shi ne ya cancanta. Kuma duk wanda ka kuɗi ya baka karɓi ka ci ani a ka ci halal wanda kuma don bai baka kuɗi ba ka je baka zabe shi ba to jarabawar da ta zo kana zahira kamar mutumin da ya saci kuɗin gwamnati ne in na saci kuɗin ka kai kadai da daɗewar bayan daɗe kuɗin shi na zo na ce. Wakil Allah ka dakata mun sun ba ci ce ka naira 10,000 ka yabe mun in kace ma ba za ka yabe mun ba sai Allah ya ce to je ka sai Allah shi sai ya saka sai ya tabaka abin da haka sai ka yadda da shi tukuna ka yabe mun amma idan al'umma ne na umumi gaba daya wajen wa za ka je ka nemi ka nemi taimako babu wasu sun mutu akan zalunci abin da ka zalunce su nan wasu sun mutu wasu suna nan asu a gadon asibiti su ba su kai ka zo to wasu sun shiga cikin damuwa da damuwa yanda abubuwa suke kenan ai saboda haka kiran da muke ma yan uwa shine da mu abinda muke yi shine addu'a wannan kasa ta mu ya ubangiji Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wa'annan fitintunin da suka dane mu a kasar nan Allah ka busu ne mana su Allah wa'annan shugabanni namu ya ubangiji Allah ka gyara mana su Allah ka tusa musu tausayin mu bayin Allah a cikin zukatansu su yi mana adalci kuma in mun je zaɓen ya ubangiji Allah ka taimake mu mu yi zaɓen abin da shi ne mafi alheri a gare mu.
8: Dattijan ɗan siyasa kuma jigo a jam'iyyar APC Alhaji Bala Abdullahi Mai Auduga cikin doguwar zantawarsa da wannan dandali na siyasar gidan rediyon Bauchi daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar ƙasashen duniya inda wakilinmu Kasim Abdullahi Zango ya haɗa mana wani rahoto da ya ƙunshi sharhin siyasar ƙasashen duniya.
9: Shugaban Turkiya da na Burtaniya sun tattauna dangantaka tsakanin ƙasashensu kan batutuwan yaƙi. Shugaban Turkiyyan Recep Tayyip Erdogan da na takwaransa na Burtaniya Muhammad Sheikh Al-Gazauni a wata tattaunawa ta wayan tarho Erdogan ya ce Turkiyyan da Burtaniya za su iya ƙarfafa dangantakarsu ta hanyar ɗaukan matakai ƙwarara a wasu fannoni musamman ta cinikayya da noma da harkan kamun kifi da tsaro da masana'antar kare ƙasa kamar yadda ofishin ya bayyana a shafinsa na sada zumunta na Turkiyya wanda kafar TRT ta wallafa a shafinta. A wani labarin makamancin haka Niger ta gabatar da takardar buƙatar fecewa daga kotu a cikin wata sanarwa da aka aiko wa AFP a makon da ya gabata. ICC ta ce ta karbi takardar fecewa daga ranar 18 ga watan Yuni da Janar Abdulrahman Tiyani ke jagoranta. Niger a hukumance ta miƙa takardar daga kotun ƙasa da ƙasa ta hukunta manyan laifuka ta ICC. Ƙasashen dukkansu suna ƙarƙashin mulkin gwamnatin soji ne wanda kafar jaridan TRT ta wallafa a shafinta. A wani labari makamancin haka babban jami'in diflomasiyyar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Ali Bahraini ya ce ƙasar ce kadai za ta tsara yadda za ta kashe kudadenta da Amurka inda ta saki saɓanin ikirarin da Washington ke yi. Gwamnatin Amurkan dai ta ce ba za ta bari Iran ta yi amfani da kuɗin wajen tallafawa 'yan ta'adda ba. Sakamakon hakan ta tirsasa mata sayan kayayyaki daga Washington wanda kafar TRT ta wallafa a shafinta. A wani labari makamancin haka sau biyu Andy Barham na neman mukamin shugaban Labour a Burtaniya watakila yanzu zai iya dacewa a karo na biyu biyo bayan murabus da tsohon Prime Minister Burtaniya Keir Starmer daga mukaminsa inda yawancin 'yan majalisar Labour ke goyon bayan Barham mai wakiltar mazaɓen McCafeel wannan mukami Burham ya tabbatar da cewa yana niyyar sake neman mukami sakamakon goyon bayan da ya samu daga jama'a wanda kafar BBC ta wallafa a shafinta. A wani labari makamancin haka, Burkina Faso ta kawo ƙarshen dangantakan diplomasiya da Faransa. Burkina Faso ta ce matakin ya fara aiki daga ranar 26 ga watan Yuni kuma ya biyo bayan nazari kan dukkan wata dangantaka da birnin Paris. Burkina Faso ta faɗa a ranar Juma'a cewa ta yanke hulɗar diplomasiya da tsohuwar kasar ta yi mata mulkin mallaka bayan shekaru ana samun rashin jituwa kamar yadda aka bayyana a cikin wata sanarwa da gidan talabijin na kasar ta yammacin Afirka ta fitar wanda kafar TRT ta wallafa a shafinta. A wani labari makamancin haka, fiye da mutum 1,400 ne dai suke tsare daga jihar North Darfur ta Sudan a yini ɗaya yayin da ake zafafa yaƙi. Yaƙin da ya haddasa ɗaya daga cikin bala'in jin kai mafi muni a duniya, inda ya kashe gwamman dubban mutane. Kimanin mutum 1,430 ne aka raba su da gidajensu a ƙauyuka 5 a jihar North Darfur ta Sudan a cikin yini ɗaya, kamar yadda hukumar kula da masu kaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya MDD ta bayyana, wanda kafar TRT ta wallafa a shafinta.
10: An gaida ɗan mutanen zango da sharhin siyasar ƙasashen duniya. A nan matakin ƙasa ma dai, wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya haɗa mana sharhin siyasar ƙasa.
11: Jami'an 'yan sandan Najeriya sun kama wani daga cikin kakakin PDP a rasa da jam'iyyar Hamayya take da su a ƙasar nan. 'Yan sandan Najeriya sun cafke Iwa Efone saboda zargin ɓata suna da wasu laifuffuka da suke da alaka da amfani da dandalin sada zumunta. Abinda aka samu daga jaridar Premium Times ta ce wani tsohon sanata Ifeanyi Bob ne ya kai ƙorafin Mista Iwa ƙunshin 'yan sandan. Jam'iyyar ADC ta ɗaura sunayen bayanan ɗan takaranta na shugaban ƙasa Atiku Abubakar da mataimakinsa Rotimi Amaechi a shafin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC. An ɗaura sunayen Atiku da Amaechi ne a shafin hukumar INEC da ke karɓar bayanan 'yan takara gabanin babban zaɓen shekarar 2027 a daren Talata. Mai magana da yawun jam'iyyar ta ADC na ƙasa Bolaji Abdullahi ne ya sanar da hakan a ranar Talata ta cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na X da aka tabbatar da sahihancinsa. Majalisar Dokokin Jihar Delta ta ayyana wata kujera cewa babu mai ita a sakamakon sauya shekada wanda yake kai yayi. An saba jin an yi wa masu mukamai musamman ma na majalisa barazanar rasa kujerunsu idan suka rabu da jam'iyyar da ta basu nasara. Wani rabin kolin ya samu kanshi a matsala kuma yana iya rasa kujerarsa da yake kai. A cewar wani rahoton da leadership ta fitar, masu neman takara a mukamai daban-daban da suka rasa tikiti a jam'iyyar APC sun yi kira ga jam'iyyar ta APC da ta bi a hankali wajen shirinta na zaɓe. Waɗanda suka sha kashin wajen samun tutar jam'iyyar ta APC sun yi gargaɗi cewa idan aka yi sake za a iya samun baraka saboda canza sunayen 'yan takara. Rahoton da Daily Trust ta wallafa ya yi ƙarin haske game da yadda aka samu matsalolin tsaida 'yan takara a jihohin Kaduna, Kwara, Kwando, Pinway da kuma jihar Kogi. Ita kuwa jam'iyyar NDC mataimakin shugaban ƙasanta Rabi Musa Kwankwaso yana ci gaba da kai ruwa rana domin ganin in an yaye soke rajistar da wata kotun tarayya ta yi wa jam'iyyar ta NDC. Sanata Rabi Musa Kwankwaso mai yi wa NDC takarar mataimakin shugaban ƙasa a zaɓen mai zuwa ya sake yin zama da Henry Dixon. Bayanan da aka samu a shafin wani hadimin Rabi Musa Kwankwaso a X ya gana da Sanata Henry Dixon a gidansa da ke Abuja. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ce jam'iyyun siyasa 9 da aka yi wa rijista sun karɓi lambobin shiga domin ɗora bayanan 'yan takararsu na zaɓen shugaban ƙasa da na majalisar tarayya na shekarar 2027. Kwamishinan INEC mai kula da wayar da kan masu zaɓe da hulɗa da jama'a Muhammad Haruna ne ya bayyana hakan a ranar Talata a Abuja. Jaridar Punch ta rawaito Muhammad Haruna ya ce zuwa ƙarshen aikin ranar Litinin jam'iyyun siyasa 9 sun karɓi lambar shigar da bayanan 'yan takararsu domin tunkara zaɓen ƙasa. A cewar Haruna, jam'iyyun da suka karɓi lambobin sun haɗa da ACOL, AA, ADC, APC, LP, MDC, NDP, PRP da SDP.
10: a gaida dan mutanen doka da sharhin wasu daga cikin jaridun kasar nan da suka kunshi siyasar kasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo karshe. Amma da duk wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Gudugu da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: Sadaqallahu al-azim sarikatu al-Qur'ani mai girma madadin wannan shirin da mu samu daman kawo muku shi ba mu koyi ibada wasararu yanzu gwamnati cewa karfe 10 daidai wanda kuma lokacin da zan sanya muku shirin adawo lafiya da fata an zanna tsab domin jin wannan shirin ayi sauraro lafiya
1: Adawo lafiya
2: to masauraran mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum muna muku marhaban da sake kasancewa da mu ta cikin wannan shiri na adawo lafiya biyar sai Bauchi shirin dake tattauna kowa da kan al'umma kan hanyoyin ke ko hadura kan hanyoyin mu na ciki da wajen gari sunana Uzairu Dauda Bunga jagoran wannan shiri tare da abokin aiki na ayo da zamu gabatar da shirin
3: Bello Amina Abubakar Yakobi
2: to masauraro a kamar yadda kuke bibiyar mu a makonni ko mu ce yan makonni da suka gabata kun ji ne da muka yi ta kasancewa da wato DCM Zubairu Mato mai retire wanda yake director general na hukumar Barota dangane da hanyoyi ko aikace-aikacen nan na tsaftace sana'ar atsaba da kuma keke na fefa fadin jihar Bauchi a gani irin makonni da muka diba muna tattaunawa da bangaren hukuma ya dace wannan shiri da adalci domin cikin bangaren su waɗannan al'umma da suke wannan sana'a a jihar Bauchi wato NKK NAPEP da kuma ATAPA
3: da mai kungiyar NKK NAPEP da ATAPA da ke cikin garin Bauchi
2: wadda kuma a yau insha Allah muna tare da babban bako mu wanda yake shine jagora na wannan gamayyar kungiyar NKK NAPEP da ATAPA na jihar Bauchi baki daya a ranka dade muna maka marhaban da sake kasancewa cikin wannan shiri na da wannan
4: jiya assalamu alaikum sunana Alhaji Bala Dauda ni ne chairman na gamayya na ATAPA da keke napep na jihar Bauchi
2: to Alhaji Bala Dauda ganin makonni da aka diba tun daga kafa committee na wanda yake karkashin sakataren gwamnatin jihar Bauchi domin tsaftace wannan ATAPA da kuma keke napep da kake jagorancin su a jihar Bauchi an ɗauki kusan makonni uku zuwa hudu kenan da fara da kafa committee da kuma fara aiwatar da aiki da kuma fara tabbatar da abin da ke kira enforcement a turanci daga bangaren hukumomi yaya kuka kalli wannan committee da ya shigo domin a shiga lamarin wannan sana'a na wato mambobin ka a jihar Bauchi
4: to alhamdulillah duk aiki da ka gani idan ana yin sa akan iya samun dan matsala akan iya kuma gaskiya akan samu mai kyau so wannan aiki da aka fara tabbas an zauna da mu a hukumance kuma duk wannan aiki da mu ake yi saboda mu dinga ganin menene ake yi wanda yake tafiya saboda mu ga mai kyau idan mun ga mara kyau mu tsaya akan mambobin mu don a musu abin da ya dace wanda zai zama musu mai kyau so alhamdulillah lalle dole da dan ji hankalin su kansu mambobin mu kar duk lokacin da kaga ga dadi tana zuwa to sai ka sha wuya yau wannan rijista da aka cire ta an yi ta ne ba don wani rabano ko wani abu a'a an yi wannan ne sabilla da a samu tsaro a jihar Bauchi wannan abu ana yi ne saboda security alhamdulillah wannan rijista da ake yi ana yin ta ne wanda sai ka sa nin namba dinka an yi komai duk sunanka ya fito daga ina kake daga komai saboda mu cire bata gara a cikin sana'ar mu to alhamdulillah duk wanda yake son sana'ar ka yi kyau ka sani mai son ka ne me yau duk wanda bai ba ke ci a zalunci ko kaza da kaza da kaza an ga kansu jawo ba sun hana ci amma gaba ɗaya su kuma da ce kenan yau kusan makwabtanka magabari motar gombe da bauchi na gombe ne saka daki gombe ma daga karfe 6 ne zuwa karfe 6 na daga 6 sun tafi zuwa 6 na yamma yanzu masu hukuma 7 an tashi sama jihar Bauchi in banda yanzu ma da bata gari abin ya lalace saboda tsaro ba a Bauchi kwana ake ana a taba nan a taba 24 hours zai na taba jihar Bauchi lalle ga gurin dole ne jinjina mai girma gwamna yayi kokari dan barin masu kananan karfi su samu abin yi saman dace ba kansu a ci so lalle gaskiyar magana wannan rijista da ake yi ka san duk lokacin da kace da karɓo kuɗi a gun mutum komai kashin sa dan amaka abin da zai amfane ka wani sai ya ji ba daɗi to don Allah Allah ba ma kowa hakuri kowa yayi kokari ya je wannan abu wanda ma ya ji bai ji dadi ba yayi hakuri wannan abu ana yi ne don samun tsaro akan sana'ar mu da muke ciki saboda ni an zauna da ni an nemi shawari na an tambaye ni kuma an gaya min abubuwan da yake faruwa kuma ni kai da naga abubuwan sai naga to me ya dace a tsauta da zuwa wani abun da na barna a ce an hana abun duka gaba daya to gara a gyara abun a dinga yin sana'a so lalle muna jan hankali ma kowa da kowa ya kokari ya je ya register dinsa kamar yanda aka tsara a bashi plate jacket dinsa duk wanda yace ba ya san sa wannan rigar nan ba ne a rigar security ne kai kanka a gurinka idan kace ba ka san sa wato me kike nufi kai ma ga nan ta gani saboda kana dauki number a kana waye kai wannan number ana saka ana dannawa insha Allah komai ka zai fito da sunanka da inda kake da angonka duk abin da ya kamata so kaga abu ne ake yi saboda lafiyar al'umma lalle mutane su ya kuri su gaggauta zuwa kowa ji a musu tun ma ba a ce an kama ka ba ce abin ka cikin sauki alhamdulillah alfalun sa ko gaskiya abubuwan nan mu mun ga alfalun abu guda biyu na farko wannan hala a caba da aka yi daga 8 zuwa 6 na safen nan wallahi tunda aka yi yau ba zuwa ci mana ga dan a caba an kashe shi ko an bige shi ya su ma an dauki mashin din sama kaga mun ga cigaban wannan amma yanzu da don gada maka da inda kuma ka hotunan su ma ga sunan mutane tiyuwa an kashe su wasu an bige su su ma sun zo mun jinyan su sun warke ga sunan da hotunan su muna da shi ta gudun mai san ganin sai so ya gani ga sunan muna da shi wanda aka kashe su wani ma mu muke wallahi akwai wanda an kashe su ma mu muke musu tamu rasa yan uwan su ma dan mu kai shi a ji abin ne su can gida ta rika ta neman kuɗi a shekara ta bari so gaskiyar magana dan wannan doka da mai gima gwamnati aka sa aka yi gaskiyar magana an samu saukin rayukan al'umma kuma yau akwai yana cakon da da suna kwana akan titi ne ba su ma da masauki sanadiyar wannan register sai ka kawo anguwan da kake da masaukin da ka sau kuma kai ba dan bauchi bane ya zama na dai zai zama garanto wannan ya faru ma shi dai zo ya ce shi a gidansa kake shine garanto dinsa shi garanto din kan wannan ya fara kyau kai dai a nema to balle kuma yace an a caba gaskiya majority mutanen kirki ne majority an zo neman rufin asiri ne wallahi majority ba mutanen banza ba amma ka sani duk inda aka yawa akwai bata gari a ciki so gaskiya wannan akwai ci gaba so lalle abin yace kare jan hankali su kuma masu yin aikin su zama masu adalci su zama suna ma membobin ayyukan su da adalci abinda aka tsara za a yi kar wani ya wuce gona da iri din ya cutar mana da member saboda abu da yawa wanda ja cutar shi ma kai baka sani ba amma in na sani za mu dauki matakin da ya dace gaskiya wannan abu akwai ci gaba akwai kuma samun security a cikin abin dan membobin mu a dinga aiki lafiya ana dawowa lafiya gaskiya akwai ci gaba a cikin
5: wannan rubutun da ta faɗa san sa iya cewa kaga in a ta zuwa yanzu kalilan ne kake ganin su da wannan reflective jacket rigar me yasa mambobin ku har yan keke na fiye an ce su ma ya kamata su sa amma kalilan ne a cikin kashi ɗari sai a iya cewa watakila bai fi kashi goma ba wanda zaka gan su sun sa rigar me yake janyo haka kuma ga shi cikin bayanin ka ka ce ga muhimmancin wannan rigar
4: to alhamdulillah wannan dole ka ga wannan kuna da mutane sama da mutum 20,000 ko 10,000 a cikin su nan duka mutum 1,000 da wani abu ne suka yi zai dole ga su jifa saboda rijistar yanzu aka fara shi kuma ana kai insha Allah ga kankanin lokaci in ka zo kuma za ka ga 80% sai fitar da su kuma duka wanda suka sa rigar ne wanda ba san ba inda ne da ga ganin insha Allah saboda yanzu ne aka fara yi ya duka na mutum 1,000 da wani abu aka yi amma da ana magana mutane sama da 20,000 to kaga ba ai komai ba yanzu aka fara to tunda mun fara ne ana ganin su jifa nan gaba ka dan fada ga wanda ba su da shi din ne jifa insha Allah da mutane masu biyayya ne in an ce abu doka ne su kan biya je mu security ne su kan saboda ka san aikin abun baya gudu ba wai irin ka je a cikin home ne ko a sallame ka ba sai an sa a computer an sa nin number dinka komai ya fito network ya hau an samu kafin ita kanta number rigan sai an gama kuma computer ta baka number ka ma ba da rigan rigan ka baka sai number da ta baka shi da a baka saboda security abun so kaga wannan shine kawo abun baya gudu wata sa'in wasu ma sukan gama kuma ne cikin dare na a yi musu ma jiya safi a zo su karba yanzu haka akwai mutane da yawa wanda sun yi ma amma lambar bai ma fito wuce kuma network din muna jiran lambar ya sauka to ba abu ne da aka kawo din da ci an cika an ga an sallame ko da dan a ba haka bane in da gwamnati security sai ka tsara sai ka yi abun a nitsi yanzu haka dauki lambar rigan ko ka zo ka ce ni ne mai riga nan ba kaza ana sakawa shike da kuma ganin to lambar ko a cika lambar rigan ka kuma zai fito za a gane wane ne kuma daga inda kake so lalle gaskiya shi sai abun baya gudu amma mutane suna bada hadin kai alhamdulillahi ana biyayya ana kan yin wannan abu da yardar Allah
6: amma sau da yawa tajajen hukunci mukan ga mutanen ku sukan samu suna rikici ga su wa'annan yan kungiyan yan barota ko zaka iya ga mana menene dalilin wannan rikicin da suke yi
4: to alhamdulillahi kamar da zan dan so in fara magana duk inda kace zaka kama mutum kaje ka sa shi ya gudu ka wani sai an yi fada da shi yanda yau naira 50 kace kana so abun wallahi sai kun kai ruwa kun yi da muku da 10,000 a jikin sa ba zai ba ta naira 50 ba to yasa kai duk abin da aka ce yan baruta sukan fito kuma sukan yi aikin su ne akan tsari yau lafiya kallau koman ka lafiya dan baruta bane ta faka da dan sanda da mai bane ta faka yau ka register board nan manka lafiya bulan nan banka lafiya rigan ka lafiya koman ka lafiya mene ne kai ce maka ba abin da zai ce maka so wanda yake da laifi ne an kama shi kuma sai ya kama fada yau ina da gaskiya officer nan kullun tana gudu muna nan muna jiran complaint din su zo su kama ran fadin wala ba mu sa an cutar da tunje mu dauki matai amma an babu gaskiya gaskiya ba mu ba rashin gaskiya ka je ka kare doka ka zo ka ce ciya mun mu je ka tsaya mun mu ci gaba da kare doka ai kaga ba sai yi yawa sai dai nima maka sauki so amma dai lallai ina son kowa ya fito ka amma an ga gana fada da su yan barota tace wo yan barota to yawanci ne ya biyo mu ne an kama shi ya kama fada wani bai register ba an kama shi ya fara fada wani bai da plan number an kama shi ya ce number dokan kasa ne so kaga ba dan ce kar kai fito ka ba ni a matsayin shugaba dan ce kowa ya fito ka doka ni ma zaman dokan nake wanda ya ganshi akan dokan yake zaune in ba dokan wallahi ba zai fito ba yau dokan ta laka da kudi a cikin kasuwa ba wanda ya kwace maka dokan ne inda ba doka wallahi a hanya ta ga ya ga wannan katon nan da karfi da ci duk kudin da yake hannu to amma da suke akwai doka sai mu yawo da kudaden mu a jiwo mu kashe su lafiya lafiya to duk muna kan doka ne ni dai ina jan hankalin kowa ya bi doka da oda ya bi duk abin da aka ce na doka amma an ka bi doka aka zo a cire da kai kuma to maza ka zo ka zo neman gudunmuwa mu damu tsaya maka daga buyi yan jama'an tsaro har gaban alƙali muna da lauyoyi muna da chamber muna biyan su wanda akan kare haƙƙin membobin mu duk wanda yake da matsala ya zo ya samu damu kare masa inda akan gaskiya ko kuma ba gaskiya to yadda mu ya maka alfarma so kaji dalilin da yasa ake wannan fada akan titi inda zaka tsaya ka danga abun ka tsaya kalla zaka ga an kama shi wani ne yake fadan an kama shi ko wani laifi ne ake fadan da shi amma dai ba haka ta wajen jin dadi a kama shi gaskiya ina fara tunanin wannan abin ce
5: so alhaji barado da la'akari cikin danninka akwai batu da kai na yanayin wannan registration da ake yi ko register mai yan acaɓar kekena paper ko matsaloli da ake fuskanta na network da sauransu waɗannan ko mutum wace irin wani tsari kuke da shi tsakanin ku da su waɗannan hukumomi saboda kaga yanzu a kowace rana akan fito a kama mashina a tafi da su wataƙila ni na je in register amma network ya hana na zo na hau hanya shin a kowace alama ne da haɗin ko cewa duk wanda ya kai kansa zai register to a bashi ko bai samu ya yi ba wadda ko a hanya aka gan shi akwai alfarmaka
4: alhamdulillah wannan tambaya ne mai kyau Allah ya saka maka da alkhairi alhamdulillahi da suke muna samun matsala kamar network na nin number din hasan na gwamnati network na nin number wata sai nin number sai yake hawa kuma dole sai ya hawa baka abin kafin kai shi ba halin bai hawa da kake yi ba to mun tsari tun akwai form na gwamnati sai muka ce to su dinga cika form din kowa ya zo a cike masa komai ya biya komai ya gama kafin nan ko da da ce sai tibin shigar da ba ya ta zama ba idan aka gama network din yanzu aka maka akwai lambar wayanka dama a ciki za a kira ka zo network ya zo an ga kuma ka zo ka karba kuma muka yi wani tsari saboda samun matsala da na ce photocopy da mun ce photocopy ya gaba gaba zai yiwu ba idan ka zo muka cika maka form din original na gwamnati muka gama komai sai ai photocopy din sai a ce photocopy din a office tun sai a dauki original form din sai a baka saboda shi ba a foto in ga bai wani photocopy shi ba zai photocopy ba ba wani kuma ka ga ne mun riga mun dora akan wani abu wanda ba mu da gaskiya so amma original shi ga original to sai mu baka original din sai ka tafi da shi duk wanda aka jama ku kuma suka tare ka hanya sai ka gura ka ga shi ka gama komai kana jiran kayan ka ne ba mai tare ka tafi abun ka so kaga wannan tayi da muka yi shi yasa muka yi saboda a samu saukin wannan ba maki kayan ka fita sa ta kama ka to yanzu bamu da wannan saboda mun yi tsari mu wannan in ka tafi kawai kana za ta kai na kace gashi kana da rigan ka ne da sauran sa shikenan ko budin mara maka ba he computer ta baka budin nan ba kafin a maka so ka ji yanda muka yi wannan tsarin kenan saboda kar a je a dawo kar kuma mutum yayi kuma a je a cutar da shi saboda muna son tunda an ce doka ne to bamu son kuma a cutar da wani a cikin wannan abun insha Allah abinda muka tsara kin dan kuwa je abin sa lafiya lafiya
5: waga chairman mun kai rabin lokaci da ya kamata mu je mu dan saurari wannan waga kafin mu dawo mu ci gaba
7: da iya kafin ka fara hawa ai lura dan da gawa da bige fitari kara dawa mota ba du kuma da yawa da kyautu ta fara hanya ba sannan babur kanin mota dan ja fitila su inganta cigina birki asa meta lamba da dukan takarjinta ya zamo baka sada goka ba
5: to kai ke ma sauraron mu shirin adawa lafiya DRC Bauchi kuke sauraro a shirin da ke kokarin wayar da kan al'umma kan harkoko hanyoyin ke a kwadura kan hanyoyin mu na ciki da wajen gari a tare da ni ko a tare da mu da kuma abokin aiki na Bello Aminu mai kobi muna tare da babban bako wanda yake shine shugaban gamayyar kungiyar wato gamayyar a tsafa da ke na fit na jihar Bauchi Alhaji Bala Dauda wanda muke tattaunawa da shi jagora na wannan gamayyar kungiya na yan atsaba da ke kena fe lokacin baya kamar yadda ya shafa ruwa kamar yadda ka faɗa an sha samu a bige yan atsaba ko ke kena fe saboda lokuta da ake dauka ake aikin dare da sauran su ɗabi'u guda biyu ne yake junyowa yawancin wanda aka bige dan atsaba da aka samu ya ɗebi mutum biyu ne wanda kuma abin nan yakan faru da yamma wani lokaci wani kuma da tsakiyar rana wani da daddare amma yanzu kun ce an samu sauki duk da cewa a'a ba a sani ba akwai matakai ne bayan waɗannan da kuka ɗauka tsakaninku da mambobinku kafin shigowar ko kuma iya wannan matakin ne na hukumar da ta ɗauka na tsaftace kawai registration
4: to alhamdulillahi ka san kullum abin da muke yi mu don mu kare haƙƙin mambobinmu ne tunda Allah ya ɗora mana haƙƙin a kanmu dole mu yi ƙoƙari mu sauke kwanaki kai na farko na ɗauki takarda na tura masallatai da cococi don a mana addu'a Allah ya kawo mana sauki ina jin mun kai masallatai 70 da wani abu na juma'a wanda muka raba musu kuma da wasu local gamban mun sa su ma a kakkai don a mana addu'a Allah ya tona asirin masu wannan aiki magana na biyu mun riga mun sanar da jami'ai na DSS suna irin nasu kuma sukan kama wasu ma mu ba da mu sani ba za su yi aikin su hukuma ne su kama su hukunta dai muga abun ba yiwuwa kuma jami'an yan sanda da civil defense duka muna ta kokarin yin wannan ayyuka alhamdulillah sun shuwa gabanin sana yan shugabana yan committee na jihar Bauchi na state mukan zauna so saboda su suna nan kowun lungu da sako to alhamdulillah mun zauna da su mu da malfarmun su ma akan yanayin wannan abubuwan dan a samu sauki kuma alhamdulillah suna irin kokari irin nasu amma dai kashi 99 cikin 100 wanda ake bige su nan cikin dare ne to da gaskiya wanda da a samu da rana yan kare ne kwanan nan abin da a tenti din da rana kuma an samu har an dai masa abin da muna tunan koyi rayu koyi mutu so gaskiya an masa hukunci gwargwado na jama'a kasan su hukuma ne suke bin diddigin abu su bi doka su bi yana doka ta ce su bincike ki har ma su samu wani abu da amma mu mutane idan suka samu da an ce barawan mashin ko ya zaro sanda kawai ba za ta yi kashi mu ko kuma da fata a danka shi mu hukuma hukuma zai ta bincike sanadiyan wannan abun sai ta kama wasu barayin ma sanadiyan kama dayan sanadiyan kama dayan shi a samu su baburan ma da aka sace su kaga hukuma za ta bi wannan tsarin ita a tsarin da ta yi abinta so gaskiya wannan kajiyar da wannan abin da muke ta kokari kenan kuma bayan haka muna zauna da shugabanni muna wayar wa membobinmu da kai duk wanda aka dauke shi kar ka je ka shiga ka ga ya bar gari da kai da dare yan kun barin da jama'a cike kana jira da kai ka ce masa da ka zo nan ka ce ni fa nan dan tsaya a can gaba ne ka ce ni iya kana nan nan na sani ban san can ba saboda lafiyanka da dukiyarka yau da ya ga ka dan 1000 2000 mashin na miliyan 1 da muka kiyawo da shi kai kanka lafiyanka da iyalanka dole ka kare maka kanka lafiyanka lalle muna da jan hankalin su kuma duk wani mai abun hawa an kaga mutum da kai kai ne baka sani ba karka yadda saboda suka yi hilace ka su yi ta tadi da kai su yi ta hira da kai har ka ji irin ya zama dan uwanka nan to kuma ya shirya ne ya cuce ka sai ga wannan mun sha ku har mai sai maka wani mai sai maka wani sai maka ruwa har wani ana rana ka ta hilatar ka kai kuma sai ka tuka gamsu da shi yana mu je gudi ka za mu je gudi a dan biya ka kaza da kanan kaza kana shikenan sai ka gunje ka shiga ya ji maka illa ko ya kwace mashin din ma kan rayu bai biya ka kudin kan ba ya kuma kwace abun alunka sai gaskiya muna kara jan hankalin mutane kuma kamar yanda ka faɗa muna da wayar musu da kai ta irin wannan wurare na ku gidaje na gidajen radio yanda yanzu ne sakon da yake sai yanda ake so yau yanzu in kai hira din akai hira daya sai ka ji mutum miliyan sun ji abun kuma da yawa sun karu fiye da kace kai wani abun ma so lalle ta irin wannan guraren ku muna wara mutane da kai da su kuma guraren da duk shi a gaban ni muka zo an bara musu da kai da su kuma jama'an tsaro da muke neman alƙawarin su dan a samu a dace a samu wannan aikata wannan laifin dan a hukunta su
5: akwai hanyoyi a wasu ƙarin hanyoyi wata kila za a iya cewa za su iya zama alkhairi ga kungiyar a cabar ke kira shine batun insurance saboda za a iya bige dan a cabar a yau a kwace mashin din sa ko da shi ya rayu a kungiya ta gagare wani abu na cewa wata kila mayar masa za su iya cewa abinda kungiyar take kokari shine kullun ya za ta yi ta process a cikin wani tsari domin shigar da waɗannan mambobi na ku batun inshora ne wadda ya ku da ka rasa abin hawanka lallai cewa zai iya dawo maka
4: to alhamdulillahi gaskiyar magana inshora sun zazo nan ofis gurin su suke zuwa ba muke zuwa kuma alhamdulillahi akwai waɗanda ma sun akwai sun yi inshora har na lafiya ma abin da sun yi su amma matsalan kowa ba ya son ya cire kuɗi sai ba ganin zai iya kare kansa kuma wannan abin important ne inshora shi inshora gani wani ne ba yake taimakon wani yanzu misali da aka rinjita inshora shekara ta yi ka sake birnin kunta kana ta yin abinka kuma ba a bige ka an kwace mashin ɗinka ba kuma lafiya lafiya amma wani ya je ya biya na wata ɗaya ne ma an bige za su biya masa mashin na miliyan ɗaya da wani abu haka ga da wani ne ake ta da wani so amma babban matsalar mutanenmu ba sa son yin wannan inshora shi suna ganin kamar wani wayo ne da aka ba musu so gaskiya muna jan hankalin mutane duk mai son shiga inshora kuma ba take su zo inshora nan mun zauna da su mun faɗi ka'idodi kuma in ba su gida mu ɗauki mataki su zo su biya amma ba za ka biya da kuɗi ba ka dinga biya kaɗan kaɗan na shekara guda ne a cikin wata ɗaya ka haɗa kuɗin da a ce a maka komai ni kina na yi inshora lafiya na yi inshora wance duk ina da shi amma ni ko farashin ban taɓa karɓa ba wani shekara na wannan zafi farashin ban taɓa karɓa ba ba na so ma na karɓa ba sai na yi ciwon karɓa ba to ba na so ma na karɓa amma ko ta kwana ne yawa shi ma na mashin ɗin a ba ka so a kwace amma ba ko ta fara ne tunda mun san abin na faruwa mun san jinya ma yana faruwa so lallai gaskiya wannan abin muna ta kokarin mu kuma an dan fara insha Allah nan gaba kadan Allah da a samu da yawa ko da yanzu abin da muke sanin da mu sake na keke na bai na gwamnati da muke gwamnati jami yanzu da kuma insha Allah dan cika zo duk sun musu inshora kafin su fara mun sa musu taraka mun musu inshora kafin mun fara ma kai insha Allah saboda mutane su ga a ce mutum 2000 kaga fara ya kuma su fara ganin amfanin sa to kuma da a yi ta gudu ana zuwa ana yi ka san kullum wani sa yanzu ba rijista nake gaya maka nan saboda tsaro ne da lafiyar mu amma wannan zai zalunci ne da ta fada amma yanzu in aka yi wallahi da kansa ne zai gobe ga amfanin abu amma ina jan hankalin mutanen cikin gari mutane haka na cikin gari gaskiya su dinga faɗan abin da suka sani mutum bai san ya aka yi ba bai san tsarin abin ba bai san sun dalilin da sa aka yi abin ba amma sai ya zauna ya yi jini tsakari ya bayi ta mala ko suna rubuta abin da yake ba gaskiya mu ji tsoron Allah mu dinga faɗan alƙairi duk abin da ya zo mu za su ce in ba za ka alƙairi ba kai shiru so amma menene ribar mu ka zauna ka dinga maganganu na ƙarya da girmanka da shekarunka wani ma da ƴaƴanka ko dan siyasa ka ɗauki lafiyar al'umma kana da siyasa siyasan ta zama hauka ne siyasa daban lafiyar al'umma jihar Bauchi daban wannan abin ana yi ne saboda lafiyar al'umma jihar Bauchi yau dan Achapa ya zo Bauchi ba a san inda yake ba ya zo yana kwana akan titi in ya sace kan jama'a da a san da yake
6: an yi ne fa saboda security
4: mun da tare wai kudi kudi kudi nawa ake samu 10,000 ne ba ka ce kwantar da nawa ne me da ka zaka zaka fazar da riga nawa nawa ne na kudin tun da aka cika sticker duk da a baka da a baka reflective jacket kwantar da suke aiki da biya su ko bida ta kayan aiki da kai nawa ne 10,000 an cire abin da aka kashe a cikin ka ni ban gona ba da daga hankali Allah mu taimaka mu kudi kudi kudi abinda gwamnati ta ce wannan aiki wallahi ba da da tana tunani ban da son gaibu ba abinda da a samu ba zai kai abinda aka kashe ba an yi dan a taimake mu to yana da kyau idan an yi abu dan a taimake mu gode duk abinda kaga ya zo ka daga ruka ce ubangiji ka sa wannan abu ya zama mana alkhairi abinda ba daga fada kenan ko da mara kyau ne Allah ya ce canja ce kuma taimake ku so lallai ina jin hankalin mutane da al'umma da wanda yake da wani baya ciki don Allah mu dinga fatan alkhairi wannan abu ya taimake mu wani ma sai ya zaki gwamnati akan wannan me gwamnati ta baka gwamnati ta gina maka hanyoyi gwamnati ta gina maka asibitoci gwamnati ta gyara maka makarantu gwamnati roƙo take mu gaya wa mutanen mu su dinga sa yayansu a cikin makarantu an gina makarantun mutane ba sa yayansu nan su suka taba kiyama suka zuwa suka ce don Allah mu je mu gaya ma mangogin mu su dinga sa yayansu a makaranta an tanadi malamai an kawata makaranta mu a gidan mu je mu ci sai amma kuma yau in ka kalla abokin da ya daka fita da ban wato sai ta hausa bin titi a jihar Bauchi ba ci gaba bane nawa ne wannan rijista mai dai an ce bai gudan da lafiyar mu sai zama laifi so sai ina tunanin kamar wasu suna faɗan akwai saboda rashin sani to muna fatan wannan magana da nake nan wasu mutane su ji da yawa dan su tura ma akan abin da mutum ya faɗa wanda ba daidai ba saboda a zahirin gaskiya an yi ne saboda tsaro kuma jami'an tsaron nan dukkan manyan manyan DSS police civil defense duk an samu report ɗin su akan matsaloli kafin aka zauna aka yi dan a samu sauki ba wai an kirkira dan a samu kuɗi bane a'a an bi umarnin jami'ai ne saboda a samu sauki a samu zaman lafiya a jihar Bauchi yau ba zaman lafiya ba da kai a can ba daga kai suka je kawo mashi a Adamawa ba kai saka ba kai saka je kawo a Taraba ba kai saka ba kai saka je Yoba kawo Yoba ti Yoba ne ka gaman talawa ne 17 ne bai zuwa ka gaman 20 amma an je ba ka saka je kawo mashin ba bare uwa ba ka ce Borno ka je kawo mana ka gani to amma an bar ka ga ci abinci ka gode ma Allah ubangiji yace in ya maka ni'ima ka gode masa zai kara maka to lallai ina jin hankali mutane su dinga fadan alkai kuma ko ba abu da yake duk wani namba da ya abu zai ga cutu da cutu da shi zo da wallahi za mu ta mata ki kowani guri za mu je mu nuna masa hakkin sa
5: ne hasashen da ake cewa wasu tunda aka fara wannan register wasu ɗan atafan sun ɗebi su tafi cikin
4: so alhamdulillah gaskiya da yawa sun bar gari wani gara fara da yawa wasu ɗan atafan sun ɗauki jakansu da komai sun bar gari saboda dama ka san shi mutum ba ta gari ne in ya ga an dako wani system da ba zai iya fita ba to mafitarsa kenan ya lada kayansa ya yi wani gurin to ka gani ba fada ba zagi ba kuma mun samu sauki tabbas wasu sun bar gari kaga kana a rana dan a cewa ta dole ya yi 15,000 wani dan yi 20 ma wani dan yi 10,000 an ce ka je gaba 10,000 a mutunta da shekara guda ba wata daya ba ba wata biyar ba shekara guda amma ka tarka ce a ba za ka yi na kawo gudu to me ka nuna kenan ka nuna zaman dama ka zo ne dan farla to yanzu za a toshe kofar barnan da ka bar gari ka ji shi ne kawai matsala amma da yawa sun bar gari kuma mu in dai ba ta gani suka bar gari mu muna farin ciki muna gode ma Allah na barin garin da suka yi mutanen kirki suna nan suna neman sana'arsu saboda ba ta gari ɗaya sai ɓata mutane ɗari abincin su so lallai muna farin ciki wannan abin da ba ta gari suke tafiya mutane na kirkin su cigaba neman abincin su
6: wato dai an fi samun ci gaba sosai kenan a cikin aikin
4: gaskiya alhamdulillah saboda inda na faɗa maka jami'ai sun bada wani masu kirkewa ne a wanda suke zuwa da niyan a caɓan jihar ko su suke haɗa kai suke kashe yan kata ba to yanzu ba ta gari kan ya gudu ka ga huta kisa ba shi sa ta ga zama huta saboda sa ka mun ga ci gaban abin yanzu mu shi sa kullum muke ci a addu'ar alkhairi yanzu da ifo real wannan da yake ce an ba na kira ka an bige bane wani abu nake so biyo magana amma wallahi da dubo na kiran sa dai ce an bige dan a caɓa daya an bige ka dai mun dako biyo wani sai ku mutu dai ce mun an bige sai mutum ya dauka mazan ya asibiti wani ya rayu wani ya mutu amma shi kada ga cece amma na kira ka ne bari mu ga yake sai biya kwarji tsare ke sauka ta kaza muke magana da shi ba na kira ka irin wancan ba so gaskiya yana da kokari Allah ya saka masa da alkhairi shi ma duk abin da kwarar mazo ke kira mu je mu ji asibiti mai da waidiyan mu duka akai so yanzu mun samu saukin wannan gaskiya alhamdulillah
5: to masu sauraron mu a da wannan lokaci min tuna 30 kenan muke tattauna da shi wannan jagora na gamayyar a taba da keke na film na jihar Bauchi Alhaji Bala Dauda muna dubun godiya da kasancewa ka da babba ko a cikin shirin muna a dawo lafiya na wannan mako da
4: yasi Bauchi insha Allah alhamdulillah
0: turma da labar sauraron sauraron shirin mu dawo lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Lahadi da misalin karfe 11:30 na rana za a ji mu da maimacin wannan shirin wasu na rukun sarar biyu su yi fin kamila 94.6 Malam Muhammadu Aliyu mai kilishi yana cikiyar yarsa mai suna Hassana yar shekara 3 da haihuwa Hassana tana da haske akwai tabo a fuskarta tana kuma iya magana ta fita daga riga t-shirt koriya wato green ta fita daga gida a magaji Quarters yau Laraba da yamma a nan cikin garin Bauchi idan Allah ya sa an samu Hassana a kira wannan lambar waya kamar haka 081 02 78 795 Allah ya sa a dace amin shida bawo sauraro ga shirinmu na gaba wato ƙuryar kira ai sauraro lafiya.

0: illa da yanke masa hukunci kamar yadda doka ta tanadar. Sannan kuma sai alƙalin babbar kotu mai shari'a Abdulhamid Muhammad Yakubu yanke masa hukuncin daure shekaru 14 a gidan yari tare da biyan taron naira 100,000 bisa samunsa da laifin yin fade a kashi na 283 na cikin kundin buga da hukunci. Haka kuma kotun da ta biya ta wajen batun jawo kisan kai kuma sai kotun ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya bisa dogaro da sashe na 221 cikin kundin laifin buga da hukunci.
1: Abokin aikinmu baban kawo babu Rashidu daga jihar Gombe, idan shirin ya dawo jihar Bauchi kuwa zai yada zango ne a karamar hukumar kirfi a ƙauyen Gaka, inda can ma wata tirka-tirka ce ta sanadiyar mutuwar wani jami'in tsaro na civil defense mai suna Ibrahim Idris wanda aka fi sani da Ibranto. Bayanai sun yi nuni da cewa ana zargin wani kaninsa mai suna Haruna Idris da laifin kisan. Haka zalika bayanan sun yi nuni da cewa dama akwai takun saka can baya tsakaninsu, bi ma'ana akwai takaddama mai zafi saboda kanin wato Haruna ya shafa takalamai masu muni akan Ibrahim, duk ko da cewa duniya ta shaida Ibrahim din da cewa mutumin kirki ne. Bilhassani ma kafin kisan kanin ya dauki babur din wan inda ya kai shi cikin dokar daji ya banka masa wuta kane kone kormos. Bayan haka da kwanaki kuma wata rana yayin ya dawo daga wurin aiki yana alwala domin tafiya sallar azhar, kanin ya fakaice shi ya rika doka masa kotar gatare a dokin wuya, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar Ibrahim Idris wato Ibrando. Kuma an tura wani ce a kan idanun iyalin marigayi Ibrahim, kuma ko da ta ga abin da ke faruwa ta yi yunkurin kai masa dauki, amma ita ma ba ta sha da daɗi ba domin kanin ya doka mata kotar gatarin har sau biyu. Ko da ta ga uwar bari sai ta sa ihu domin kulala, amma ina aikin gama ya gama wai mai aukuwa ta riga ta auku. Yayin da ƙwarya ta samu labari ta ziyarci garin Gaka don bin diddigi, sai dai ƙwaryar ta gamu da abin da ake cewa ba na sayarwa ba ne, wai ta gagari kundila domin duk wanda ƙwarya ta tuntuɓa cikin ahalin marigayi Ibrahim sai ya ce ba zai ce komai ba kan wannan batu. Da kyar dai da makyarkita ta samu jin ta bakin babban wansu, inda matakin farko na hirar aka fara da cirka-cirka yana cewa a bar hirar, ita ko ƙwarya ba ta fasa ba tana ci gaban tambayarsa kamar haka.
2: Magana a bata kotu a kulaji kai hakuri ta gaya mun me ya faru mai aku kada ciwon al'amarin da ya faru.
3: Allah duk wani al'amarin barawa Allah ne kyau yawo Allah ne aiko da shi haka ne haka bai taɓa faruwa ba, muna zaune shekara da shekaru to da Allah aiko da haka dai shi kenan wani barawa Allah. Yawa dukkanin wannan yara dai kannina ne, ƴaƴan bafanuna ne, yawa babansa ƙanin babana ne, ni kuma ƴaƴansu ne. Hakan da Allah ya faru ya aiko da shi to barawa Allah kawai kayan shi, kuma Ubangiji Allah kiyaye na gaba, Allah kiyaye na gaba, Allah kiyaye dukkan musulmi, Ubangiji Allah kawai shi da wani hikima.
4: Da yake ka ce ƙannin kan lokacin da abin ya faru wani mataki kuka ɗauka?
3: Mu dai a lokacin da aka zo ina gida na dawo daga gidi aka sanar mun ga abin da ya faru, na tashi na shiga cikin gida sai na zo na samu kare na an ɗaure mishi kayan shi da tsoma, kuma sai aka daga dawo sai na gaji ne a kai, sai na ce menene ke faruwa a kai, sai ke ce mu gashi ban yake faruwa. To da muka ga aka kawo mutane haka shikenan sai muka kira mai magani ya zo ɗinke mishi kayan shi, to mai magani kuwa gaba sai ke muje asibiti. Da muka je asibiti kirfi daga nan abu da ya gagala sai suka tura mu suka ce muje Bauchi, to kafin muje Bauchi sai Allah ɗau masa rasuwa, to shi ne kaji abunan bai faru kenan.
4: Watakila wannan shi ne karon farko da wannan al'amari ya faru a nan garin Gaka, kamar ya garin Gaka ya samu wannan labari?
3: Gaskiya mu garin Gaka da ya samu wannan labari gaskiya har ga Allah gari ya girgiza, yawa gari ya girgiza, kowa da kowa ya nuna damuwa sakamakon wannan hidima, tunda mu tunda muke cikin garin dai hakan dai bai taɓa faruwa ba, shi ne kowa da kowa gaskiya ji mamin wannan abu, dai Ubangiji kuma Allah kiyaye ka har kiyayewa.
4: Amma a ina ne ya ji masa ciwo?
3: A inda ya ji masa ciwo a ƙeyen shi ta baya.
4: Kamar da me ya yi amfani wajen dukansa?
3: To ni dai yadda na samu bayani kuma na je na gani da kotan gatari ne ya buge shi a bayan ƙeyen shi, ya buga mai sau biyu.
4: Da wani lokaci?
3: misalin karfe 2 shaura minci 10 karfe 1 da minci 50 lokaci ne alwala idan take masallaci
4: kamar da me ya dogara shi wannan da yayin wannan aikatan na al'amari wanda aka masa na hawo ni har ya sanin dinin fa sai ya masa wannan laifi ne
3: ni kan wannan dai ban sani ba saboda ni ba gari muke da su ba
4: bayan kun dauke shi kun kashi asibiti a kirfi amince da shi Allah ya karbi rayuwarsa daga nan kuma sai aka yaya
3: to daga nan dai sai shugaban su wanda yake aiki a rashin sa sai suka je asibitin suka je iya suka abin da suka yi sai aka cada da shi kirfi da aka dawo da shi kirfi ranar talata hukuma ta bada umarni a ji abin da shi aka ja ka binne shi mai da addinin musulunci ta nada
4: shi yanzu wanda ya kace wannan abin yana
3: shi yanzu yana hannun hukuma wanda ya kace wannan aiki
4: an samu wani bayani daga gare shi
3: to wannan dai tsakanin shi da hukuma ne ba sani ba
4: amma ko ana bangaren hukuma ta ne ku
3: hukuma ta ne mun je mun ga mata dukkan abin da muka sani da faru
4: akwai wata shawara ko wani kira da za ka yi musamman ga matasa a yanzu la'akari da kamar waɗansu suna danganta abin da watakila shan kwaya ko shan miyagun abubuwa dai masu gusar da hankali haka
3: eh abin da nake ba da shawari a matasa saboda yanzu zamani ne Allah ya kawo mu yanzu mutum ko halinsa ne ko ba halinsa ba ne ma za a ce kwaya ne to shi dai wani yaro dai ni dai har ga Allah dai ni ba zan sade shi na shan kwaya ba tunda ni ban taɓa jin labari ba kuma matasa duka irin wannan yanzu matakin da matasa suka ɗauka kenan su a rayuwarsu kuma na harkar kwaya harkar banza ce kuma mutumin da yake so idan kana da ɗanka ka duba wa da wake abokantaka a na kirki ne na banza ne in na kirki ne ka bar shi tare da shi idan na banza ne kuma ka sa layi a yaronka ka raba su da wannan mutumin banza ɗin saboda an ce aboki da ɓarawo shi ke sa yaro sata yawwa to shi ne abin da yake ba da shawara iyayen yaron ke
4: amma wasu na cewa an samu kwaya a cikin kansa lokacin da aka kama shi
3: to ni dai da muka je wajen hukumar yan sanda sun iya dubawa sun an ce kwaya ne wanda yake sha na magani to amma ni ban san kwaya ne ta bugar da mutane ne ba ta bugar da mutane ba ne shi dai wannan kwaya dai kawai na magani ne na magani da yake sha ne
4: kuma yana cikin hankalinsa ya aikata wannan abin
3: to ni dai har ga Allah ba zan ce ba cikin hankalinsa ban ce na cikin hankalinsa ko ba haka ba tunda abin da ya faru lokacin da ya faru ni ba ina wajen ba ne ko ban san yanayin yadda yake ba
1: babban wasu marigayi Brando wanda ake tuhumar kaninsa da ya masa kisan gilla a garin Gaka haka zalika ƙwarya ta tuntuɓi matar marigayi Ibrahim Idris nan ma dai da kyar ta musu tambayoyin ƙwarya kamar haka
5: abin da ya faru kenan kwana ya tsare ba yanda aka iya hanyarsa kenan to mu da mu ta yi Allah ya ba da sa'a
4: ke lokacin da haka ke faruwa kina ina
5: ne din ne ni da lokacin kan dai ina gun dai ba na gun kan na dan kauce a gurin
4: kamar me ya hada su
5: to abin da ya hada su abin da ya hada su ba wani abin da ya hada su daga raje kai da kawai an hadu da hanya yau abin da zan ce kenan bawa Allah ban san me zan faɗa akan wannan abu ba an haɗu da hanya kwanansa ya ƙare Allah kuma ya ba da sa'a
4: lokacin da kika suna wannan abubuwan ke kin yi wani abu yunkuri kamar domin ki taimaka ki raba su
5: ne in ne to abin da Allah ya niyya in na yi ma ba abin da na iya a kare saboda ya riga ya zama hanya yanzu abin da zamu ce Allah ya ba da sa'a ban ga abin faɗa a wannan ba ruwa an yi abu ina yanzu kansa kawai da rahama
4: an ce ki ma har ya buje ki kusan sau biyu haka
5: eh haka ne kan
4: da ni kike tuna wannan mai gida naki
5: ne din ne abin da nake tuna shi kawai da wannan kawa wanda aka yi shi ne kawai abin da nake tuna shi tuna haka ne aka iya
4: kamar ɗabi'unsa halayensa yanayin zamansa da mutane da sauransu haka
5: ɗabi'unsa kan ai na gari ne ɗabi'unsa kan na gari ne ni ba abin da zan ce masa ne ka ni dai kawai Allah ya ji kansa da rahama shi zan ce na ruwansa muna zaman mu ba wanda zai je mu na mu lafiya bara kwana ya ƙare ba abin da aka iya ce Allah ba da sa'a ina ya ji kansa da rahama sai kuma wanda ya masa Allah ya shirya shi ina ba shi lafiya
4: aka ci ma har ya kona masa babur ko
1: a cikin haka ne sai wata yayarta ta hayyako tana cewa a bar hirar inda Alatilas aka katse hirar daga nan kuma sai ƙwarya ta garzaya gidan sarkin gaka don neman ƙarin haske amma bata same shi ba sai dai ta yi sa'ar samun mai unguwar sarkin gaka ta gabas malam Adamu Liman inda ya ƙarin haske kan lamarin kamar haka
6: matsayinmu na musulmai duk abin da ba dole mu kaddara da Allah ne ya aiko da shi haka amma komai ya ka samu dai akwai sanadiyya yakan zama sanadiyyar mutum kuma dole ajali ya zo dole ya tafi wannan bawan Allah dai Allah ya kawo maka ajali ta wannan bangare ta abu hanya da suka samu daga nan zuwa kani to shi dai kani kamar yadda suke suna ƴaƴan uba da shi wanda Allah masa rasuwa wata Ibrahim kenan lokacin da yake fama da jinya kamar na tabin hankali sai muna tunanin cewa duk wani dawaniya da ake yi da sauransu shi yayin shi yake fama da kani a kai shi nan a so masa magani dai akan haka Allah ya kawo dai hakan ya faru abin da zai faru sai aka samu akasi na dan samun hayaniya yaron idan ya dan samu matsalan tabin hankali sai ga suna ta hayaniya da yayan to har ya kai matakin da wannan akan iya dan daure shi hakan nan ana bashi magani to iya fafadan wasu maganganu dai wannan sun mun ba daɗi dai hakan nan to wadarin dai aka dan masa hukunci hakan nan to ka san matsalan mutum mara hankali kuma ga cewa ga faru to dole sai ya dan nesa da shi to da Allah ka kara kwanan dai shi Ibrahim din asalin ma'aikaci ne na Sifin Defense ya koma gurin aiki ya je ya kwana ya dawo shi gari sai ya dawo gida sai yaron yazo ana dab sallar azar kenan yaron yazo iya binciken sa wanda ya ka dawo ne yace masa lalle ya na dawo ya ka dawo ne yace ya na dawo yace san da dawo to ashe lokacin yaron kuma da mai ya shiri da dan abun sa hannu Allah da Allah ka dori dai sai daki shi yayan a bayan sa dan hana cewa kayinka ya da abuge ka to ga mun ya an ga dai haka Allah ya aiko dan take aka tabbata shi aka garzaya da shi zuwa asibiti aka je aka masa din dinkin gida da sauransu to abun da kaman bare tabo dai ya shahu wani jikin kwakwalwarsa ko da wani abu to can an jima abu dai jiki ya rikice ba dadi to take dai aka garzaya shi daga asibitin kirfi aka tabbata shi Bauchi to ina kafin a isa dai gaskiya ina ga sai dai gawon sa ne har ga Allah ya isa sai aka aiko mana cewa gaskiya Allah masa rasuwa a hanyar zuwa Bauchi kafin shiga Bauchi wannan take dai suka je suka kwana a cikin asibiti washe gari aka dawo shi gida aka zo aka sallace shi
4: kamar da me ya amfani wajen dukan sa
6: to kaman dai abin da aka ce dai kaman ko irin an zare gatarin nan ne irin kotun gatarin ne sai kuma tsammanin ko ita ce a cikin bidiyo akwai wani guda daya a ciki abin da aka amfani da shi gurin haka amma dai abin da ya tabbata maka ji shine kotun gatari
4: ina dai na yabuke shi
6: to gaskiya abin da aka ce dai a asalin kayin sa ne ta baya wajen jikin wuyan sa nan yaron da ya buga nan ina yanda aka ce
4: lokacin da wannan abu ya faru kamar jama'a ta samu kai daukiwa shi wanda abin yake faruwa da shi
6: dan dai lokacin da aka ce an masa duka na farko da aka yi ihu da ke an san dama akwai dan matsala a gidan na bangaren yaron take aka yi ihu da makwabta ana kokarin a ce a taimaka ana tunanin to mutum mara hankali kar a ce kuma ya fada kan wani to da aka abin da gaskiya ba dai sai ba dole aka fita da gudu aka je masu karfi suka rudu da yaron da aka tattare aka kama shi aka rike shi dole aka daure shi yaron a lokacin da abin ya faru shi kuma ya kai shi a asibiti
4: a lokacin da aka sa wajen kamar asibiti su sun faɗi kamar menene abin da ya faru har ya sanadiyar mutuwar sa to irin rauni
6: eh to gaskiya raunin da ke an buge shi a daidai wajen jijiyoyin wuyansa ne to anan ne kuma ana tunanin cewa gaskiya dukan da aka masa ya shiga har cikin kansa to jini ne take dai ya haushi a lokacin har ga Allah hakan ya kasance aka samu wannan magana
4: shin garin ga ka taɓa samun irin wannan matsala
6: gaskiya mu kan asanin mu gaskiya ba ta samu irin wannan ba har ga Allah asanin mu gaskiya ba ta bayar wani a garin mu
4: bincike ya nuna cewa shi wannan wanda aka tuna na abin yana shaye-shaye
6: gaskiya ba shaye-shaye ba abin da yake sha an bude tsammanin gaskiya taɓin hankali ne kamar abin da shafi aljanu hakan nan dan hakan iya daure yaron ma masa daurin da bai da ba a tsammana a ce zai kunce dan a ranar ma ina ga kafin polisa su zo zo neman sa an daure yaron tunanin daurin da aka masa gaskiya ba zai iya makunciya ba amma da aka zo kuma ya ka zo aka samu ba bayana ana kokari ina je ma aka samu bayana sun tafi wala su zo samu motar su nan ma suka samu motar ta yi faci anda suka neman safiya ta aka aiko musu suka daura ka suka bar garin sannan kuma da ya tashi da washe gari da aka samu yaron ba same shi a garin ba ya tafi dan gefen gari da ya je zanna a gurin to alamu dai kaga inda misali na da hankalin sa ga kudi a jikin shi ga komai zai iya barin garin saboda abin da ya aikata ya san ya kai ya bar garin amma saboda sai diyanar rashin hankali kaga bai neman ba barin garin ba sai neman ma ya dawo gida abin sa
4: amma kuma wasu na cewa kamar ai akwai wata takaddama ko tsamin zamantakewa tsakanin su da wannan yayin nasa, kamar me gaskiyar lamarin?
6: Gaskiyar lamari dai shi wannan hainin na faruwa dai kullum bisa yanayin mutum aka ce maka iya taɓin hankali. Mafi yawa daga samun bai kula da shi wanda yake taimaka masa, mafi yawa in abin suka taso daga samun kansa yake komawa da masifa ko wani abu, don duk lokacin da ya alwashi sai ya yi kaza ya yi kaza ka samu a yayin da yake suke taimakonsa a su yake yi, duk wani tsaman sa ya koma daga yayin ne sai matan yayan a lokaci duk abin da ya faru ka samu shi su yake ambata.
4: An ce ya kona babur din yayansa haka din ne?
6: Lalle banda akwai randa suka dan samu hayaniya da yamma suka kama yaron da aka dan masa hukunci irin wanda ana ganin dai in ba haka aka masa ba sai yaron baya nutsuwa, ko da aka masa wannan hukunci ina ganin ko hukuncin ya tsauri ya ta alwashin da ya kashe wani a cikin su, to ina ganin a cikin daren aka dauki mashin din aka ji ya kona, ana tsammanin cewa kaman ko shi ya kona mashin din ko ba shi ya kona ba, amma majority mutane sun dauka cewa gaskiya suna tsammanin shi ne ya kona wannan mashin din, amma yana tunanin cewa ya za a yi wannan dukan da aka masa ya tashi ya kona mashin, to amma dai an samu mashin ya kona, amma gaskiya ana tabbata tsammanin dai tabbashi ya kona wannan mashin.
4: Yaya yanayin zamantakewa su da al'umma?
6: Gaskiya alhamdulillah zamantakewa shi da al'umma kan ba abin da za a ce, gaskiya kowa iya zaman mutunci da shi, iya zaman fara'a da shi, ana zama mutunci shi ko ina da ina har ga Allah, duk inda kaje gaskiya yanayin halinsa ya ba su da kaje yi, saboda mutun ne hukuma, amma gaskiya ba kaje inda ka zage shi akai wani hayaniya da shi gaskiya babu shi har ga Allah, ya ta kokari zan zama jama'a kan alhamdulillah.
4: Da haka ya faru yaya kuke tunna shi Ibrahim kamar da wasu dabi'u?
6: Gaskiya da biyun shi na zama da mutane lafiya har ga Allah, ko ina ana kokawa saboda yanayin yanda yake kare mutuncin mutane sosai, in abu ya faru wanda ya kamata a ce an yi hayaniya dai ba abin cikin sauki ga an yi abin cikin sauki ba wanda ya samu ɓacin rai ko kuma hayaniya ko wani abu, duk abin da ya tashi dai su ya kokarin sa ya ga an kunna shi an kare abin lafiya.
4: Wani daga cikin wannan abin da ya faru a iya cewa kamar akwai darussa da ya kamata ɗan adam ya ce ya koyi darussa?
6: Eh gaskiya akwai darussa kan musamman kamar abin da ya faru da shi tsakanin shi da shi misali kaman yaron da abin ya faru, za su gane cewa mutum duk lokacin da kake iya taɓin hankali to ka nisance shi gurin masa wani hukuncin da bai dace ba, sakamakon rashin hankali zai iya jawo ma komai kuma halin shi ba hankali ke da shi ba.
4: Wani kira kake da shi ga al'umma musamman wajen kyautata mu'amala a tsarin da zamantakewa?
6: To alhamdulillah kaman shi dai wanda Allah ya karɓi rayuwar shi tsakanin da Allah muna kyautata zaton duk gaskiya tsakanin da Allah ya zama da al'umma yanda ya kamata, kuma kowa na tsammanin har ga Allah in aka samu mutane irin wannan duk ina ga ya kasance da zaman lafiya, kuma su ɗan uwansa da sauransu duka abin da ya faru da su sun ɗauke shi a matsayin kaddara, kuma ƙaran kwana ne Allah ne ya aiko shi, kuma kowa ɗauki kaddara sai dai mu ce Allah ya kiyaye kuma na gaba.
1: Mai unguwar da ka ta gabas Malam Adamu Liman ke ƙarin haske dangane da kisan gillar da aka yi wa Ibrahim da ke garin Gaka wanda aka fi sani da Ibrahim Idris, idan shirin ya ƙaraso cikin garin Bauchi kuwa zai doshi ɗaya ne daga cikin unguwannin da ke cikin garin Bauchin, inda a wurin ma wani al'amari mai ɗaure kai ne ya faru nan ma kuma dai akan idanun ƙwarya. Abin da ya faru kuwa shine wani matashi ne ya je ya sayi man fetur ya koma gida ya kwarara man a jikinsa sannan ya banka wa kansa wuta, ai ko da ya ji radadin yadda wuta take kona shi sai ya dumfari wata rijiya da gudu da ke cikin gidan nasu ya tsalle ya fada ciki. Bayan an ciro shi an kai shi asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar ta Fakulai yake Bauchi, kuma ƙwarya ta bi shi can don jin ta bakinsa, sai dai kuma watankucin abin da ya faru a Gaka nan ma dai ƙwarya ta gama da cikas, wato rijiya ta bada ruwa amma guga ta hana, saboda wanda lamarin ya faru da shi ya bada haɗin kai don a yi hirar, amma sai ƴan uwansa mata ciki har da mahaifiyarsa suka ce sam bai isa ya hirar ba, ga ma yadda suka hayyake shi da ƙwarya kamar haka.
7: Suna na yau
8: kai
7: me yasa wannan abu ya faru?
8: Wallahi Allah ba ma ga Allah ga Allah ga Allah ado sa ka kore ne da ko zuma kana ko da shi ga Allah ka ga za ka ce ya ka ga bai shi ga Allah
7: ga
8: Allah
9: amma da yace ne sauran zai ga ya maka amma
10: ba sai ka sa
9: shi a
10: social media ba a
9: social
10: media ba kai da ku hadda sunan sunan ka yawo
9: ne wani ne ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
10: Jami sai da da da da da da da da
9: da da da da da da da da da
10: da da da
9: da
10: da da da da da da da da da da da da da da da
9: da da da da da da da da da da da da da
10: da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da ai ina nan mare zuwa sai mai
9: kana
10: nan ya zuwa sai ya bar
9: da sashi ne
10: a sanawa
9: sai
10: ku an tare da ku ya ba da mu ba da mu
11: dan karanta dan sa dan a rubuta duk awun da yake ba ka san jikin sakali na ku
10: ka san
11: dan jiro lokaci ko sakarta
10: sun da gidanka ba sa so kai magana karkin
11: dan ya rubuta dan ba kan duki ka
10: to Allah ya sauke.
9: Amma kana kudan ka ba an kai shi sai kuma me ne?
11: A wurin ya ta san. Wurin na wurin to na wurin sai ta fara haka. Na riga na sai.
9: Ba
11: ta wanda sai
9: ta fara.
10: Allah ya kiyaye. Insha Allah na karshe kenan. Ko Allah ya sauke. Ba shi kenan Allah ya sauke. Bai hakuri. Bai hakuri. Na zo na bata mu kure ba haka ne ina. Dokan dokan dokan ata na to ya shine na ce kiza na ce kiya gure na san rai ya ba
9: shi mata ba ma mun kiya
10: gure to kiya gure Allah ya yi mishi Allah ya ba komai
1: yadda ta kasance kenan tsakanin ƙwarya da wani matashi da ya banka wa kansa wuta a cikin garin Bauchi daga bisani ya fada rijiya da kuma yan uwansa da suka ce bai isa yayin hirar ba kuma da hakan za mu tsaya da shirin ne yau a wurin abokin aikinmu daga jihar Gombe baban kawo Babu Hashidu sai abokin aiki na Aliyu da marafin makaranta ni da gabatar Aliyu Ahmad da Manguza kice da ku a huta lafiya.